siyabonga mdwa uyaphila msazi wami hayi kuhle mawuphila umisho ekusanda bendlovu endana sendwedwe mina ingoma bengiyicela bengicela ingoma kathi na zungu esihloke sithi uphelelisiwe konke uphelelisiwe konke mawuthi siyabonga mdwa ramsazi wami awuyitholi ungidla usendiyona ethi say goodbye mawuthi awuyitholi ingoma kathi na zungu ethi kuphelelisiwe konke ngoba ngakhuluwe msazi wami-ke ma ungidlalela ingoma kathi na ethi kuphelelisiwe konke-ke ma ungayitholanga-ke kuwosendiyona say goodbye siyayibonga yawo mehle kuselele endlovu endlala sendodwe-ke msazi wami siyabonga mdaha kusinigcinelakanaye amen.

0: Ayona mzakazi wakho owandala kuma nawe ngale ngizwa ukuhlala laba kuyenza ingoma sapisulu ethi amacala
1: ayizawanda
2: uhleli noSiyabonga Mjwara.

0: Zinyawa Chuga. Na sisi dalati ze Jerusalem. Sasi suta. Satalakake. Akasa asakbona ububi.
1: Amen. Ngomeyi loga temi suga woje. Ngeko sini loni wongileji. Iti baba. Indotakazi yami ithola umntwana la igane khona manje lo mntwana akehlukanisi bengicela inkosi ikhumbule ngoba bathi abelungu lo mntu ngeke bamhlinze usemncane ungolobeluba kebe zisukwana kancane noma kuwafonyaka yatholayatholi intombaza yabona kobaningi ihlezi nomuntu ekhululeka ngesifo ongeyisa konke phuma lapha bafika enkosini ithi inkosi lobhatheli nomntu obatiswe ezine ukuthi yamyeka uzohlukanisa. Yakwenza lengane ayifikanga lezo nsuku ezine ikhambe lapho esangweni iyakhala ithawu shemba nakunjani shemba nakunjani ingane isifile waphuma ukosi wazekuhabeze into ezenjani kuthi ingane sihlukanisile iyintombazane ayibonke yikho-ke sidwala sithi ushebe unkulunkulu ngoba abelungu behlulekile enye ethiziya ngisipho esangweni iyakhala ithi abashumayeli bayikhosile batheni bathaya akungene yini ukuzothini kunomyeni wakhe umyeni wakhe ufisha yona inesi isiyakutshela-ke ihlolisayo ithi baba ishakile nalo umlumzane kodwa manje akeyihlonela sengehlumekile bathi abelungu lawo athole ingane yokufa ibeleso sakho asilungile nelithi ngizophika lonke enkosini esihala ngase sihamba sinyokufa kuye umnikazi wathi ibize yayibiza yaya yathi ukusuka nini lokhu nokuthi ngisebenza khona kodwa manje angibathola abantu abasishakile ufike kulungile mntanami uzoyithola ingane bathi lapho uthole ingane uzokufa ngeke ufa usufike egcineni yahamba intombazane wayinikeza intambo nomkhwenyana u-Okthoba wesibili isengezwa yafonwa nayo intombazane isemokweni ile ntambo ezu-4 fundisi bathi ingane ayingene la isencane ingathi gule ngenze njani funa ukuyokhombisa umnikazi wayo ozinikezile ithele iy'ngane ezu-4 zifike kanye kanye asothi lasilapha ejudiya kuthi asifonele ngisesisegamanga ngoba bathi abantu abaningi ngasinamanga sifukume sishemba nje sizefonele ifike isekhuze lapho inemoto namhlanje uthi ubaba lapha senifihlile kuwena mntanami wawusakwazona kuphendukana utegeza wona ubaba lo emganile angiphendule angenze konke nje sengingane awusizwanga pha ubani ongenza loo nto uva uthi sengibuya kubo abelungu sithi ibeleke nani indingeke ngizale nake ngakhulela izokufa esathi bengezayo nje ungenisazi bangabhutumakala bangabhayisi afowethu ayikho into esizoyenza ngoba isihluhlwa impakamo okuleli bani

0: amaningi bakulandela amanyala abo.
1: Indlela yeqiniso,
0: indlela yeqiniso iyakuthukwa ngabo.
1: Yabona ke
0: ngenxa yokufisa imali bakuniphathisa okwempahla ngamazwi
1: okufika. Ikhaliphuni imali eyingazi ze kwenzenjani? Uyiphinde bazile
0: abaningi bayokulandela amanyala abo.
1: Indlela,
0: indlela yeqiniso iyakuthukwa ngabo.
1: Senzenjani ke?
0: Ngokufisa imali bayokuniphathisa okwempahla ngamazwi okuqina.
1: Kusazenzulubanati usiyaxoxela, usiyaxoxela nesiyasaba manazekaukhamukalapha abaqalisa kufanele bakukhamukala mbahlela bakuthi kufuka ubabakanenze ufuka umfundisi usanukuzehlisa nesebenzi niyaseleka isisingaka izimpepho angiselelutho nikuka kona yi-elise amelifeza imali bani sangini ndlela ba angiyiunee angazubangesebelena sonakhamukelaka azisandi nango nithini bafundi ekekutanga ekelikhuzeli lamuntu loya bafundise ikhuzo lamuntu lo ododa abantu lapha onaendofisu akukuzwendela ekhaya isokoli ikelikhuzela abantu ukuthi abangene esikubeni njengabantu bo oluthodo khamuke lapha lwenzani yoke yoke iminyaka nabatabakhona somelesa mkhuzeli utakayekenya imbi ngoba sithatha ngokuthi thina bazokhona uzwembezilu ingoxa yonke iyisizo zonke akayingani ngabo ngeke bavume phela lapha abafane ngeke bavume inkosi yethu nomhlaba bayangazi abantu iy'ngane zakho la esintwini ukuthi anginayintozenze ngokuzula ngazi kodwa ke ngambona uthembe ezwelakithi manazaretha umagwaza umfundisi wasenkanda wangena emalombeni ephakameni ezisindekhala kwasuka lokuthi naye umfundisi wayesengena emalombeni ehamba ngenyawo waphela isuthu yesemnyango nezicathulo wangena egqoke ezolo ezikadavidi ufata wambona engena lo muntu ohlalapha phansi esipeshini kodwa kubekezela isulo wathi alihlali esulweni wahlala okantini. Lo mfundisi ophethele imishana umazela yasha yasha yasha inkonzo wayesekele umazela aphiwa umfundisi eke simnikeze izwi nje ukuthi akasinike ukuphumaphi kungowakhe wazomela ngatonye nowafundi incwadi kajeremiya ithi bakhanje isithombe zinamehlo kodwa ayibuni akayigonyanga leyo wathi mfundise ezinye base waphuma etelekanyana izathu yoyisiselela esangweni ngoba ethi bakhozisa wabaleka wafuta isibhedlele wathola imoto yalala emandeni ezenzisa wavuka wahlathi isimela nezinkosini wathi usetshakile uhlaleni na ngene esotweni lamaroma ithi ikosi amaroma nyawanyana abla mkosi ujesu angathanda wekulabela uthi ngizwisise zihlala.

0: ithi umama waze washo kumkami wathi wena ngeke ugodle lutho ngeke umthole umntwana kaMaseko. Ithi lendoda ngiyacela ukuthi nenze ngendlela lenza ngawo amaNazareth, mina ngazi ukuthi niye nenze kanjani. Sasezihlangana insizwa seyikhuluma nomshumayeli, sasezikhuluma, sasezithatha umhlambululi, sase siya khona lapha kaMaseko. Sathi masifika kaMaseko sakhuluma ngendaba kaShembe, sayikhuluma indaba kaShembe, sayikhuluma indaba kaShembe, sase siyathandaza, sase libiza lolunyazi lwezulu lolo abalithukayo namhlanje. Sase silibiza unyazi, sase siyaphuma siyahamba abantwana benkosi, sitheze sihambile. Ngithi kwadlula iinyanga ezintathu, kwakuzoba uJuly, njoba kuJuly kanje namhlanje na yayisithi lendoda yaMaseko isibiza insizwa ithi kanti madoda nithakatha ngempela kwaShembe. Ithi sengihlala iminyaka yishumi nalomakoti, ithi kodwa akayithwali, namhlanje ngiyaqala umuzi ethi uyithwele. Ithi nangempela sase sitshaya isikhathi, yayisifika indoda emhlabeni, ingane yayisizalwa, yazala insizwa ibhule limhlophe ngalolu nyazi lwezulu.
1: Amen.
0: Kuthe kusenjalo kwahlala isikhashanyana umakoti ekade thwele lo mntwana, uthe nje isikhashanyaneni wasephinde eyithwala futhi umakoti. Ushembu uNkulunkulu bantwana benkosi, noma bengamthuka abantu besha bakushoyo, kodwa thina siyazi ukuthi uNkulunkulu inkosi yobuseni kuzweni.
1: Amen. Yeah, kunjalo umsakazo wakhe izilo mzansi 98.0 FM. Asikubingeleleke ekuseni uma kuthi usanda kuvulela. Mibili nje imizuzu bese liyabumbana ihora lesithupha. Kodwa bengicela ukuthi ke sidede ithuba lezincingo 0604807164. Aga sixoxe manje ngemsebenzi emihle uShembe asenzela yona. Ngoba umzuzu nomzuzu ikhona into uShembe asenzela yona. Ake silalele nje nango omunye sobona kuseni.
2: Ngiyakuzwa Shembe.
1: Ngiyaphila kunjani kuwena? Amen. Uthengile isikosha semnyama yakhitha kusasa. Ayikhale, ayikhale, kulinda u-12 new yeni. Wait. Awu ngiyabonga. Ngiyithathela iPhone ini khona ngiyayibona iyavela la. Ave ngiyabonga mfowethu. Le nsizwa ikhuluma wekhoza. Nawe mthetho, nawe mfowethu lapha. Le nsizwa ingahambi, ingakhulumi. Njengoba manje ifona nje la emsakazweni. Iwumsebenzi kaShembe yona unyazi lwezulu uyasukunyiswa unyazi njengoba sikhuluma ukwazi ukufona nje. Molo, sabona kuseni.
2: Amen mshumayeli.
1: Amen ninjani?
2: Sivukile baba.
1: Siyaliphilela lathi unyazi lwezulu. Amen, usho ngani baba?
2: Kwaku 1992 DJ Masithuma singena emathunjini eJay ngesithuthu. Namuhla ngisempesheni nangazi ngephuke ngisukunyiswa. Ngisiqhwakele kulesithuthuthu iy'nsizwa yiphelile phambi kwami ngibuka thina besisebenzela emkhunjini lapho.
1: Yebo.
2: Sigijimisa iy'ncwadi ezi-2 amapheshana amancane kabi okukhulula ama-container emkhunjini lapho. I-DRO, i-Delivery Release Order, ne-CTO, i-Container Terminal Order, ley'ncwadi lezi ngikhumbula ngomunye unyaka phakathi kwe-Rosberg nombili. Ngifakele isithuthuthu ngisithwele ngiphuthume etshekwini e-MSC afuna ngithi thuthu ebridgini laseRosberg ufreeway ngifice iy'moto yimizwe zonke ngapha nangapha ngisithwele isithuthuthu ngize ngathi uma ngithi ngathola ukuthi hayi bo uyacobezela umgwaqo ngathi kwase ngiyiphakathi ngasho kanye ngathi awushenze ngathi ngibheka ngathola ibhokisi lesithuthuthu umshumayeli lingaphambi wami kuyimini engisiqhubayo. Ngalelo langa ngasho ngathi awushenze because ngenbuyeni baba angiqedanga ngakhala phansi lesithuthuthu sashibile lesithuthuthu saya lapho sayangapha ngaye ngakhala phansi ngikhumbula umthetho engawuthela i-Matching Centre ngiphoqekise lesithuthuthu ukuthi angozenza ngibe yitshe ngibe ngangembokodo ngibe njengenqinda ngokufinqana ngasinqana ngisho ngenhliziyo ukuthi awushenze ngishibile yamafutheni ngishumayeli isithuthuthu kade siphumi nje phakathi kwemlenzo mshumayeli uShembe uNkulunkulu namhla ngisempeshekile ngibukile iy'nsizwa yiphela.

0: ufuna ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sizame sitamane sisondela siphose lokho esikuphosayo ngoba amaNazaretha wakabi maningi kulo liyahlangothi umsebenzi kaNkulunkulu ungonakali singalahlani hayi khona kulukhuni bafowethu kodwa ke ngomusa kaShembe kulungile kuzokwenzeka bengitheke hayi asibambe ngaye uMshumayeli ulamula ngokubheka ukuthi isikhathi sethu sesimi kanje ngicela ukuthi sihambe siyovala ngomfundisi wenkosi umfundisi umthethwa ngizoyithatha nje siyiphakathi intshumayelo ngesabatha eledlule emini ebese indlela zethu ibheke ebuhleni ke siyobuka ukuthi kuyangeneka ngizwe ngandlebenye angazi kuzobe kungemina mina ngizobe ngihamba nokhoza ngisho ukuthi mani ibona kwehla ibhanoyi ningangibuzi nama ngazi kodwa khona ngizwile ngathi khona isikhulu esithe siyeza bangifonele bathi hey manje sifuna ukudla umzila ngathi mina cha umzila kuwona wami nami ngangenziswa isimo somsebenzi ukuthi iminyaka isiminingi ngigejwa zinkonzo zokuvala kuJulayi ngoba kuthi kushaya ikhathi lezi zo 7 engiphuma ngabo mina la kusuke vele sekungasahambeki usuku suphelela phansi la komjebheni koDube Village so ngase ngithi ake ngithi tshu kancane eyi kodwa namanje ngisakhala yabo umuntu wasidayisa la uMG uZondi leyanto leyana ngangishaya i-clean job lapha nanizobona ngebhano ilehla lihamba ningazi ukuthi lifike noba ayi wafika uZondi wa satholakala uZondi phela idili ithe kuzothi ma ubaba eqeda ukuphuma nje bese siyahamba amakholwa nje kungakabi nesiphithiphithi kwathi singabanjwa phediti lapho ngangazi mina manje uzothinika abantu ke abafanele batshele yonke into mina ngangazi ukuthi hey amakholwa ayifuni into ethanduna ukuthi ukuhluka kancane wena ungahluka wedwa zonke izimvu zimhlophe wena wabamnyama usukuyithele hayi ngathi ngiyamthiphisa hey wendoda kulapho yena-ke sebeyamiyeka sekuthiwa yimina kodwa kuyinami ngilifte uyena hayi phela nami wayengiliftile siyambunyazi lezulu into yonke kubantu bonke ngey'khathi zonke but kufanele siku-accepte siku-understande ukuthi ibandla likhulile kufanele sikulindele ukuthi kusazoke kufike ikhulu ezizobe zizofika zizocela izokucela okanye kwesinye isikhathi uthothi zilethe izwi elithile eliwukubonga enkosini baba sizobonga into ethile sasiyicelile owasenzela yona anginawo ublue light mina ukuthi ngihamba nginiphendla so ukuze singabi nenkinga yokuthi silokhu sigudluzana lokhu silwisana mayikhona indlela kodwa ukucele phela enkosini ungavele ukwenze nje ngoba nathi asivelanga senza kodwa abantu abakwazi lokhu ukuthi sasinike isibusiso sokukwenza nangesikhathi sekunomonakalo sekulokhu kukhulunywa ngabuyela futhi ngathi babayi ma ukuthi kukhona la isone khona sicela nkosi intethelela kodwa akubanga kanjani mina ngangitsonile ngesingami nje ngangitsonile kodwa hayi sathola ukuthi cha awukho umonakalo umonakalo kuwena wena ngone kuwena but ezulwini cha ngonile now iproblemu-ke le nto yokuthi ngone kuwena kodwa ezulwini ngingone now it's a very big problem kodwa ngisho ukuthi ngithini nayifake leyo ndawo ngaze benginakashele ngineyngane mina hayi kulungile uyifaka phela ney'ngane ngiyashesha ukuzongiphathwa isifo senhliziyo anginabazali bafowethu ngafelwa kafowethu anginamama eningibona nje ngamngcwaba ungakwazi umngcwaba uma wakho ungitshela ukuthi wazi impilo hhayi usukuganga wena ungakwazi umbone buya emakhazeni uma wakho ntambama kuthiwa woze umbuke ugculiseke ukuthi uyena emakhaya-ke thina kuphinde kube naney'ntuthwane emakhaya kuphinde kube naney'ntuthwane uthothi labekwe khona emseleni qhamuka iy'ntuthwane ezimnyama ibone seyiphithizela kuwe uma wakho kuzala awancela kuwe njengoba naye ney'nseka ngawe nawe ikhona into eshoyo ukuthi uma wami lo asiyiyeke le nto kungaze bebona iy'nyembe zendoda endala kulungile asivale kanje
1: ngoba ngelinye ilanga mhlawumbe ukukhumbula kunani kwezasezazulu noma ubani ngendlela umfulo ongelisa ngayo akabambe ushendo.

0: bani ukhomba umuntu ukhombe osifani bani kwethe emningi khombe wena
1: ubeka
0: bayihlabazalwane bayihlabazalwane belunguze ebhokisini baihlangalo lisaza iguge bayihlabazalwane ngayizwa kahle belunguza boxini oselunguzile akasahlabeleli udlula kwaziwa soledwa naye ufuke elunguza belekushiwo phezulini kulawulawula umfundisi ohlakaniphile isho njalo incwadi ithi ohlakaniphile uyayakha indlakhe kodwa uyifula uyichitha yena uma ufika abantu bexabana la egcekeni bese ubuka ubona ukuthi hawu imupho ongazikheme ngakuyena ukheme ngamuntu obalo muntu akoba lamlangamanga umfundisi ohlakaniphile ubuka abantu laba bantu bahlushwa ubala abazazi ukuthi bafuneka nathi ngenzeka ukuthi asizazi ukuthi sifuneka unyazi lupambi kwethu ngithe kuningi ngiyaqhamuka ithi inkosi ezomhlaba kwakhona umuzi eyakhile ithe gwagwa le mizi yayikhethebini elincane awu angilaqeqonge wonke umuntu njengobethula engahlebeleli uthi uma ilunguza ebhokisini efuna ukubona lo mzalwane abelethe umfundisi uye lohluphayo kodwa phela bengingathandazi kakafe kodwa uye ohluphayo uthi uma ethiwe lunguza afika kubone yena umfundisi wambe wathenga ibhokisi wasethatha isibuko esifaka phakathi wonke umuntu uthi uma efika athi uyalunguza afika azibonela ukuthi kanti mina wona imali sibanga sibabaza nje sibanga sibabaza umuntu uyababaza kodwa siyabanga mina ke ngoba ngisidlonyane kodwa hayi ukuthi njengoba ngisidlonyane nje ikhanda lami ngalithenga kajwaleni cha ngazalana khona umuntu ohluphayo kanti uhlupha ukuthi emqondweni wakhe ucinene ngoba ikhanda wahamba othenga kajwaleni so ngathi wethenga kajwaleni wonkebeka lokuhluphaka ingqondo ngiyakuthi nami mangibuka ngixakayo ngixakayo ukuthi sibakayo kwethi iJehova wethu ezukwini zesithathu uthi la bantwana benkosi uthi kukhona isikhathi esizayo eniyozwa ngendaba kuthi uhembe usengenile akunjalo nomhlelo abantu abalemva wayekhuluma ngalabo abantu esesikuningi bona uthi kuyeza isikhathi lapho kuyothi ma ukhona emhlanganweni uzokhuza indwele kodwa ushempe ungamboni uma ke uhlembe ekuwe ngaphakathi uyothi uma ufika embengeni ufika unikele uthole kade ukudinga tshanini inkosikazi ezweni lakithi efika nengane engayazi noma umfane noma intombazane kodwa ufike wanikele embengeni uJehova embuka kanjeya wanikele embengeni uyahamba ingane kwadlula insuku yavela ingane ukuthi intombazane maye khipha imbenge uJehova ethi nami bahlumayele khiphani imbenge kusuke khona yena embengeni nembenge kukhona yena Jehova imele ngiyabonga ufika leso sikhathi ngomcamango wasemhlabeni ngendlela njengoba ngisho ngithi abantu babethi uma benikela banikele bahlale nikele bahlale banikele bahlale agcina ijonge sendedwa ngangicamanga ukuthi into yofika kudala leyo kodwa belekhilo ethi hambani nibatshele ithi uma kuyadlule nje ebantwini wathi nangu uhembe sokuphelile uthi ningene nasendlini zamasonto nibatshele ukuthi uhembe usefikile kodwa ningangene emaromini
1: ya
0: mina ngizama ukuthi amaroma kawathandi ukuthi eze kulele ibantu kanti kuphela wazi ukuthi kuzongena yini ezweni lakithi awaphendukanga amaroma singangeni ngena uhembe kwadolawula ethempelini ayathi

0: sinisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekundleni yakho.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi insuku zonke. Izwi loMzansi, isteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi lesihluko.
2: Right, isikhathi njengamanje sithi 30 minutes before 8 o'clock, which is 7:30. Ngiyajabula ukuza ukuthi abalaleli bayaqala bayalokhuza. Ngiyabona ukuthi bayafona abane, ngisazonibamba, ngisazonithinta, ngisazobuyela futhi kunina kwabane. Nakhona ngizwe ngibuyela kanjani. But-ke, ngicanaza ukuthi i-feature yethu-ke le sikhuluma khona ngezimoto zikanokusha, ukhona-ke uNkululeko Hlengwa ozongena naye. Phinde futhi after 8-ke sinayo futhi-ke i-guest yethu ezobe ikhuluma ngezinto ezenzeka behind the scenes uKhonza wakaKhwela. Ake ngithathe futhi umlaleli. Yebo, sawubona kwizwi loMzansi.
3: Sawubona mntanami, kunjani?
2: Ngiyaphila njani baba?
3: Khona ndodakazi yamente, ukhuluma noNgcobo la i-SFT.
2: Yebo, baba Ngcobo.
3: Ehhe, mntanami, ukuthi-ke amadoda azosuka abaleke futhi angajini iqiniso. Amadoda ahlukumezeka nje yiwo adala leyo nto. Ngiyayisho nje le nto nami ngiyona indoda. Mina-ke mntanami ngizokusela nangaze ngihlukumezeke selokwathi inhloko. Into engisizayo mina yazi ukuthi yini. Iqiniso ngelikhuluma ngifike endaweni. Ukuze kusheshe kuvele ukuthi into bangahambisani nayo, angihambisani nayo, angiqhubeki nayo.
2: Yebo.
3: Manje amadoda amanje anale nkinga yokuthi uma ngikhuluma iqiniso, mhlawumbe into ethile ngeke ngisayithola, kufanele kuhlale kuhlekwa. Uthole ukuthi kuhlekelwa ngisho into emdinayo umuntu, kodwa mayehleli nabantu ashayise ngathi loo nto inhle kanti iyamlimaza ngaphakathi. Ayi, ngikwenzele nje iy'bonelo zey'nto nje ey'lula. Yabona dadewethu, mina ngiyamncamela umuntu othatha umuntu onengane emazi ukuthi kunengane ehamba ngenyawo iphilayo.
2: Yebo.
3: Okunomuntu ovele asukele umuntu ekuthiwa kanangane kwey'ntombi makushini. Uyafika lo muntu uyamthotha uselalile. Membuza nokuthi walala nobani, kwakunjani. Uma sekufanele kukhokhwe inkomo kamakhe izokhokhwa ubani. Uthotha umuntu wesifazane asifunde ukuthi ikhulunywe leyo nto. Uveza amagama athini, yeke uma kuwukuthi akawufundi lolo daba lifunwe. Aqhubeke umuntu wesilisa aze akhiphe naleyo nkomo, azi kahle ukuthi akayifecanga. Ayimlimazi leyo nto umuntu ekugcineni. Iyamlimazi ekugcineni ngoba uma sekwenzeka endlini nalo muntu wesifazane, kukhona la bephambana ngakho. Usho esathi umuntu wesifazane ukuthi awazi lutho ngami wesibambane, wangifika sengilungisiwe. Sengivuke

0: ngiqale ngibe nemibuzo nje kuwena ngoba le nto ethiwa uthando makhawula into engachazeki abanye abaye bathi love is blind futhi abantu abazi kangcono bese be experience le nto yothando. Ngicela ukubuza kuwena qala makhawula ukuthi umuntu wesilisa othathe umuntu wesifazane ngenxa yokubona uthando nempatho lwesilisa usuke kade esebenza ku-right bese abona ukuthi hayi kahlahle umuntu ongaba inhliziyo yami la noma engingamisa naye umuzi wasekhaya umakhawula bese umakhawula ngenxa yothena ubengakasebenzi kodwa uyabona ukuthi hayi umthethandaba uyazenza izinto emana nothando even financially uyanginakekela bese wena uyangikhanda ngiyathemba ukuthi makhuluma ngokukhanda uyangizwa ngikhuluma ngani bese uyangikhanda ukuthi ngibe owakho wedwa. Nako phela ke makhawula seliphela kumina iphalishi noma ngathi itoho
1: senhlanhla
0: sekuwena usubamba bamba lapha ya uyangithola usuyaqala wena usuyashintsha lezi nto obukade ungenzela zona ezinhle ngikade ngisebenza awusazenzi ngobani anje mina ngisasebenzi
1: ngisebenza
0: wena ngifuna ke makhawula singalahlekelani ngiqale ngakhuluma ngathi ngalento ethiwa uthando mfethu inzima ngoba abanye bathi love is blind. So ngikhuluma ke mina ngomuntu oze kuwena ngenhliziyo yakhe emhlophe oze kuwena all out njengoba nje ze wadecide ukuthi cha ake mhlawumbe ngivele futhi nakhona kube ngikhombisa ukuthi nginey'nhloso ngomakhawula yize engasebenzi ngoba vele mina angimthandelanga ukuthi uyasebenza noma ufundile ngithandisa iqu sakhe nangendlela enza ngayo lakhe nje ukungirespekta ngoba enye into phela okhiya kwemakhawula ave mfethu umuntu wesifazane omhlonipha umuntu mfethu wesilisa ephumelela iningi labo ukuthi ndeta ubanibani ngichaza nje inhlonipho nanokuthi futhi kwayena uqobo lakhe uyahlonipha so even uma futhi esekhuluma uyakwazi lakhe ngabe ngikhuluma nomhlaumbe ngenenkinga anginikeza izinto ey'-positive ezingiphilisayo so bese ngigcina sengiyakini ngendlela mfethu owenza ngayo uyangithola right emakhawula nawe ke sekuphela kumina kumsebenzi sekusebenza wena usuyangishintshela ngenxa yokuthi vele uqale wangikhanda ukuthi ngibe owakho wedwa. So lana-ke engiyakhona sisi umuntu onjalo mfethu wesilisa ukhala kuphi ngoba vele kunale nto kahle kahle la ngaphakathi aseyiphila ewena akasaphileli le mpilo afika kuwena eyiphila usephila manje impilo yakho because wangikhanda ukuthi ngibe wena wedwa but ekugcineni napha le mina nangisasebenzi sekusebenza wena and futhi angikwazi ukhala even uma wenza izinto ey-wrong angikwazi ukuyibona ngani ngoba la nje emqondweni wami emehlweni enhliziyweni yami kumthethandaba nje umakhawula even noma ngimbona ehliswa yimoto ebekade engahliswa moto ngathi engakasebenzi ngiyabona kodwa manje kunalento yokuthi ngizomtshela konje ngithini uswithi ngoba vele make ngathi uzomshiya so lo muntu kumele akhale kuphi nakhona ngicela ukuzwa umuthi lo muntu usifisa fanele akhale kuphi nendawo ma ukuthi usekhandiwe othandweni.
1: Eyi nkosi yami yabona nje ave ngifisa ukuphendula yabo ave ngifisa ukuphendula ikona ukuthi angikaze ngize ngibhena leso simo leso kwa hlampe khona abalele hlampe abake badlula kuleso simo hlampe abangakuphendula mina nje inkosi yami yabo ngikuwa nami nje ngiyivula le topic ngivulela ukuthi sonke sifundisane sisizane so ngiyakuzwa into oyishoyo ukuthi uzokhala kuphi ngampela ngoba manje sengikhandile.
0: Okay, uyabona nje
1: kahle kahle ngona makhawu. Kodwa wena unganginika wena baba nkosami impendo ngoba mhlawumbe ngoba uyibuzile lento le uyazi uzophendula uthini. Mina angikaze ngibhekane nakho kodwa mhlawumbe kukhona okabhekana nento enjalo. Mhlawumbe yena ongaba naye impendo mhlawumbe okwakhanda umuntu uyazi ukuthi mhlawumbe mse isimo sesinjena mhlawumbe umuntu wakhe mhlawumbe ayikhuluma naye kuphela noma kwagcina ukubhimba ke ngoba phela isikhathi esiningi manje abantu uthola ukuthi umuntu mosomkhande ngaleyo ndlela ugcina emune eseyibulala ugcina umuntu sebebulala nabo bebodwa. So angeke ngempela ngize ngithi I'm giving you i-answer mina engathi i-correct ngoba sonke ngicabanga ukuthi sinama different views regarding it.
0: Yazi kahlahle umakhawula angihleki ngiphosa amazenyu kahle kahle yabona njengoba nje ngibuza lo mbuzo bengithi esekhona phela ubaba uNgcobo yabo njengoba kade ekhuluma khona leli gama ake walithinta ukuthi kunomuntu wesilisa ozothola ukuthi kunezinto azosaba ekhuluma kumuntu wesifazane ngoba uzoncisha ngithi yabo ngithandele leya point ngoba vele futhi ukhuluma iqiniso ukuthi into thina siyayifihla but umuntu angakhulumi iqiniso othandweni kahlahle nalapho kade kuyakhona wona amakhawula kunaleli lokhulana ngathi bani bathi pillars of the house ngikahlamba ukuthi ulalele osini ilethe uhlelo luka masimu lokhuzana usindi lokhuzana intombi la English kuthiwe ene thina mangabe sithi siyakhuluma noma sithi siyakhala siyahlekwa ngoba even e police station wemakhawula isakhona lento ukuthi ifumbe silisa mfethu
1: ufika khona.

0: lokhu sesizokhuluma ngo-SADC sibambelele le nto enjalo ngoba ngempela le nto e-mental health kubantu besilisa igcina ngempela isenza sesenza izinto ezinzima kakhulu, kanti kubalulekile ukukhuluma ngokuhlukumezeka nakho. Ngiyabonga uSibumhlanga eShane e-Great Town.
1: Hey, sawubona Makhawula. Hhayi, ukhuluma nomnisi wemvula la sisi. Hey mfethu, kuyekuthiwa ukuhlula amadoda kuyabikwa, yabo ngempela ngempela yabo. Ukuthi esikhathini samanje mfethu angeke into yakho usayibeke madodeni uyindoda, ngoba amadoda manje eyi ayahleba kwawona into ya awanayifuba, yabo. So nje manje thina samadoda masinenkinga kufanele siyeke lento yokuthi sisabe lenhlaka zokhanselingi sobona ama psychologist nani nani, yabo. Ngoba kuqala kwakuthiwa into zabelungu indoda yenzi leyo nto uye kulezo nhlaka, yabo. Manje isikhathi sishintshile, siphila kwesinye isikhathi. Kumele nje siye kule ndawo sama psychologist, ngoba mawuzothi into zakho uzoyibeka phambi kwabantu, abantu bayithuthi into zakho ugcine sezazi umhlaba wonke, yabo. Isima sifana nakuqala la izinto ezayikhulunywa khona amadoda uyibeke bandla into yakho isolve. Manje hayi sekwabanzima kakhulu. Angibonge wesisi.
2: Right, ke ngiyabonga kakhulu inkosami ke abalaleli adebesinde ke ama VN abo khona futhi omunye othemsakazi wezilomzansi nabalaleli, sibonge ngokufaka kwenu isihloko ezikhuluma ngokwakhana umsakazi ngokuhlukumezeka ngamadoda ave ehlukumezekile amadoda emakhaya. Inkinga siyasaba ukukhuluma ngoba sisaba ukuhlekwa, sibaningi thina esihlukumezekayo othandweni emakhaya. Thanks from Zwane eNtuzuma. Sikhathi njengamanje 5 minutes before 9 o'clock, uMagayo uzongena laphayana ngo-9. Before nje ngize ngiphume inkosi yami, amazwi ami okugcina athi ngicela ungasabi ukukhuluma, ngicela usivule isifuba, ngicela futhi uzijwayeze ukuthi emhlabeni uma ubona ukuthi izinto ngathi seziyaqala ziyakusinda, khulula inhliziyo uthole umuntu ozokusiza, uhambe kuma counseling, uhambe ngoba ngisho ukuthi ungangisho emakhaya, ufike nje uvele nje uyibonele ikhehla nje ungalazi, uhlale phansi ukukhulume nalo, ungasabi ukukhuluma. If ubona ukuthi uyahluleka ekhaya, ungazi wenza izinto ezirongi, ungazi wenza izinto ezizokuphoxa ngisho emphakathini, ngoba wena uyitshela ukuthi vese sekuphelile ngami, akukazi kuze kuphele ngawe, futhi kusakude ukuthi kuphele ngawe. Wena nje basho ngoba ekugcineni uwena vese umuntu esibuyela ke. Mina ngihlezi ngithi umuntu esilisa uyikhanda bese umuntu wesifazane abe umqala. Nathi abantu besifazane ake sizame by all means manje ukuthi ukwazi ukuthi ubamsane nomuntu wakho. Asingayi othandweni ngoba sithi siyela ukuyodlala ngomuntu. Uma ubona ukuthi uzodlala ngaye myeke, ngoba izimo nje zinje namhlanje isikhathi samanje, especially othandweni, ithina esiyifaka kwinto engafanele siyifake kuyona. Ngathi ke ningaba ne-weekend emnandi, siphinde futhi sihlangane ngomgqibelo olandelayo. Nabonke futhi abasazi abazongena, niqhubeke nje balalele izilomzansi 98.0 FM.

0: Kuphansi kongonyameni yabona lezo ndawo kade yabona lezo ndawo enjani kolofu senikelela phansi le komkhomazi sanmenanexen 19 minute past 9 o'clock siyabonga nawe driver-ke waleyo moto driver waleyo tekisi ingabe iyathubeleza ibheke la ibheke khona uvulela abagibeli izwi lomzansi 98.0 FM. Ngani ke usthola ke sila? Kwelika mentshisi. Kwelika banana. Soke kwelika mentshisi. Makay. Bad boy. Right. Kwelika mentshisi mntana. Kwelika banana. Ngani ke thina sila? Lion Match Office Park. Ila uzosthola khona ke. Ngani ke naku website yethu. www.izwi98fm.co.za nakhona uyasithola suku nemini mntanami siyabonga makhawula silokile khawula siyabonga ingqomondo ingqomondo entokazi usilo siyabonga ntombi siyabonga khona ohlelo lumnandi ngumgqibelo ekuseni right esifikile ngeqathatha badala ukho lungafiki ingane zakwethu njengoba sishilo sathayike washaya umgqibelo omuhle yonke into ihamba kahle siyathemba ukuthi-ke nawe sokunika futhi ithuba lokuthi uyikhulumele ngoba ikhona ingosi yethu la sithi khona
1: Magaye ngingowesifazane indabuko yami ngingumZulu uNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo e-Eastern Cape sinomntwana-ke manje sesimtholile nobaba unenyangana nje efikile emhlabeni inkinga-ke esengibhekana nayo la ndosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe baba nosiko lwabo la ethi ukusikwasikwa la ebusweni lokhu abakubiza ngokugcaba ndosi impela noma ngabe yisike lingakanani kubona kodwa kumina ayi akuvumi ndosi ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini
2: yavumela ingane nje liyokwenza usiko ingane iqhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo umama aqhubeka uvikela ingane yakhe umubotsha kwehlula
1: shona enkantolo
2: gijima uye enkantolo yofuna i-court order uvikela ingane yakhe
3: isikhathi esiphila sona Magaya akufana sakudala kobuthi usalebe ugaya usikhebhula ingane usebhula ingane akusasafani isikhathi Magaya
1: uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
3: 100%
4: Ngazuthembeka mayenqaba nengane ngoba izwe lanamhlanje seliyinkinga kanti uzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembeki ukuthi le ngane ufusabelani kubona nosiko ngoba phela uma wenzela usiko ingane mangeyona eyakhona iba nenkinga mhlawumbe yafa akayenzela usiko uma kuyingane eyakhona lapha
5: ivulandlela yokwesibalikhulu ngwele masondosondo uvohla bamibile gibela wasala yingena kumnyama kulo kwamakhuzeni ikrashe into mzolova ugeza sebegezile uhleli nomagaya kwizwi lomzansi 98.

Gambini izolo uthi ngihambe izolo ebusuku kushuthi nje ngalezi khathi be siphuma la ebusuku othwalofu ubehamba yena eka kamamkhize wafika iduma mntakwethu kulungile ngiyabona ngale ku WhatsApp ke bayathumela abantu ke ya ukuthi ke bafisa ukubingelela nje ke abathandiwe yababo basho ukuthi hayi nabo bahlele ezweni ku Radio 0.5 masiqale la siyabuya noma kanjani. Siyabuya yini noma kanjani nexazulula yethu xazulula.

0: nila.
1: Ay, hindi na sakubura kayo magkaya. Ingo Tobi, yung paso niya, yung mga dobe ko.
0: Ang mga dobe, Ingo mo! Ingo Tobi, yung tanda rin Ingo Tobi, yung paso. Ususamsakazweni sawubona.
2: Sawubona makhaya.
0: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona, mabhala lokhuluma la inkume.
0: Awu, mabhala mabhala ne.

kona le Tazile FM ya ya ya right lalela ke ixazulula namhlanje utate wethu la uthi ixazulula magaye nabalaleli mawa ukuthi uyaqala kuyilalela ke lengosi esikhuluma ngayo namhlanje kusuke ngixazulula umagaye qobo kodwa nje umagaye uhleze inkinopheni uyena nje ucindezelayo ebese thatha umlaleli phansi lapha khona ngabe usemakhaya ngabe uselokishini noma kuphi la khona ngabe usemgaqweni uma uzizo ufisa ukukhuluma kulolu hlelo ufisa ukuphawula nawe ngiyake mina bese ngithithe inkinobho la ungene emoyeni wena izwe lonke lizwe ukuthi nawe ulalele lo msakazo futhi uyaphawula abanye abantu mabexoxa sixoxa lena kadade wethu othi magaye nginebhungu la noma nginobhuti esengithandane naye la iminyaka emibili ubudlelwane bethu buhle nje magaye bungenankinga inkinga kodwa sibonwa yimina njengomuntu wesifazane ngoba njoba ngomuntu wesifazane ngiyafuna ukuthi nami ngililanga ngilotshole kanjalo yonke into kodwa mangibona ukuthi engathi leli ibhasa lindawo nginongabazane ngalensizwe engithandana nayo ngoba angizwa nje ikhuluma indaba yakithi ukukhuluma la amazo umuntu wesifazane lawo athi angizwe ixoxa nje eyasekhaya ukuthi phela nami ngazalwa ngini nekhaya nginekithi mhlambe nje ake buze nje indlela ukuthi kuma uya ngakini kuphunywa ushono wengapi ngibona uthando lwethu ufuna ukuphelela la enanda yes bevele shilo wathi uhlale enanda uthi ngibona uthando lwethu ngibona engathi lufuna ukuphelela la enanda kanti ngibuka nesikhathi futhi esesisithandene sesithanda ukuba sijana la afike futhi ke ebesitifizeka khona ndosi ngingazi noma ngiyayilahla yini manje channel noma sengiyabheda yini lombhemu kule minyaka emibili esithandane nayo uselokhu njalo enokukhuluma lento ukuthi ufisa ke siyobhala home affairs umshado lo wephepha yes angazi noma ke ngisho kahle kodwa cha kunjalo ingane owephepha ngoba kusukade kusayinwa lapha phansi kukhona nama witnesses yale khona ofakazi abantu bani oyofakaza ngalo

0: Itekisi lapha wo limitekisi kulo ukuthi uphakathi ngabe angazi ke noma ufakazi basuke nabo bengena la eTaxi noma ufakazi noba fica phambili hey noma ufakazi kuthiwa gibela ngalapho sofica lapho komnyango yowafesh uzofakazi angazi ke lo muntu osifazana into emorisha kakhulu ke ngalolu daba uthi mina ndosi njengoba ngikhulele emakhaya nje ngiyayithanda into eqondile ngoba nakhona nje ekhaya angiyazi lento noma ngiyibike ekhaya ngibatshela ukuthi sengiyoshada ngiyoshada manje ehoba fest noma ngihambe nje kungazi umuntu kithi uthi kwalendo yifuna iyangicika yabo umuntu bese khuluma nje umuntu osifazana bayashesha ke nokucikeke obagada uthi umuntu osifazana lento futhi iyangicika nje ndosi ngoba nangendlela eyenzika ngayo angikhokhelwe ngishiya i-cent isikhathi iminyaka mbili ngala ngicindezelela ukuthi sami sobhala siyobhala yabo umuntu meze yabona umuntu ezokhuluma into mese diniwe umuntu osifazana uyinkinga ngoba uke khuluma into uvula ubono athi siyobhala kunuka yini yabo lawo magama njalo hey wabantu Yebo kahlewa noma kufiwe ingane zawena uyekeni umuntu efazane esecikekile ekubenzela uthi umuntu efazane uthi magaye kuyobhala ngazi kuyobhala kunuka yini uyabona angazi lelo kunuka liqhamukapi angilazi umuntu ukudinwa kushuthi umuntu bese nyukelwe yigwebu kushuthi into futhi singeyinhle kuyena leyo mhlambe asilungise le ngoba nakho ukubhala sibaningi uthi hayi sibhalile nje mfowethu akunankinga khamba kahle usisi mhlaba bazothi abanye aya release inhliziyo nje usisi hamba yobhala ithini into ithi umfowethu akaqala ekhaya ayovela aziwe lo osibaro ufuna kuyobhalwa noma singavele nje sikhomba umuntu ephezulu sithi tekisa lime lisithathe sehlela kumngeni road noma commercial sithi ke siyabhala manje kokwenzeka kanjani la khona uthi usisi angifuni nami ukuluza inhlanhla yami Ngoba kwesikhathi ngizothi ngiyadlubulundela ngithi mina angivumi ukuthi siyobhala kanti namela kithi bese lingibhekile nami kanti ngilo siyami letha sambe ngiyoshada ngithi mhlambe ngiyangena futhi kule kulomshado kanti lo mshado hayi awumukelekile ngisho nje engilo sinzami uthi ngiyacela ningixazulule ngoba ezizo angifuni ukuyithathela phezulu kanti igcineni zizolimaza mina xazulula magaya Mhlambe nawe anga ushada namhlabu ushada wonumshado lo awusixoxele nje sazi ukuthi athina malungiselelo noma singalala namhlanje sivuke kusasa sesithi hayike sesibheke khona umafes siyobhala manje sibhala nje uthi sesiyaqala sishadile manje ithini into ithini ithi siyobhala ngamzukwane sesekuthiwa ke ngichelwa ngenyongo noma ithini asiqale phi lasiqala khona ndosi nabalaleli ngiyayibona lobolo vele kothi lebolo lalibalekile ngoba ayi nami angiboni kahle angiboni nje ke nabakini usubatshela ukuthi ke ey madoda kulungile ke sizona ngomlaleli ukuthi uthini xazelwe abagaya sawubona ekseni
1: abacebo uyaphela
0: hey sikhona mkhulu njani wena
1: Wa tata velo ba. Ngiyaphela ubaqhebo, ngiyaphela umthethanda bongaphakathi.
0: Ah, mathatha dangi mthetha.
1: Babaqhebo.
0: Yes, buti.
1: Ngicela ukukhamenze mina ngibuze la, ubani babaqhebo ofuna kushado, wesilisa noma wesifazana?
0: Owesilisa. Owesilisa. Lo ngenze lutho umthethanda bongakhiphe ngishutiki. Kodwa manje uthi wesifazane, hey abantu sebegangile futhi manje ndosi, sekube kujoyine nemshwalense. Sengininongabazane nje, lo muntu wafuna ngicisha kangaka kuyena kodwa akangikhokhele lutho hey yabo ya angazi uthi asimlekelele la
1: baba cebo kaseka sevele u 2 years kwamina ngubona umncane kakhulu magaya akwazi magaya ngenyanga ezu 24 phela magaya u 2 years u 24 months kaseka so ngokwami kodwa ezomthethandaba angiboni vici ukuthi ngo 2 years ingakamfundi magaya umuntu ngendlela mina ngifuna umfunda ngayo ngoba phela vico abantu sibafunda ngendlela ezingafani angithi yabo ngeke ukuthi umuntu ngoba abanye vele magaya bayakwazi ukubona umuntu in 1 year athi umuntu hayi lo ngengawakho umuntu nasho ukuthi naye magaya lo muntu indlela abone ngayo so usisi magaya unalo ilungelo lokuthi ubhuti makuwukuthi ngempela uyimisele ngaye kufanele phela aziwe kubo kantombazana kuba mina vico bakhona abantu engibaziyo mina ababhala kodwa ubhuti phela waqale wavela ekhaya ukuze aziwe ngoba
0: yes.
1: Ukenzile futhi makayosisi mangabethi kuyenzeka.

0: c'è già andiamo, no?
1: Chikuna rieta zirefe Ujaya itale kai itale yazi wele ndabe kweni tasulula makai saubone kseni
2: hey vito njani
1: hai puti singezwa kwa enu njani wena
2: hai sapila makai mtimani
1: utake mtimani kiswa rache mina
2: yeah mungia bingerela kwala lili
1: yes mnyabezo bifuma man
2: hey makai
1: yes
2: inesb indi lendote ikala ngespeto
1: Kala ngokugcinwa ngakho.
2: Ilele ngokugcinwa ngakho.
1: Ilele eshayisa amanzi ke manje kudadewethu.
2: Yazi ukuthi magaye into yokuqala nje mina ngihamusana naloku thatha umuntu. Ngifuna ukumfunda 2 years, 1 year, 6 months, 5 years. Kanti umuntu uma umfunda uzokontrolwa kumfunda kwakho yini ukuthi akunikeze lokho okudingayo ngaleso sikhathi. Yini leso yipi method oyisebenzisayo ekufundeni umuntu?
1: Mkhabu uzothola umunye la ake ngene nje icathulweni ngamabomu uzothola umunye ngiyengibuka emtimande ukuhamba kwakhe mangithi ukuhamba kwakhe ngibuka impilo ukuthi uphila hlobo lwempilo mhlambe ngisamfunda ukuthi umuntu wefashion mhlambe ufuthana into ezibizayo mhlambe uzongehlula othandweni akahloniphi mhlambe ngathi leyo ndlela yokufunda umuntu
2: inatho ileyo inkinga magaya esiyithatha siyilethe kithi ekufanele ngaba siyilethe
1: njalo
2: yabona ama wakho ubhlobo magaya ama uthatha inkosikazi
1: yes
2: awuye eclassini ukuthi ngiyovula iclass okoqala afane wena othathayo uqale ukhule ngokomqondo uunderstand ukuthi yini ukuthatha inkosikazi bese kuthi nomthathayo akhule naye ukuthi yini ukuthathwa ngibe inkosikazi le fashion magaye nokuthi hayi uzofuna utonsa izinto ongayidingi uyiletha kuwe
1: ilento ke ngizama ukuyifunda ke mtimande ukuthi angangeni ogibeni olungafani nami mhlambe mina ngiyena so ma fashion so
2: magaye angithi magaye thina siyibuke eduze lento
1: yebo
2: asiyibuke kutheni lo nkosikazi omthathayo umthathela umndeni lo mndeni omthathela wona khona laba abangekho asebasebadlula abaqini alright abazokubhekela nonkosikazi wakho noNkulunkulu angithi uyamcela nje magaya
1: yes
2: wena ufika umcele unkosikazi uthi ngicela ukuganwa ngicela unkosikazi onje kanje kanje ngiyacela ubacela bese wena futhi ufuna ukuzenzela umsebenzi wokufunda unkosikazi asebemthathile bamletha kuwena wena ufuna ukumfunda kusho ukuthi wena uphela uhlakaniphe kakhulu kunabo noNkulunkulu why ufuna ukwenza lokho ongafanele ngabe usiya kwenza because usukucelile mase kukhona so uthe sekho usekhona manje sengicela kinyanya zala ekhaya umveli inqangi nabakithi abadala balakhe abakhona ke la bangisiza ukuthi lo muzi siwakhe but magaye ukusiza kulesimo lesi esikhona njengamanje sika sisi ubhuto sefuna
1: ukuthi
2: kuyobhala okoqala nje mina ngiyajabula ukuthi usisi uyayibona lento ukuthi ayikho right ukuqala lokho okwesibili kanti yini ukuyovela emzini womuntu ukuyovela emzini womuntu magaye ukuthi sengithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuyothatha ngavumelana nabasemndenini wami ngahlela awuye emzini womuntu uyomtshela ukuthi nginenkomo ezimbili noma nginenkomo eyodwa noma ngiyamthanda kodwa anginawo amandla leyo nto leyo yayisebenza ngesikhathi sayo sakudala njengamanje hlela bese uyongena la ufuna ukungena khona awukwazi ukuyofuna ukuyongena emanzini ungakwazi ukubhukuda uyibulala ungakangeni emanzini futhi awukwazi ukuthi wena umuntu ufuna ukumfunda kodwa unesinqumo sokuthi ufuna ukumthatha zimbili izinto magaya kunalo umuntu lo ungakaganelwa ozomthanda ngoba uthi ufuna ukumenza unkosikazi ozomcela ekhaya nasedlozini nakuNkulunkulu bese kuba nalo umuntu othi ufuna sithandane nje for the sake ukuthandana uhlukaniseke njengamanje laba babili esikhuluma ngabo umbono wami lo umbono kaMtimande usisi uvuthiwe ubhuta akakavuthwa aze ayibone ukuthi usefuna ukuganwa ngoba ukuganwa umsebenzi ze journey ze marathon isho ukuthi wangena wamthatha unkosikazi kunendlela one yakho njengobaba wekhaya ozobehavior ngayo
1: yebo
2: le ndlela ezodala ukuthi ngisho aba endizobathola bakwazi ukuhamba ngaleyo ndlela

0: Kulo siyabonga kakhulu buthi thank right usho njalo ke umtimande la kunariya.0 FM naye uyikhomba emumva uthi hayi dadewethu vula amehlo uqapho iqolo njengonwabu uyaluzisa amehlo ubuka induku kuzakwayo ungavele nje uvele uvume ngoba hawu siphile esikhathini samankentshane manje ngeke wazi sawubona
1: nisemakhaya
0: ninjani buthi
1: ngiyaphila Vico, ngiyaphila. Sowuphakathi lapha ya eSavannah Park. Ukhuluma noMoses Khumalo. Ngilapha esitenge eGraceville. Uyaphila makhaya?
0: Ngiyaphila. Ulapha ungwaseshowe kodwa ulapha esitenge eGraceville ungala eSavannah Park kwamanje.
1: Ilapha engazalwa khona esitenga ngakhula khona nganxele ibele ngafunda khona. Oh makhaya.
0: Wawusuyeshowe?
1: Lapha. Eshowe laphana ubaba. Othethe kabuka khona uma wami nje owalapha na amaphumulo endaweni yaseplangweni.
0: Oh yeah. Hayi niyezwa ke Moses. Na nansi indaba iseyithebeni. Uthini wena Moses?
1: Ngiyizwa magaya. Ngiyayizwa indaba magaya ngiyayizwa. Uba kumagaya sasilungiselana.
0: Yeah.
1: Umfoti njengoba ethi yena ufuna ukuthi ayobhala yini le ayoyibhala ingane yomuntu angakaze aze aye ngisho kubo ukuyikhokhela. Nokuvela nje
0: uthi phela aqali ngayi uthi awu into eyenzeke lena yena wayesecubungula kangaka udadewethu babhala bafuthi bengakhokhelene lutho ufuna nje isithunzi sokuhlonipheka la yeah
1: ake ngibeke nje isibonelo uyabona uma ngabe insizwa isifuna phansi ukuba nomfazi
0: yeah
1: iya lapha kobaba obaba bayenze ibe indoda ngalesikhathi umuntu onayo empilweni nithandana usebenza usuke wena usahlanganisa imali engekho uyabona
0: yeah
1: intombazane iqala bathi ukubuka ulapha emqashweni uhlezi endlini yakho rent ukuthi uhlezi kanje
0: oh madoda hawo kulengile ubesaxazulula naye ebandla Moses siyabonga phela Mose insizale phansi insizale eshowe Crowdville nale kuphezulu ko Savannah Park ku98.0 FM
2: elungele emhlawa ushiya mina wawuthembeni yanti Sanibona bafethu into encane lo sihleli nomagaya sithi gabigabi njalo ngo9 kuya ku12 ngomgqibelo khona la kuzwe lomzansi 98.0 FM
0: 98.0 FM ya xazulula magaya nomlaleli ku
3: 06047164
4: Uhleli nobhekicele kuyizwi lomzansi
3: Uhleli nobhekicele kuyizwi lomzansi
0: Azulula makhaya sawubona ekseni
5: Eh sepapheto
0: Eh sheshe sizwenye kunjani futhi
5: Usho nje ukukhuleka uthi hey sepapholo esekuphela akakho umuntu engumthabayo
0: Ngoba umkhulu phaloba wena yebo fuze
5: Yaphela mpondozi.
0: Ngabusuzwile. Awu ngabe kudala
5: uzilalele ngithemba ukuthi baphela.
0: Mfethu.
5: Cha makhaya udaba noma singena manje khona into beyisami lokhu nje.
0: Yeah.
5: Ngizwa kodwa abalalela abaningi bese ngathi umbhema kahle hayi kubukwe ndoda.
0: Nantsoki lapho nje kodwa uselokho ecindezele ngembhalo ukuthi akhanje kuyubhalwa. Kubhalwa kubhalwani. Uyabuza
5: ngokwami. Okwami kukhuluma magaya mina kuzohluka.
0: Yes.
5: Kancane.
0: Yes.
5: Ngizocela ukuyibuyisela yona intombazana indaba.
0: Yeah.
5: Angithi akakazi hayi kubo kwayo.
0: Kunjalo.
5: Basuke beshele kuphi nentombazana la isuke ikhuluma khona indaba yokubhala. Iyona ke maswa bengu. Eh wo hey mandosa.
0: Oh yeah.
5: Eh mandosa sikhuluma iqiniso lapho bale.
0: Yes. Yes. Yes.
5: Yes. Asingafuneki ukuthi iyona magaya lento yonizinto ukuthi makufanele ukuthi ikhulunywe iqiniso. Bese kukhuzwa kuthiwe hayi ungakutsho lokho ingakho izinto eyinakele kanti
0: yeah
5: le ntombazane emagayi number one lento ngihlale ngisho lesi uma uvuma kumuntu ukuthi kulungele inkulumo yakho siyayizwa inkulumo efanele ilandele endodeni kufanele ijogeke njengoba usuvumile konke indlela ehamba kini kusasa ihamba ibhekile ayisho inkulumo ukuthi ngoku sokuphi.

0: osendlini yami noma sendlini yakho. Nayo ke maka indlela imashaye abantu besifaza. Unenza ngakho eshila umuntu wathi uyangithanda. Zibuka kona ntombazana ukuthi njengoba esethe uyangithanda nje ungithanda kwakho ukuthi awalana nami noma kufanele ayongenza umuntu yini ebantwini. Yingakho maka ngibuza ngithi le ntombazana nale ngizoyibuza ukuthi ukhuluma indaba ikamagala. Nisuke nishelithi naye.
1: Cha, ngakho ukuthandana phela ngcobo nokubuka umuntu. Uthi cha sikhona la inanda. Sinawo nje umjondowana wethu nathi sihlala kuona besihlanganisa izinto ngoba phela angikwazi ukuqhelelana umuntu ebengithandana naye ngoba umuntu akagokile. Yes.
0: Ibambeke impofu nje ungazihambe kakhulu.
1: Mfethu.
0: Uyabona nje asebeqale ngokuhlala nje. Sebeqale ngokuhlala ngisho.
1: Yes, yes, yes.
0: Abantu bakubuka lentombazana abazi ukuthi isenemuntu. Okokuqala lo. Isithunzi magayi somuzi wakini, mina ngifuna ukuyisho lelo. Umuntu okhuthula phansi umuzi wakini wena. Ngeke umuzi wakini okhuthule umuntu. Uyokhuthulwa wena umuzi wakini. Ngoba wena ntombazana ngesikhathi wageza ukuthi wena, wavuma umuntu wena, uyahamba bese uyohlala naye nje. Yingakho-ke magayini, uzochamba indaba kamabhala nje.
1: No ngiyakuzwa mina Ngcobo ngiyakuzwa mfethu ukuthi ke phela isikhathi esiphila kuso Ngcobo ngeke siphike ukuthi abantu nje babethandana nje ngeke sifundane omunye ehlala lehlala le kuba ngcono sisondelane yebo kuyiphutha siyavuma siyavuma kuyiphutha ndosi yes
0: Windows
1: baba
0: akekho umuntu la emhlabeni obekele ukuthi kufanele abe uthisha nomunye abe ingane afunde omunye. Uyabona makhaya umuntu mese ekwazi ukuyitha kusinqumo sokuthi uthando somhlekile ngiyathanda. Uma uthi wena usafuna ukumfunda lo muntu, lo muntu ukukhomba ukuthi mdala uyayazi into ayenzayo. Wena ke muntu athi ke ngifuna ukuhlala naye ngifuna ukumfunda, uzomfunda uhleli kumfunda nilayele embhedeni. Wapha yiloko makhaya akukho okunye, ngifuna ukumthatha ngiyohlala naye, ufuna ukumfunda embhedeni, yini lokhu ngiyoyifunda kuyena. Uma ukuthi ngisumthatha iminyaka emibili ukuthi ngomfunda afika ngaphasi lelo class uzomxoxa ulandwe umunye nomzoni njani. Wabona ngenzeka umthatha ngithi bathi simthatha ngomfundi uthi uya ivika afika ngaphasi iclass akho ngidoma ngaphasi uyamxosha uhlala naye nomunye noma uthini idoma sami kulonge namhlale naso wethu njalo ngento kamafundana babo yakho sasa.
1: Ikho ukuthi angikaze ngibhekane nayo
0: ayikho right
1: kodwa kahle kahle ukufunda ngake ngabhekana nakho ukufunda umuntu kodwa ngenhlanhla waphasa ngisho njalo angithi ngenhlanhla waphasa lo engangimfunda so angaze nguze umuzwa ukuthi mengaphasanga kubanjani
0: omagayi yabona indoda ungayithola isathi intombazana ethi ngiceli kuyohlala naye ngifuna ukumfunda ubukhebengu loyo ngoba ma umfunda awusho ukuthi ngoba ngisafunda bekwami lala kwelinye ihomu mina ngizolala kwelinye ihomu kusuke kumele umbhedi nohoshwa kwenziwa yonke into azoyenza yenza anti angasela abe sethi akaphasange kuyena nami mfuni sengiyamhambisa
1: kanti hhayi ngoba ingane umuntu ingaphasanga uyena osedelile
0: magayi ngeke ufunde umuntu umhlala naye esini ngoba vele busuke ukuzoda ngizolala dawonye
1: manje kodwa-ke manje Ngcobo ithini le yokuthi ngifunde umuntu esempangeni mina ngiyila eThekwini ngoba njobe le empangeni Ngcobo angimbonto wenzani nobani ngiyokwazi kanjani mangamsondeza eduze ukuze ngimbone phela ukuthi hayi uwona phela
0: magayi
1: yashuthi
0: magayi azivumelane thina ngokuthi isiZulu thina amaZulu futhi siyasifikile
1: ya
0: ngoba kuthiwa induka yegawule sisha ngathi siyodlala siyayivuma lonto sonke siyayivuma lonto sonke futhi kuyiqinile
1: sebevele bethi abanye hayi kwakuqala lapho mfethu hayi esikhathini samanje ayingeke isinzima induke egawule ezizweni ngoba abezizwe labo basuke beyazi wena ungayazi
0: gawule
1: induka
0: yabona ma uthi wena khona into yakuqala usho wena uthi khona into yakuqala
1: ababathi bathe uma ngizwa nami bekhuluma noma ungabhekile kumina ngqo yes.
0: Eh nami njalo inkanisi ukuthi ma uhlezi ume ngalo nto bona ukuthi khona into yakuqala.
1: Yes.
0: Ukulobola vele kwakuqala kungani ukuthi khona into yakuqala kodwa futhi ugcine kulobone ngabe kulobola kwakuqala kubona kwamanje. Yini wasifuna ngento yakuqala magayi philike ukuthi khona ukusebenza khona
1: ungasebenzi. Sesibuka ke uhlu ukuthi sikubhekene la yiphi inkulumo njengamanje. Sesibuka le yokugawulwa kwenduku endezizweni. Ukuthi impilo yethu iyashintshashintsha manje nokuyiphatha kwabantu akusafani nokwaqala sekunzima ukuthi ungagawule ezizweni kanti

0: Ulinduku edronga uwazi umlando walonduku uthi umuntu uyafika wena uzekhweni ubona abantu bekuhlohlela amehlo bekubuka enhlavini zamehlo ukuthi awu uphuma phi lo muntu akayazi akamazi nokuthi yebo lonto
1: emaka umlando ufuna ukuthola phela embedeni walo ntombazane umlando ufuna ukuthola embedeni
0: umlando phela ngisafunda ngingambuka naye indlela zakhe ukutholakala kwakhe mhlambe encingweni uyabona mhlambe nabothathe wabo ngenze nabasondelene naye ngisenza nje iresearch ngaye ukuthi uyiphethe kanjani kodwa leyo gawula yes
1: omagaya ngibuyele kule nkulumo manje ngikahle ngivule kakhulu ngasizo sikahle uyabona amantombazane manje esiwatholayo sihlangana nawe emgwaqweni angezi
0: yes
1: singakwazi ma kube bese siwathatha siwafaka endlini futhi sizowafunda yingako ngithi ke magayi umuntu uma ngabe ngokuthi uhlangana naye emgwaqweni wami sukungakwazi kuye uma usumthatha-ke wena uzomfunda endlini vele magayi umfunda embredeni lo yingako magayi bese ma engaphasi noma engeyona le quality oyifunayo bese uthi akusaphathanga emvakathi uyeke ngiyamthosha ngihamba nomunye magayi akufanele kube njalo intombazane ma ukuhlangana naye emgwaqweni kufanele ukuthi uthole ukuthi eyamazi kuqala nivumelane wena nsizwa-ke manje sekuyijobo lakho ukuthi hambe uye ngakubo kungcono uyothola ukuthi okay zwangasho ngane emgwaqweni ipekinti impilo yakhe imikanjani ekuboneni kanjani ukuthole konke lokho kuphelele uthi ungabuya-ke magayi ungene empedeni yakhe hhayi le nto yokuthi umuntu uhlangana emgwaqweni noma ungene empedeni ungene uyothi ungeze ukuthi ungadela yilo nto obuyifuna usuthi akaphathanga akusaqhubeki naye emva kweminyaka emibili
0: shuthi wena udicile laphansi wami udicilela iy'ngane zabantu phansi
1: magayi-ke nosisi lo sengifuna ukusizayo na-ke mina manje ngoba uyena olethe udaba futhi kube nguyena ukuthi ithi indoda ufuna bayovakha sisi wami walenza iphutha lokuthi uthale nendoda qala ingazange isiyekile njengoba manje isikhuluma ukuthi ifune ikamavala nabo kuningi sazokusho okunye ngoba futhi intombazane magayi akuyona ekhuluma izindaba zokushada kwayo iy'ndaba zokushada kwentombazane yona nayidumeli yona kusuke kukhuluma abantu bekhamuka sebeyitshela ukuthi noyibani bani abantu basemzini sekulala asekukhona akufanele magayi intombazane ingaphuma iy'ndaba zomshada iziqede mjondolo abantu bakuba basizoqhambisa ethi ngiyabhala njalo ngelofuzi ifike yena-ke lo nsizwa zimpazi muntu oyikhulumela yena ayitshesele indaba akhamuke kube sebatshela
0: hayi kulungile ngicabanga siyakuzwa ukuthi nawe uyikhombe
1: indoda ayihambi yokhokhaintombazane ngiyayivalisha ukuthi kuthi sahlala yebo ngangithanda kodwa kuneki yonke into kwafane ihlale ekhaya lokho kokugcina lokofuna ukuhlala ngakho ayisheshe emshadeni kodwa le mhlawumbe magayi iyathanda nasazoa
0: hayi ikhombisa ungathandi ngoba naye ibhalile kulungile ngicabanga
1: siyabonga
0: amen babata.

0: Usemsakazweni kusekuseni, sawubona ekuseni.
1: Eh, sawubona makhaya, kunjani?
0: Hayi, sikhona baba, unjani wena?
1: Hayi, sengenini kuba masondo endaweni emnandi. Mangunolicious sikuswe kuyindawo ethandekayo le, ramakhaya delicious.
0: Aw, thank you siyabonga baba masondo. Yes, yes.
1: Hayi, yani zayi. Kuhle magaya ukukhuluma kanje mfowethu, kodwa mina ngamzoba kufishane ukuze sithethe nabanye mfowethu. Baningi ukuza uline wakho ukuthi phela umoya okukhulu kude omunye, bonke bafuna umagaya.
0: Kunjani?
1: Ngoba ubeke isihloko ngempela esiyinto eyenzakalayo emhlabeni. Ngabona mina amagaya ngizokushayela nje ngempishane ngokwami ke bandla, ngixolela ngithi uyazi ibhlekeza sikhulanga lapha namadoda ahlalise ehlahleni. Ya, ngokwami ukuyibuka le nto yena amagaya. Kunento mhlawumbe engathi mayisikhuluma le ndoda ngoba wacala njengoba kunjengecala kodwa siyayixoxela nje. Uma icala lithethwa kuyaye kube khona wonke umuntu aphelele nomnikazi wendaba. Singayizwa ngeside elilodwa nomagaya. Uhlangane nale nsizwa nihlale naye, awugaya delicious emputhu. Emputhu kukanje, hey nawe ngizwa kuthiwa. Akubekele izinto nawe uzonwa ikhanda ngoba uzwe iside elilodwa le story. Ayizwa le nomagaya.
0: Singakhuluma
1: kuma yebo magaya delicious, singakhuluma mputhu sinse siphuma amagwebu. Iphi side lensizwa ngoba nangu nongcobo uyasho ukuthi hey hey uyambona nayo uyashaya
0: yakuzwa ke kodwa ake sibheke yona ke wena ke la ukuthi udadewethu sithini ngaye ngoba uthi angazi noma ngidedela inhlanhla la noma ngixosha ibhadi manginqaba ngizothi kanti kanti lo muntu mhlawumbe ungibhalela into eyiphilayo ngithi ngiyangena kani ngiphose kogibeni.

0: singathi ukumlekelela
1: engilthandele liphuzu kangcobo namfowethu ukuthi uma usuke wahlala naye umuntu namagaya ngoba mangibuka ngekhadi zakuqala wawuhlala unokumhalela umuntu ngoba kwakungemthetho nina niyaziyo le emakhaya wakuthi kwakungasondelwana nangendlela enanithi kwakusondelwana ngayo kwakungathintwa laphana kuleza indawo
0: ezibalulekile. Wathi le makhaya engazi ukuthi la elokishini kwakuthintwa kanti la emalokishini kwakuthintwa yini khona ngingizwe ngathi unokuyibeka ngobusayidi bekhaya nelokishi manje elokishini khona kanti kwakunjani?
1: Makhaya uyabosha wazalela la eShesterville bangizwa nani indlela enazalelwa ngayo. Nina namba ngale yanto yayisenesintu lesizulu manje lo ushisa selimikise kakhulu ngalami ngoba kwa nami nje emakhaya ngathola ingane ingazi ukuthi ngirongi yangithi ngithini kodwa ngale ngakweseni umakhaya ngoba ngakuthi uyisoka lakamasonto uyabona nje uprostitute shay karate ngathola izinto engathi mangikhula ngizizwa la emsakazweni uNkulunkulu wami ngayizwisa izingane zabantu obuhlungu kodwa la elokushina akekho wayekhuza kwathiwa ayashisa lokubala kamasondo uyayibona yona khona lo mahluko omfowethu nina ukuthi nikhuliswe angikwazi mina ngizwa ngani ngikhuliswa yinina ngento zesintu asikaze sihlale ngaphansi kwezihlahla sicoce kuthi ubani laphana nje kwakuyicocelwa nje yimfowethu kumnandi kusenge sawubheka usibani bani yajolo uyayibona yona kunalo mahluko hayi ngoba ngiyikhaza
0: so wena mnumzane umasondo la esesikoqa nje uthi wena udade wethu hayi kulungile angayobhala noma
1: angeke sorry makaye ngithi mina kunzima mfowethu ngoba ngisho enkantolo angithi uyazi ukuthi niyaphelela uma nithetha icala
0: yebo
1: khona into angathi uma ikhuluma lo bhuti mfowethu uwena uthi he athi yazi sengiyahleba-ke nawe njenge-man to man makaye wena ungenze njani my brother ba mase lo muntu mfowethu uze kuthiwe angithi thina sizwe isayide elihle ngala qala unwaye ukhakhayi makaye heyi uyabona suyangidida-ke nawe uyabona kunezathu ezenza lento ngoba phela ilokishi phela nenanda sekuyilokishi kunempilo ehlukile njengoba nisho ukuthi laphana kuqalwa ekhaya kuyokwenziwa yonke into process yempela obonani nathi ngabe sakhula kanje uyabona ingaba kunjena kuney'ngane ey'khulela ngaphandle
0: so nina babamasondo la elokishini beningaloboli benivele nibhale nje ngizwe ngathi nokuyihalela ukuthi wena inathi kube sakhula kanje kusho ukuthi nina beningabhali beningaloboli nina la elokishini
1: indaba kamabhala engekho kakhulu ngalezi zikhathi magaya
0: kwakuna
1: indaba yokubhala nje ay wawuzwa nje kuthiwa kuyaculwa kwaqala ngomsombuluko ubothi ngikwenzakalani kuzoba nomshado kwakulandela lento yesini
0: ake selaphe lobolweni sihlehle nawo kancane ngifuna sibuke lapha ngakwesayidi lelobolo bebelilobola kodwa ngithi
1: yes bekulotshola makaya
0: bekulotshola
1: ekholelo elincane ngifuna ukushesha sithethe lo muntu makaya bekulotshola ngithi lalela my brother lalela-ke ede ma ngiqede ngoba usuyiqalile incane bekulotsholwa makaya ngithi kodwa uma usulalela phela mina ngase nginobani 13 years ngisuke eShesterville ngizala intuzuku uma usulalelwa namagaya khona izinto oyibonayo ukuthi zayisalela compared kunale nto engiyizwa kunina la elisikhulisa ngayo ukuthi sawenza urong njengoba ngi-admit ukuthi ngawenza urong bekulotsholwa magaya kodwa izinto ey'ningi bekuwa ama-shortcut loko esikuzwa ngani siyabona kufane ngabe kwakwenzeka kanje
0: wawenza urong kungenzeka mhlawumbe ukuthi naye ubaba azangalobole
1: ubaba wami
0: sengisho yena ubaba masondo lesikhuluma naye
1: masondo
0: kungenzeka ukuthi alobolanga naye wavele nje wayihlalela nomama
1: bagayi zokutshelana
0: okay. If it's private
1: ngise iy'ngane zakithi odadewethu yazi wayethini
0: ya
1: Thembi sashona njalo dadewethu omdala ngizwa kuthiwa usuqomile uthandana osibani bani yebo hamba ufike umbizi ya nina niyathandana manje lalela-ke la kamasonto uzoyenza yonke into umthathe umkakho angifune ngisho isenti lakho angithi ngithinike umahluko nangiyenza le nto leni emakhaya angifuni ngisho isenti lakho nokhanyi wena usuthandana nomthalane lo shala amatekisi mbiza umlethe la ye baba thatha umkakho angifuni idoti la ekhaya uyabona ukuthi ngithini mina nina nithini iyayenziwa leyo nto emakhaya
0: makhayahayi lutho lutho
1: uphiwe
0: ppp thiwa siyakupha
1: owabephiwe makhaya mani
0: hayi babhayi
1: obephiwe mina engahlawulelwa
0: okay baba kulekile
1: god bless you kalaba kutholakale lo number 3 wale ndoda
0: dank siyabonga hayi ndawa fani nangesho ethi cha lapha kwa masondo kwa hipa mama

0: ukuthi kuyoka Home Affairs kuyobhalwa, mina ngokwami ukucabanga angavumi, cause into engamukelekile leyo, into engamukelile leyo. Kufanele into yenziwe ngokuvuma kwabazali bakho ukuthi cha, siyakuvuma lokho-ke, impela umkhwenyana sangabhala usinikile kungokwethu. Uma nje angakakhiphi lusho ikadi leli noma iqhude leli, angavumi usisi ukuthi yenzeke leyo nto leyo.
1: Kulungile, sikuzwile. Nangomunye.
2: Nangibingelele Magaya lapho kuzi lo Mzansi. Magaya, ngicela mina ungazisho igama. Magaya, ngiyezwa kancane uhlelo, noma wona ngilalele ngila emsebenzini, ngibamba lapha nalapha yani yabo, kodwa ngizophuma kakhulu khona esihlokweni, ngoba ngiyezwa ukuthi hayi vele kunelobo lophakathi yabo, leyo nto leyo ngendaba zemshado. Ya Magaya, aboya Magaya, mina ngiqhamuka ngala e-Subcoast yabo. Konto engikhala ngayo ngalabantu bangale e-Subcoast, omama ney'ngane zabo ngaleni. Hey Magaya, bayabeza omama ney'ngane zabo ngala ngasekhaya. Yazi ibhizinisi, uma uthi ufuna ukuganwa laphaya, hhayi ibhizinisi straight Magaya. Ayibona ukuqhathanisa intombi yangalana eMkhomazi nengala kuthukela. Yabo uthukela kuyaphilwa Magaya. Bayazi ukuthi ukugansela sekwakho kwenziwa ubuhlobo Magaya. Eh yabo ngala ngathi South Coast hayi ngeke. Eh bayalo mama nezingane zabo yazo. Uyayihey Magaya, hey kuyabizwa South Coast. Yabo nje benza ibusiness ngayingane zabo. Ngakho bekugcina benenkinga nje ngempela. Sokuthi sesithatha ngala othukela. Ngoba ngalana uma uwele uthukela, kuyaphilwa ngale Magaya. Kuyakhona usekwakhiwa umuzi laphana, yabo. Ngala ngakithi nje ibusiness ngeyingane zabo. Kuyabizwa eMkhomazi Magaya. Ngiyabonga, ucela ungangisho igama.
1: Lengile. Lungile. Kushuthi ngala eMkhomazi nje. Uma ufuna ukuthatha ngakhona, bathi awuvula amehlo, uqalazisa. Uyaluzisa amehlo. Uthi kubuka ngaphana ngabe uqalazisise. Ngoba bathi akubizwa, hayi kubuka kokuzolala. Kulungile, sahambe.
3: Eh Magaya.
1: Bodi.
3: Magaya. Uyaphila ndosi.
1: Ngikhona mkhulu.
3: Asiphile, phila kehla lami, phila kehla, phila.
1: Thank you.
3: Phila dubazana, phila kehla, phila mfowethu, phila. Cha, mfowethu nayi indaba. Ngiyala. Uthi nje ngiyala ngempela, ngiyala Magaya, ngima ngentaba mpela, ngima nangetshe. Yabona nje njengoba ukhomba ukuthi Magaya umlayezo ufunde ngolimi lwesiZulu, ukukhomba ukuthi umuntu wesintu lo wesiZulu. Thina kwaZulu Magaya asikaze samshada unkosikazi singamlobolile. Ngiyala Magaya kuyaqala nje nqa ngalo nkosazana okufanele makashadwe ngalo tsholiwe. Ngiyala Magaya, ngiyaphika. Indoda mayilobole ilandele imigudu yokulobola kuze kube ukuthi yamshada unkosikazi wayo. Mhlawumbe ke Magaya bengafisa ukwazi ukuthi le nsizwa lethi ifuna ukushada umuntu engamlobolile uhloboluni lomuntu, ngoba esikhathi esiningi ilabantu bangare, yabona laba bangare yibo laba abakhonza ukwenza into ey'kanje kulesikhathi samanje Magaya. Kodwa nje ngasohlangothini lwethu maZulu, ngiyala umabasi amaphephethini angivumi.
4: Baba Magaya, khuluma noJamane umuntu ongelutho phansi esikhothe emtshezi, kodwa ngempilo ngila i-KK kwaBhini. Hayi lento lena ayawuchitha umuthi inkonyane. Hayi usisa akayidedele lento angayivumeli qoboqobo, ngoba meke babhala hayi sekho into ezamcindezela ukuthi umjita aqhubeka yolobola noma yokhokha. Ngisho ney'ngane sebeyizala seziyoshintshwa ngisho lesibongo, kodwa manje kubowakhe abazali bakhe abahleli uthi cha. IZulu nje sinye umdoda akuhambe yevela bese beshoke lapha ekhweni uthi cha indoda siyayibona inkomo iphethe, kodwa mungasedela ngey'ngaka singanibhala-ke, bese bebhala kahle-ke sekuyindoda nomfazi. Hayi baqhamuke sebeshada bangandlulanga esigabeni sobudoda nomfazi, ube indoda nomfazi phela isigaba siqala la ukuthi kube nomkhongi phakathi. Ngiyabonga Magaya.
5: Ngiyakubingelela msazi wami bamagaye. Hayi ngiyathemba uyaphila msakazi. Hayi uDumisani Sibisi la emolweni emadimini eliChrist. Hayi msazi wami, umuntu wesifazane nje funa engadlali iqola ehene emkhohlisa ngothando, kanti bese thi akiwe Home Affairs. Hayi indaba ye Home Affairs ngiyafuna ngophela, ngiyasamkhokhela ngophela

0: ngaphandle kwakho impilo ayikho baba ngengoma
1: ayikulungile
0: ngokushiya ah siphakamise uthimo layo ngengoma
2: baba magaya ngilalela impela uhlelo lakho luhle
0: yes
2: usisi magaya ngayivumi lento yokubhalwa ubhuti hambe yolobola qede enze yonke into mayengenawo amandla ke sengabhala sekhiphele iminkomo nje ezo-6 okubuhlungu magaya ngoba sosilalela iredio nje uma ngabe kufona obaba abadala bephoseka ehlathini bengakwazi ukho umuntu eqondile ayi kuyasilimaza thina esiza ngaphansi kwabo engathi abantu mangathi uma bengena eredioni magaya bekhula umuntu ezokwakha umuntu bengaphoseka ehlathini bebadala hhayi kuyasilimaza kakhulu magaya ngiyabonga magaya
0: siyabonga kakhulu hayi uyakhuza kumlaleli kuthi hhayi indlela ibuzwa kwabaphambili mina lo
3: magaya
0: dadewethu
3: mphiliseni uzabheka izitha uyaphila kodwa dubandlela
0: sikhona ma
3: ngiyaphila mina bhuti sesize saphinde sabuyela kuwe sinawe futhi sihlukene ngo-12 ebusuku sesizohlala nawe futhi sihlukane ngo-12 emini sihlukanise ulobilobi ngihleli nawe bhuti ngicela ukuthatha ama-BBL wonke amahle ezilomzantsi nabasakazi bethu bonke ngingababizi ngamagama nobaba umphathi isiteshi ubaba ugxabhasha siyathemba ukuthi uyaphila la ikhona bekingelela uthandi wedangazela kukhware road eclear estate yangibonge ma
0: right madoda siyabonga kakhulu-ke asiphinde sibongele iqembu le-MK sizwile laphaya ukuthi ke inqalabutho umama laphaya uzandile Gumede kuthe kuleli sonto waphumela obala ukuthi cha yena ke kusukela manje usembethe ke ibhayi lalapha ya kakabani na ka president the former president of South Africa ubaba umhlanganyelwa ugedle ihlekisa ukaZuma ugedle ihlekisa Zuma umsholozi kahle kahle unqamalala iqembu lakhe lele MK kuthiwa lehlelwa amathamsanqa ke kwabaze ezipolitiki ukuthi cha umama Zandile Gumede ayoyinikela kulona kuleli sonto esisuka kulo athi efika nje wayeseba u-deputy convener we national deputy convener wayi-ANC I'm sorry wayo i-MK so nje ezinye ke zeyindaba ezehle kahle ke kwezomkhonto wesizwe siyezwa ke nalapha yakuwat ubani lo what by 160 lo hlanganisa ke amahlabathi ohlanganisa omhlasini ohlanganisa ngithi nani la nabo izilimyalizo ndayo engathi ziyangena ngaphansi kwayo siyezwa lapha-ke insizwa-ke le dume kakhulu ngokwelapha umelaphi wendabuko ohlonishwa ngegama likakhehlelezi ukuthi-ke naye bathi-ke ubukeka-ke esekhaleni lomphakathi wangapha lapha yaku-ward 60 njengoba-ke engenele-ke ukhetho lokuba-ke umholi waleya ndawo waleliya ward ngaphansi-ke kwayo-ke inhlangano MK Party ezinye zeyindaba lezo ke sizwile ukuthi cha iningi labantu lithi kade wayewevuka nomkhonto isikhathi sokuthi naye agwazeke manje nakuba ke uzokhumbula ukuthi ke kusungulwa kwaleli iqembu lalimi ngaphansi kwesisekelo sokuthi bonke abangena kulo bangena nje ngokungakhathalela izikhundla bangena nje ngokwentando yabo kodwa siyabona ukuthi kancane kancane kuyavela ukuthi ke cha nasikhundla noma bebengayijahile kodwa sekuyisikhathi ke sokuthi ke

siya zimbali, mfeke ikuthengele zimbali. Yash, pepa litho mntanami. Ngaphandle kwasekhaya, phela ibhalithi ngakithi, yabo mangithi ngaphandle nje kwasekhaya, la

ubonza cha hayi umuntu onomeqo ushuthi umlapha kanje kanje kanje uma usuphiphila umuntu phela sebenzisa phela izinto enza phela nawe enyanga ukuthi lapha abantu nilokho engikwenza injabulo yami iqhamuka mhlawumbe sethu umuntu mina mkhulu sengilaphekile mina mkhulu ngitheme ngisesikhomba kavelela hayi cha bekunebhizinisi lami elichabe lintengantenga kushona phansi kodwa ngitheme ngisesikhomba kavelela kwasisiqaqeka yonke into mina mkhulu into zamade ivalekile yonke indawo lathi ngithi ngizama ungqonqoza khona ngizocela usizo yonke indawo lathi ngizama ungqonqoza khona ngizocela usizo bekuvele kungenzeki lutho abantu babhekelene ngisho umuntu ngamsiza kodwa ngoba mina lento ikuminyi isichitho noma mhlawumbe isigcwagcwa noma mhlawumbe isidina kubantu umuntu ngiyaza ngisizohleze bika inkyale nale and ufu ubulibona ukuthi lo muntu engaba nalo usizo wena usuyazibona ukuthi hayi cha kubantu awusathande kuyilokhu yilokhu yilokhu yilokhu thola phela ikhombo kaVika Nduku thola ikhombo kaVika Nduku ukugqema ugqume ugeze uphalaze ngayo uyihlanza umoya wakho isidini ichithi meqo yonke ngisathi uyayibona ukuthi cha usuyasola sola ukuthi sekukhona into embi esenziwa phezu kwempilo yami thola phela le khombo le kujwayele ukuthi wena siqu sakho usufana dladle nemoto imoto ohamba hamba ibuyishitsha amafuthi service hamba ibuyishitsha amasono nawe zijwayele zifanise nemoto zifanise nehlahla ihlahla ngesiphila phandle kwamanzi nelanga nawe zitshethe kunezinto empilweni oyophila ngazo othi hayi cha mina mengisenzelo kunaloku lokho ngikusebenza lokho ngikusebenza ngiyophila ingunaphakathi oba nemoto umoto uma yiservice igula njalo yisenzathi igcina isimile kodwa uma wenza show ukuthi njalo uhlezi uyisevisa wenzani wenzani wenzani iphila nawe uze uthi hayi cha mina sengiyirayithile ngenxa yokuthi uyayinakekela zinakekele nawe isiqu sakho unakekele umoya wakho unakekele umzimba wakho ngaphani uma beyabotha hayi cha usuya awuzizwa nje kahle egazini ngathi unenyongo ngathi lapho unedlitho lapho enganawo umlomo nginedetox esiwumahlala ekuguleni ngithi hayi cha ngiyobala yonke into maye nginedetox esiwumahlala ekhona ekuyona esiyizo kininga phakathi la kodwa khona umuntu athi mina mkulu yakho ngincolile ingaphakathi kodwa nginenkiyale kuthi umhlume abanye bathi amaphazi hayi cha sekuyinkinga kuloba sihamba hamba manje isiyongivala ngqinizwa andisethanda kubanzima nomama usehlezi manje hawu ulwa nami noma mhlawu babu ulwa nami ngiyabona ayikho into engiyengayenza kukhona la kangajabuli khona ngithi mina zilaphe ngawe sequsa kumuntu ukuvuma phela ukuhlana nesifo lesomhluma noma amaphazi ave siyingozi kakhulu ingaphakathi lakho liyasilimaza kakhulu mina futhi uma uthola ikhombo kamashaya uhlaka ngisho futhi cha ngisazocela ikhombo yomhlungu bazokunika yona siqusayo bazokunika bazoze bakunikisela ngaphezulu benza ukuthi besitshomo mhlawumbe sekuhlawumbe sekuneminyakana mhlawumbe lento le ikubambile bena njengoba umuntu zimngulu mhlawumbe naba ngaba sengozini yemoto mhlawumbe ngabanjwa mhlawumbe istroke and ngiyabothi ingalo yami noma umlenzi wami noma uhlangothi lami mhlawumbe linenkinga mhlawumbe mina mkhulu lami nginesenyelo mhlawumbe iyothinta nje amathambo nemisipha ngithi mina umuntu onenkinga kanjalo nginayo ikhombo yomhlabelo nginayo ikhombo yomhlabelo yezokusiza ukuthi phela imithambo yakho mayilule umuntu owashaya ingoma phuza phela lo mhlabeni uqhubeka usebenza ngengoma one way ungavuma ukuthi awu awukafiki naku 50 years usukhala ngeqolo usukhala uyadondolozela usuyasukunyisa usuwenziwana usuwenziwana hayi bo musa ukuvumela lokuthi kwenzeke empilweni yakho awusha u 60 years hayi bo kwenziwa yini lo muntu uzahamba nje usayiwokhela usayuyena kuthiwa hayi cha usayibhungu kuthiwa uma kububa balapha yonke imicimbi yasendaweni uyabona uthi hayi cha usawuyena usawuyena usawuyena ngoba kunezinto akayisebenzisayo yena siqu sakhe ezimenza ukuthi ehlezi estrong nawe musa ukuvumela isimo musa ukuvumela impilo ikulawula kube yiwena oyilawula ngazo zonke iy'ndlela so into engingayisho mina ayi cha kungasekuseni ethi kuthiwa ngiyakhuluma ngichaza yonke into wena awuvele ufike nje ama-ofisinethi uthi cha mkhulu mhlawumbe ngicela ukuzohlola ngoba even ngisho umuntu ofisa ukuzohlola umuntu ofisa ukuzobheka ukuthi mina mkhulu ngiyagula and futhi angizazi ngigula nani ngokwesi into mhlawumbe ngimsamu mhlawumbe imini inkinga mhlawumbe ndaningi ubala uthi uma uyibuya inkinga zakhe akuhlangana wazi nawe yini inkinga emoyeni wakho fika uzohlola fika uzobhengiswa ngikhona ngesabatha nangolesithathu ovele nje ovele usuku ufone ngithi mina

0: uqale kuwe street uvela uwele uthola iscan sakho ugodo nawuzazi siqu sakho ukuthi wena ugula ugula kuphi nenkyaku nenkyaku ungahlezi nje njalo uyaqagela uyaqagela uyaqagela cha musu ukuvumela lokho ethi ngoba ngila zonke izinto engizenzayo ungabuka umini ungangithembi ngakho ngithi ngishathwa nginezu umuthi ungabothemba mina Themba lento enginikeza yona ungabobuwa mina ngoba uzongeya ngoba manje sithi mhlambe ngiyolanda mhlambe abantu mhlambe abazothi hayi cha mina ngasi zomkhulushinga hayi cha kungase kuseni kuyokhathala wena into engidinga ukuthi uyenze ufike ema office nethu noma ufika kuwo wonke ama pizza zone nama chemists nama farmers noma ngabe iyiphi uzowathola futhi nakhona ama chemists iningi izifo esilapha wena ukuthi uvela usithinte nje inombolo zethu inombolo yethu oqale ithi 072 ithi 855 ithi 07 ithi 85 072 ithi 855 ithi 07 ithi 85 kanti enye ithi 060 ithi 408 ithi 02 ithi 38 060 ithi 408 ithi 02 ithi 38 kanti yamkhulushinga yakhe ithi 076 ithi 035 ithi 64 ithi 73 076 ithi 035 ithi 64 ithi 73 ngicaba ndabe zomzantu basale nenkosi ke namsazi ngicela ungikhipha ngale nje kamajongosi ayicha ngizwile yangithinta evele ithi nje iziqhwaka usuka yithola kuyo yonke ama itho ama platforms izinto ko YouTube hayi cha awu ushayile
1: awu majongoma
0: awu bazise eyitsiza lepha mshela la ngidabuka khona kwanami eyeyeyi
1: bese kusela ukuthi uthi imkhulu la wafunda khona inkani
0: hayi kunjalo and futhi khona hayi khona ngeke uphile
1: yabazi basebenza njalo ila ngafunda khona inkani
0: eh ngoba lapha ngifunda ngenkani
1: fowethu ngiyabonga kakhulu
0: ngiyabonga ngiyabonga kehlala
1: iziqhwaka
0: exactly
1: Abakwa Shinga Med, kela besikhuluma nabo lana kumkhulu Shinga besikhuluma naye ngasokele sisikhathi. Umajongosi ke lo, album yakhe isihloko sithi uMaka Enzo, macekeceke. Isihloko sengoma, iziqhwaka, uhamba nembongi.

ngo ngusikazi ngusikazi njengale zayikhathe ama 90s kombela tempilisene umfoka magayi nakanjani sokwenza isiqiniseko sokuthi insizwa ngiyazi ziyakhipha zonke insuku impela lasuke kuphakela nakulapho ohlelweni ke la ebusuku kuzidle ekhaya mntanami ngithi nje ake ngubuze ukuthi apha ama 2K apha ama 2K ubaba kanathi ke lo ubheke umfoka ngqobo ihasheli mhlobo athi uyedele wemlungwane kusiyazi umuntu esevenini uyatshikisa majikisa 100% ihash umyeni ka-ibhoni kumnandi ekhaya kuphekwe yona ikudengenziwe yona ekhona ebhodweni

Yongilenge ngikhalaza nabo lana bakwaphila mzemba. Yongilenge lokwaloko ngizobenga uthathele ke nakanjani la ikakhulu azinkabu zakho ugqishe nazo lapha ke manje emarenkeni.

0: だけは。
1: Ah, na ba washing kab matra ba washing kab matra. Ay ay ay ay ay. Oh man, hi.
2: Ah, no.
1: Jesus.
2: Ni dano bol.
1: Giray.
2: Angi banga na ko lu bantu ko ndi ko ti na be ra se le ko be le ko tram fisa. Kita cha izi nya boy. Hey, Jesus.
1: Sem fuer. Ko ja na mande.
2: Na na na ko ta ko ba ne zara ta.
1: Jesus! Jesus! I do not have a demand, Lana. Oh, Jesus! Shai to in a rock. Come, come, Deus, Yanda. But if I say to Sion, a rank. I'm putting them by Wagun Shadow, a rank. I'm to Sion. The Pumekayum, Tobis. Baka misa na wing up sang again. Ku 0604807164. Sema rinkin. Sibeka ukhuluma ke nohlongwane impela ke la ngileli hour lika 2 ngalokho ngibhekana khona futhi kuwela wona ke umthi awuvume. Athi umthi avume.
3: Sesele unjani? Kila sendo wagcwenza lo engonyameni. Udlala kamnandi futhi ingoma uhleli kahle sigqikimisale nkunzi ziphethe kahle iy'ntambo siyabonga mfowethu sibuyisela nama-legend ophuze ekhemisi mfowethu owashela imhlophe aw siyabonga mfowethu omfitsen siyabonga siyabonga mfowethu siyabonga ubambe kahle uhlele
1: siyabukonza kunjani le renke yakho
4: yebo futhi isithombe
1: usokhuluma
4: nozakithi-ke manje entuzulu
1: awuzakithi
4: yebo ngicela ukuthatha nje umanager wami uvideo la intuzuma ka-e ayawushaya umsebenzi
1: bese
4: ngiphinde ngishaya ngithatha inkunzi yami laphana ubajabulani imhlongo hamba kona ofitshela simbiza ngososage
1: osausage ishumule nsizwa liyana
4: uthatha yena uzakithi lo intuzuma
1: bakithi siyabonga kakhulu. Ngizaba sekhona ubaba umkhabela lapha entuzuma ne. Melimzo somanje phamba kubumbanelana ngehora lesibele sisathi nje sikhe khona ke lana kona ke lana ke emarenkeni. Ematexen, hi.
5: Hey, sawana wasthemba kwesona.
1: Ukahle.
5: Uyaphila futhi njani?
1: Ngishaya.
5: Hey, ukhuluma nomkhize.
1: Kabazana.
5: Owaziwa ngesibhomso okhulu.
1: Usibhomso okhulu. Bamshintshe renke.
5: Ngisemarenkeni. Ngicela ukuthi ngitheshe nalezi nsizwa lezi ezisemarenkeni la eThekwini. La renke nase-Evillage nase-Damethe nase-Klaphut. Kuneyinsizwa laphana uJoko Mngcwabo uhlehlile.
1: Awu madoda.
5: Loyo nsizwa leyo ihlale eClermont ngithi nje hhayi ayitshinti inkabi kodwa ingayitshinti kakhulu.
1: Eyiphathe kahle.
5: Iyiphathe kahle. Kuphinde kube nenye insizwa la eyakaveze eyasendwedwa kodwa ke ila evillage. Naye iyayitshinti inkabi clean iyayithanda inkabi yayo. Ngithinte kahle mfowethu usibhamu sokhulu ekadameda ngasententeke.
1: Dange mfowethu.
5: Ngoba ngizala usembumbulo ekamanga ehleza eMkhomazi.
1: Ah, siyabonga kakhulu.
5: Ngiyathethele.
1: Thank you boy. Khabazane.
5: Tata, tata selesele nanku sawuthi ngehla.
1: Siyabonga.
5: Siyabonga. Umnelele sithume sesele. Hayi uqeshe nokhabazela umfoko kaMkhize. Phansi esigodini sasemathekejeni eMkhomazi eMpumbulo. Hayi sihlezi nawe nyemsakazi. And ube hlelo hleli kusona siyalobi lobi siyashisa msazi kodwa hayo uyibambe ngakho ungasabi sithombe sesele teta nosawuthi sifuna ukusebenza
6: abe lelo sithombe sesele mphethe kahle uhlelo webhuti hayi bhuti mphethe kahle uhlelo angibukeleli inkunzi yakithi laphana en ugandu usukwethu ngathaya imvuti usukwethu ngathaya imvuti phansi kasiqala okuhle e-taxi association ngithi le mfana uhlupha ngoba kangithengeli ubhiya mengicela ubhiya

Alikwana ngemva ugamanqa kwalo ke ihora lesibele sobe sikhuluma naye uButi. Hey simpoka hlongwane. Ngotrain kanjani khona uBrazil umpoka dlame badiscoza. Tons of love. Yena uzobe phetha amabhakete othanda. Ukuze makuthiwa ushushu baby uyashisa lo mntwana. Thatha umfake efrijini. Mawubona behluleka mbeke sifubeni. Bendi checka nelali yakho pha ukuthi ubuyaphi.

0: Ababengalungile baphuze la kwena.
1: Baphuze kwenu sami. Ngebabhodla amabili amathathu usuta wona yapuphuza.
2: Usazazi chigaba.
1: Salam. Kuthe yini ehlezi edawa umdlobo kabantu? Kanti lezi zihambisana nephehlelo lamanzi amnyama. Ngiyacela musa ubona ukuthi usuyidla ngalendlela imali etshwaleni. Ake ufike bale sangros. Ngiyakwazi ukuvala amanzi amnyama. Ngiyakwazi futhi ukuthi ngikiyekise utshwala omubodo usumthanda kakhulu. Umuntu bencisha inyama awunendaba. Kodwa basencisha utshwala.
2: Mencishani?
1: Ngizutshwala.
2: Mencisha inyama.
1: Mencisha inyama awunendaba. Hayi kulula anakhiya nenyama. Kodwa bonciha ngapha ekhuya.
2: Umubi.
1: Umubi. Uyozetshela shabala ethi bani ngimzoda kabi. Ngoba wamncishani? Wamncisha utshwala. Kodwa wayiyeka inyama. Amanzi amnyama sami ngiyawavala. Ngiyacela nabantu bakithi. Ukuthi uma ufuna ukuba naleli gama kuthiwa owami. Wami. Nginemoto yami. Nginenkosikazi wami. Nginomuzi wami. Nginezingane zami. Woza kaSkhwini noBhoko. Sobe sikwazi la ngoba akekho umuntu ozala ingane ezathi ingane ufuna ingagani. Akekho ozala ingane ezala ingane ufuna ingaganwa. Uthaze ifisela okuhle kodwa ngithi nawe ke uma uphila uba nezinqumo ngempilo yakho uma uyifisela ukuthi ufuna uba nenkosikazi nezingane zakho nomuzi wakho elisondela Skhwini noBhoko musa uphika nabangani ngoba bangani bayakwazi ukukuthanda bayakwazi futhi ukufaka kuduka thole wehlathi kuyothe kugcineni usungena ehlathini masibe kushiya phakathi usankamson usuyagula solokhu ukuthi ufuna amanzi kuma ethi mama uthi angangitshekuhlukane nabangani zami impilo ebuyibhore impilo obukwazi ukulalela umukhuzwa iyakwazi ukuthi lompilo igcine iphumelelile impilo okwazi ukushaya uvalo umusonisa ujabula kuze kodwa i-weekend e-weekend lela u-celebrate yile ngako i-celebrate awona Woza kaSkhwini noBhoko ibhodla libiza u-750 kuncane ngamsazi wami. Uyaphuza isipuri sakhona uzoyiyekela wena utshwala kuphendula inhliziyo ugcina usubuyekile utshwala.
2: Lo kwabuthinda.
1: Uyaphuza iglasi zami kodwa ngeke uyiqede. Kuvula ibuyele bona kodwa igcineni ugcina sokuyiwena ongasafuna nokubuka. Ngoba ni sekuphenduke inhliziyo usuyabona ukuthi ngenza iphutha seqaleni imali yami engaka esengayidlalana na
2: nakho ukuthi uma uthi uyayiphuza into ayisakujabulisa
1: ayisakujabulisa isiyakuhlukumeza
2: yeah
1: sakami engicela abantu abalaleni ngicela bazi ukuthi lapho esangokwazi ukuvula Monday to Saturday sami ibaningi abantu esibasizile kodwa ngithi uma uzaza ukuthi umsamo wakhe ungcolile uma uzazi ukuthi kini amanzi abuyama iphetha abanzi abalikhona ngempela ake ufike bani lapha kaSkhwini noBhoko sobe sikwazi basikusize uma uzazi wahamba wayenyangeni wafika wahlotha unesilwane wasilapha waphinde futhi wahamba wayendawo phela wahlotha unesilwane wasilapha njalo nje umuntu uyohlotha ezethu nesilwane isilwane esini leso singalapheki na woza phela sikhulu bese sikwazi sikusize umsakazi wami uma wena uyibothe wena unenkinga nje wena uma uhlezi nabantu vele ukuthi khuthu isizwe kwena vele sidwala umoya thomzami manje inkinga ke uyahlaba lo moya osiswini uthi uyambona usetshengisa isinqe sokwafana nami msakazi sokwafana nehlaka umama wekhaya
2: Uthenga isinqo lenzalo manje.
1: So lo moyo sisifile uyahlaba.
2: Manje ubhodla ngokhalo.
1: Akakwazi ukubekezelela.
2: Usubhodla
1: ngokhalo. Umama useyamazi msazi wami. Ukuthi uyabona babatshisisini sokukhosa kuze into.
2: Hawu.
1: Woza umuzazi ukuthi unalenkinga lo moyo lohlaba kuwe uhlezi ukuthi shawusha umhluma. Ngeke uthambe ushesha amaphalizi. Boza sobe sikwazi bese sikusize uthenga ikhombo yesikhwili ehambisana namaphilisi ethi umashaya uma uthi kanjalo amandla unayo uyakwazi ukuthi ingaba kuswaye yodwa uphuthe impilo eziwu-4 noma impilo eziwu-2 kodwa ungawushiyi ushesha bloka kodwa uma uzazi nawe mama nawe unayo inkinga yokuthi ubutshekisa isinqe Ngoba ufuna phela ukuthi

0: Sawubona bhuti, njani?
1: Hayi, siphilile nkosana, singacela kuwena.
0: Hayi, ngeke ngigule maniphila nina.
1: Yebo nkosi yami, ukhuluma noZuma la eSofia.
0: Eh, phela yomalume ngidlamasi.
1: Aw, kwakuhle lokho, ngiyaqala nokungena.
0: Hayi, ngiyabonga malume.
1: Ngiyabonga malume. Ngiyaqala nokungena. Ngiyaqala nokungena ngizola kuwena Mr. Dlame. Oh, ngiyabonga. Ngiyaqala nokungena umsakazo.
0: Maphume phethe.
1: Nkosi yami.
0: Kathu madomela.
1: Eh, hayi, siyabonga baba Dlame. Hayi, uyayidlala ingoma, uyihlala kakhulu.
0: Hayi, siyabonga makuzwakala.
1: Hayi, ngizala kakhulu impela. Bese ngizocela nje kodwa noma ngiyazi phela cela kodwa uma kungenzeka. Umdlalele uGene Ammons. God bless the child.
0: uGene Ammons, ngiyayibona intshebe, ngiyayibona intshebe uGene Ammons.
1: Yes, u-track number 2 ke.
0: Okay, ngizange ngibone ukuthi isimo sithini iyaqhamuka ni kwi-system njengoba ila ngase liphakeme kangaka.
1: Yebo nkosi yami.
0: Yebo ligajo.
1: Ngibonga kakhulu baba, uhambe kahle masibona.
0: Sibonge madomela, sibonge.
1: Thank you nkosi yami.
0: Izomzansi, sabona?
2: Eh, hamba kanjani? Hamba right.
0: Ngawuzuzwile.
2: Eh, ngazi ngithotha njalo.
0: Ngikhona bhuti njani?
2: Ah, uthozana ukhuluma naye.
0: Yeah, bhuti.
2: Pretty weekend now, mabe weekend abantu bayajabulisa bayajoxoza ngomsindo.
0: Yeah, bhuti.
2: So, yasifisa njalo.
0: Mm.
2: Ifisa ngolunye usuku kulokhunje la. Ukungihlaziyele le nto. Angithi kulokhunje la kunomlaleli. Khona. Uthetha ukuqembe lokunjani phe ufike le MK lithulo khonjo liqashi mo 40 nobayi nom lokhethi mahlala lokho yazi bekushisa bendi bekushisa ukuthi angathi iqembe MK lokusa lokhuza umali uma uzandile ekhumbula into enjalo ngifisa ungibhekele lento odlame ukuthi kula maqembu zepolitiki akhona la eNingizimu Afrika nalingena ugcopha bese sikhomperisha ipolitiki la eNingizimu Afrika ukuthi amaqembu apheshe zepolitiki khona ewonke akhona khona singabheka iqembu le-IC linawo ugcobho mhlambe ngoba undunankulu kwathiwa usayide kakhulu nalo ngqongqoshe lo owakufuneka akhishwe esikhundleni ngenxa yokuthi wabalo mhlazi ngqongqoshe wezemfundo imba owezemfundo la KZN kade kune-corruption ekhona undunankulu wathula ngifisa sibheke leyo nto iqembu lepolitiki elingenawo ugcobho ulawana compared to aphesheya ngoba umlaleli ethi yena i-MK usha i-MK funa iqasha umohoti nolokhunje lo kathi bahlala yabo ngiyabona ngayijoyina ufuna ukubheka lezo zime kanjalo ukuthi ikhona iqembu lezepolitiki elingenayo ugcobho kula wonke esinawo compared to kana neyaphesheya uhamba njani angazi mayibona into efuna ukuyisho mngani wami mina ngifuna ukuyichaza
0: ipolitiki ngiyayisaba uma kwi-weekend ngiyisaba kabi nje ipolitiki uma kwi-weekend ngiyayibalekela
2: kodwa hayi nosebenza kulolu uhlelo lamngxola manje.
0: Hayi, sobona mfethu senze njani kobonakala kuhlanganiswa.
2: Kodwa unayiclear lento ngithi ngiyizama mngani kuyichaza.
0: Umbono wakho Thokozani ngiyake ngiwuphikise, ngiwulalele.
2: Ya, hayi, samoyibona nje into ebalekile ukuthi mhlambe ngoba lo sesikhathi siyahlele ukuchaza izinto thina baba.
0: Hayi, no, ngiyezwa bhuti.
2: Bona mngani, uphile mngani.
0: Sapsa. Okay, so. All right.

Hayi ngeke ngeke. Hayi ngeke ngicheke kahle into zami la. Cha ngeke ngathi mina ngiyabhayiziseka kwayimina nje. Ngibona ngathi ngiyabhayiziseka impela la. He? Okay. Mhlamba siyidlala endaweni ethanda ukuhluka. Mhlamba siyiqale la.

0: Hi. Kulungile 0608 0794. Kanti ke uma uthi nawe uyazi le ngoma le ungasithola laphana ke kwinombolo ka WhatsApp engathi ngiqinisile namhlanje. Kuthaf. Mthamba ngiyishintshe ne. Angidlale Samuel la. Hayi make sure lana hayi. Nami ngiyobe kusho ukuthi chaphela umculo seningizimu Africa wazi. It's 0606 0408 0794 0604 0716 4. Ubani icula le ngoma le? Yeah. Hayi cishe ngasho ukuthi khona nobani nobani nobani. Kodwa ke ingoma ihamba kanje. Izwi. Hayi.
1: Mimi koko ithanda le wasebenzama ukuthi busiswa lo.
0: Busiswa.
1: Yes.
0: Ucula nobani busiswa?
1: Angazi ukuthi ngiwa.
0: Okay, lungile, thank you. Right. Busiswa right 0604 0764 0604 0716 4. Asibeke ke nabanye ke abasibhalelile ngala kwinombolo ka WhatsApp.
2: Kubusiswa. Kodwa ndazi bani bami, busiswa kona. Ngihlela sengoma ngisazi.
0: Dagi kulungile. Right, busiswa isifutho sengoma uthi akasazi. Asiphinde ke singene ngala sibone ukuthi ngikhamba kanjani.
3: Yaphu tutshwa ubusiswa, ngiyabona namjayiso.

0: usiso impela isuba nomoya. Impela. Kodwa ngizozwa ngabanye abakadeli ukuthi bathini. Sho.
1: Thank you kulungile right athi siphinde sikuzwise ke mhlawumbe sizoyishaya ke manje sikuzwise ukugcina
2: yeah hami mwan ha hayi apela la pangulina ha hamo amile yeto sikuzwisa mosti ya ilia palete iu esifande sokho
1: ke hayi ke sengabe ukuthi vele nje ubungakazi uyazi vele ubungayazi sibona ukuthi omunye ithini
3: ngalo mntwana sazi ukuthi le ngoma uyidlikiza nobani Nkosi yamthobekile emqadi Kennedy.
1: All right. Lena kuthi ke Prince KB featuring Busiswa ingoma ethi ke banomoya from bani laphana ke from matching ching Sibiya olaphana ke eThekwini Durban North. Siyabonga kakhulu. Asibona ukuthi ubani omunye khona ke ngala 0604807164 0604807164 yona ke inombolo okwazi ukuthi ke usithole kuyona leyo kanti inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 usithola laphana ke kuwona ke u WhatsApp mawuthi ke le ngoma le uyayazi uyashayela sitheke namhlanje music quiz yanamhlanje ihamba kanje thank you right asibheke ngala kwinombolo ka WhatsApp sibone ukuthi ke khamba kanjani ke ngakhona
4: Mr. Mtwara ngibusisa TNS le kuthi xolo hlanga lona buthi xolo hlanga skole ntonipho buthi ngibusisa lawo buthi
1: danki xolo hlanga right uthi ke busiswa kodwa kumsakazi silomzansi FM okay uthi ke wahlukanisa unyaka loyo ke wayethi kuthi hu akabanga sasibhala ukuthi ke ubani uthi nje kodwa lo wahlukanisa unyaka ubusiswa loyo wayethi kuthi hu right kulungile sikhari ke ngena ke ubani ke ngena ke 8 minutes before kushala phana ke 6 o'clock asibone ukuthi ingoma ngempela ngabusha esikhonkosini na
5: Upholiwe akutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho othandayo ku 98.0 FM

0: So ke ngalo ndlela noma ngabe sekukhona into eyenzakalayo masekhweni akulula ukuthi akhulume ngoba mhlawumbe ungathothi kubo babethi hayi uhamba nentombi wathi ngiyahamba nesithandwa sami ngoba siyangithanda kwafika phambili kwenzeka enye into manje usaba amagama azothi mayefika bese bethi sasitheni kuwena angabe saba nempendulo enye enye izinto engagcine seyehlekela mthi into angayifuni naso-ke nye iphutha esilenzayo mna ngizo-advisa nje iy'nsizwa zonke ukuthi ake simeli ukuthi intombi uthi uthandana nayo usuyasukisuka kini usuzofuna isayithi nayo intombi uthandana nayo kungazi kokuthi unkosikazi enye izinto izinsizwa ekufanele siyibhekene leyo nto ngoba ekugcineni sigcina sesisekela into esingafanele ngoba ekhaya isuke isikhathi esikhulu abe sethini umuntu yilungelo lami nginemali sengiyahamba mina bese bethi-ke kulungi mhlawumbe futhi uma kukhona isayo kwazi nekhehla bagcine bethile ukuthi hamba juba bokuchutha phambili ngempela abafike bakuchuthe phambili usuwusaba amagama azo owashiye emuva nawe uwakhiphile ngoba wawuphethe uthando so nje ngithi ngaleyo ndlela lo engizolusho sengibhala umuntu wakho uma umthanda siyabonga mzala ungamali ngoba udinile ngoba uyamthanda uyabona uma uke wadinwa la ekhanda lakho ingqondo iyathutha usalulaka lo dala ukudrive ngakho-ke ungathathi iqubo sokwala umuntu wakho udiniwe ngoba udinameke kwabohla uyamkhumbula ukuthi umdinile kodwa futhi khona ubuhle wakho akwena uma umthanda umuntu wakho kuwukuthi ukudinile suke eduze kwakhe umtshethe isithando sihamba ke ngisuke ngikholise ekhanda ngiyocabanga kahle ngiyobuya sengicabange kahle ukuthi ngiyabuyana noma kangibuyeli ungathola ngoba umuntu wakho udinwe manje bese uthi angisakufuni manje usho umuntu wakho usadini ubhangqulaka manje nesinqumo wena kuzophela ukudinwa ibuye ingqondo awusakwazi ukubuyela kuyena uyothi into engayikhuluma ngicela ukuyihotisa ngoba amazwi akhulumile mdlwana ayama kulinde ukuthi namsukane buye sifuna ukubona ukuthi uyofika sirabhe ngayo
1: lungile
2: ya uyaphila ukhuluma noThabile ngoba selayinto uzuma ngithemba ukuthi uyaphila bhuti wami hhayi wemjwara hhayi kudlaliwe ngalo ngane yamama thizeni hhayi kudlaliwe ngawo mntakama um mina nje hhayi angifuni nje ukuqamba amanga cha asikho isizathu esiphathekayo angathi umuntu angahambe ayochitha ngoba ethi ufuna ukhulisa ingane yakho nawe uthathe leso sizathu kusasa uzobe sekumela futhi akuthuke ngokuthi ena vele uyisehluleki so ububi nje lobo obungakhaveki ungayinabukelisi bhuti wami into enganabukeliseki uvele nje uyaphuma kuwena so-ke nawe uyamukela ukuthi uyaphuma kuwena indlela ukuthi uphuma ngayo ngoba nakhwena ungasasebenzi mina into ebengayisho ukuthi ngoba useduze kakhulu naye mina nguwena nje bengavele ngidayise lowo muzi wami ngiqhubeke nempilo ngithathe imali yami leyo ngokuqhubeka nempilo ngiphinde nginondle ingane yami ungavumi ukuthi ena ube nomunye umuntu wesilisa othi okuthiwa kufanele abe khona ukuze akhulise ingane yakho ungenza noma yini ungadayisa umuzi wakho uthathe imali yakho enyifake investment noma uqhubeke uyothonga umuzi or less than leyo yinto leyo loo mali ozokwazi ukuthi uphile ngayo uzoqhubeka alokhu nje akufaka izinto eyizizathu ezingaphatheki asiphatheki nezeneze leso sizathu uzenzela nje iy'nto zakhe ufuna ukuthi wena ulokhu uphatheke kabi nami futhi bengathi phuma lapho phume nje uphele ngoba akuyena umuntu ongakha naye umuzi loyo ngiyabonga wesiya uThabile ngoba esentuzumo
1: thank you siyabonga right Louis sokuya sibheka amanye ama-voice note akho sithathe ney'ngcingo zakho ku-0604807164 0604807164 mhlawumbe asithathe leyo someone sawubona
3: ngibingelele siyabonga mthwara unjani ipoti
1: ngiyaphila kunjani kwena
3: ngiyaphila siyabonga mjalo okhuluma noMoses Khumalo ngila isava naphakhe
1: mse
3: mjwara mina phakhe khona kuyakiphointe ukuzibeka mina ukuthi mina ngayimukela iyalo engayalwa ngazo nginenkinga but othandweni ngayimukela and iyalo obaba abanginika zona zangisiza mina kakhulu ngoba kuyimanje ngi-right ngiyasebenza anginankinga ebese ngiyabuya-ke ngize kuleli point lelelini elokuthi ungamxolela yini umuntu uma ngabe kade nithandana mhlampe nahlukana ngithi usho kanjalo
1: ekakhulukazi kulesi sizathu nje lesi esibekwe uLosisi.
3: Ngizabe kuthi ngiyabonga. Kuthi mntwana angeke umxolele umuntu okwazile ukuthi abe so thandweni nomunye umuntu wena ukhona wena. And futhi ngeke ukwazi ukumxolela umuntu okwazi ukuthi ahambe nengane yakho ukhona wena aye komunye umuntu. Lowo muntu ngeke uze umxolele lowo muntu ngoba kuyefana ngisho ngamxolela lowo muntu lowo uyochuleka bathi ayenze lo nto. Uyabona?
1: Yeah.
3: Ngiyabonga mntakazi.
1: Dakisabonga kakhulu Moses ne. All right. 0604807964 0604807964 26 minutes after 7 mhla ka 18 kana ke July unyaka ka 2020 ya unyaka ka 2026 kulungile asiye ngala kwingoma ka Simi moya wami sobuya ke sithatha ukuphawula kwakho laphana ke kwinombolo kwa WhatsApp

0: robot senkingeni nje kakhulu hawo endimenga suki eduze kwalapho ongcono eqhela dayisa umuza ahamba odlala kude ndamoya engamboni mhlawumbe usisi nothando liyaphela umuntu uma ungambona boni yabo uqhele nje eduze kwakhe yebo kunzima ngoba ume ngakwenzi lokho ey abakubo kuzofanele bazi ukuthi amabhuku amasingcwabisane aright namatende kube kuqashwa nje manje kubekwa kanjalo ukuze uma kwenzeka ibhomu bazi ukuthi yonke into isiyikhavadi. Ubhuti nje akadayisa umuzi esuke eduze kwasisi. Le nto esho usisi ayikho nje ngoba bahle kahle sho ukuthi yena uthi ngiyadayisa ukuze ngondle ingane yakho. Eyi kunzima eyi.
1: Right, 0604807164, 0604807164.

0: njalo ukuze uma kwenzeka ibhomu bazi ukuthi yonke into isiyikhavadi. Ubhuti nje akadayisa umuzi esuke eduze kwasisi, le nto esho usisi ayikho nje ngoba bahle kahle sho ukuthi yena uthi ngiyadayisa ukuze ngondle ingane yakho. Eyi kunzima eyi.
1: Right, 0604807164, 0604807164.

0: Thank you so much, Chia. Kulungile futhi siyabonga. Eh, ngathi ngizama ukukhetha ke la ama voice notes ngoba ka ake ngiqale la. Nkosi yami mangathi yakho yeqekile ke ngoba manje khona nabathumele ngalesikhathi sadla le mix. Asiqale kule.
1: Yeah. Awumfike hayi, sibene yapi? Hayi, tsangalo. Chithi sokuthi ucabanga ukuthi nganihle. Hayi. Hayi kolon. Ndose sinje bezana sisimile. Lona ka understand eh. Lona nje oyebo understand into yobaba uthi understand list tamtam. Sokujela nje sina icizo. Sokuthi tamtam nje ngoba understand lezo zinto lezo. Wo ubona umuntu lona futhi. Uzowenza njani ngempela hayi ngeke. Ungayivumi nje. Ngivumi sangano bafithi. Ngekho ke. This is madness washa belungu esingisi.
2: Eshe nkosi yomphemu kuyaphileka bhuti omkhulu.
0: Thank you.
2: Ah kuyaphileka mfowethu njengamanje ukhuluma nonodolo bangosisa abahle abasebenzayo abami kahle abanemali. Abahle futhi. La engkhona. Ngisenanda. Inanda lengikuyona khona indawo entsha sha umacecekwe wendawo ibizwa ngathi segugu lethu. Wemfowethu uPaula nje sihlokweni umfowethu ufuneke impela ethi ubhekisisa kahle lapha kwababonayo ake cinga impilo yakhe hayi kukhona into errong khona iarele engadonsi kahle khona network enekhisi umuntu wemfowethu uma ngabe umuntu wemfowethu ubuza ukuthi sike sakwazi ukuboniseka umuntu kumluleke into enjengaleyo weso. Yeah, siyababonisa mfowethu ukuthi besizakale futhi kumanje nje ukhona omunye umfowethu naye onenkinga obenenkinga ecisha ukuthi ifuna ukuthi mayifinyelele na njengale nje ukuthi icisha ifane nale. Kodwa ke ngenxa ukuthi umuntu uma useduze kwakhe advice uyayithatha ayisebenze ngendlela right. Kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi umuntu uyamnika advice angayisebenzisi uphenduka isitha kukabili. Benza kusinsikhathi ukuthi umuntu uyambonisa engaboniseki kodwa mina ngelami side ngisenenhlahla futhi kuya nangendlela umuntu ombonisa ngayo awukwazi umuntu vele uzomtshela nje ukuthi hayi wena uhlisiwe descended fast and furious umtshele nje ukuthi hayi umqonde nje umtshele nje 99 kuhlukene khona indlela umuntu okhuluma naye ngayo ukuthi bafo asami mfowethu ukuthi sithi ukuthi uyabo umnike mhlawumbe isithombe somunye umuntu owayika ubukhanda omunye umuntu kuyena kodwa umenzele umzekeliso uthi yazi kunomfethu engangiphila naye kanje uyabo kukuhle nje uyambona futhi my sesimini is right awuvele umjele nje umuntu kanjalo ukuthi hayi manje wena kungukuthi akakhona ukusizakala ke maku kanjalo mfethu ilokho nje ngingakusho hayi mfethu wakazama ukuthi ethole abantu abazomsiza isikhathi siseko naye kwazi futhi intombazane ukuthi ingavele iqhamuke nje izoshuthi isizathu senza ukuthi mina ngijole ingenxa yokuthi hayi ufuna ukondla ingane descended futhi uthanda lisekho liyaphela uthando yena lo mfowabo akaboni ngani

Sikhathi 24 minutes after 9. Ushaya ke ucingo manje 060 480 7164, 060 480 7164. Ubingelele nje, uyabo? Bingelele nje, i-weekend mnandi, kuwiniwe, siyayijayivela nje, akuningi kakhulu osikwenzayo, kodwa nje, ungabi nawe, ususala ngaphandle. Ya, ngiyibona ushaya njengamanje. Ake sigijime sivale ngani ayigoma nje, bese sithatha incingo sigijime sihambe, siyothi top 20. Bengisakuphathela uhlelo oluthi nje, alicishe lube uzakhala incingo, yabo leyona. Kodwa ngelilanga-ke, ngizokuthatha, ngiyabona ukuthi konakele ngempela. Naba nababhalala ku WhatsApp, bayangena ngempela kumnandi ngendlela eyisimanga. Kodwa-ke kunjani, siyivale ngale, maho? Boss.

0: 0604807164 0604807164. Ubani simtholayo. Kunibona ukuthi ubani ozongena njengamanje. Kodwa ke futhi ngizohamba ngokubhekela lapha ku WhatsApp. Bayangena ke bayathuthelana ku WhatsApp ngempela. Njengoba sihleli nawe la izwi lomzansi 98.0. Sangazo ulalele yoloke izwi lomzansi. Sawubona.
1: Azimo washo wangibamba.
0: Hawu phakathi kulu kudu.
1: Siyaphila futhi.
0: Siyaphila kunjani?
1: Hayi siyaphila, ngiphila wangikhize la eNewland Western Robertine.
0: Siyabonga bhuti, hleli nezwi lomzansi.
1: Ngihleli ezwini lomzansi.
0: Naso. Siyabonga kakhulu, asihlale nje kanjalo.
1: Siyabonga bhuti.
0: Thank you. 0604807164 0604807164. Asicoshela ngomunye izwi. Sawubona
2: Dandalishiyasa. Yeye
0: hamba kahle.
2: Ayeye Izimzansi. Ayeye
0: ayeye
2: ayeye kumafutha. Ayeye
0: ubani ke lowo. Ayeye
2: futha. Bese abasinamo basiyafutha la Dube Village. Abasinamo
0: nazoke.
2: Ya ngithi umdumbu uyanqina Dube Village.
0: Mhm.
2: Ngithi abafuthe nje umama Jabu Ntuli, futhi uBoss Mhla, uMike Mhlawane, osindicele bafutha, afuthe noMageba bafutha, noSithanda bafuthi, noMhlonga bafuthi.
0: Injalo nje.
2: Siyafutha.
0: Bafuthisa.
2: Futha. Abafuthe noMageba futha.
0: Futhani. Siyabonga bhuti wami.
2: Sho sho, Sithanda Delicious.
0: Sho sho.
2: Amphazini sozala imphazini. Ayi. Hayi inkinga amphazini bakuyeke. Sizi nawe nje imphazini. Lakhe inkosi hawo madoda hawo. Sizi nezile mzansi. Imphazini. Senzani?
0: Sisonke.
2: Kuluma nobaba khona. Hello.
0: Nazonke lapha nelove sambe siyobheka umunye lapha ku WhatsApp njengoba ngishilo ukuthi bayabhala abantu abanye bayakhuluma. Khuluma nawe, khuluma nathi kwizwi lomzansi.
3: Mr. Mphazi, hayi bhuti, angathi usilale namhlanje. Angathi usilale sithuna namhlanje. Ngikusilele sithuna namhlanje. Ahlele izwi lomzansi nje. Oze kuse makusisa. Elingalala silala izwi lomzansi. Nkosi yakho ngixolile uhlanga lokuthi.
0: Thank you, Xoli.
3: Awudumisa. Awudule magazine. Dule magazine. Nkosi futhi.
0: Thank you, Puti.
4: Baba Phazima. Niyaphila nkosi yami. Hawu, intokozo. Yazi ngithi ngiyaphupha ngithi hayi bo. Nakho sengithi ngithi cishe ngakhahlela isteshi. Ngithi mina hayi khona nakho uzokhahlela uRedo umphazini osengivulo esinye isteshi ngoba ngithi mina angivula ngasona le steshi engeke ngisibize la kule sengisilalele njengamanje bengitshethe ngivula isteshi ethi wrong baba cha kuyintokozo ke onyakeni kuthiwa yonke into inesikhathi sayo nento nendlela yokwenzeka ngendlela esuke yenzeka ngayo. Angaze ngiyiphuphe nje ukuthi ngiyobe ngingena ohlelweni liyobe lisakazwa kuwe baba, kodwa ke ngokuthobeka nje nkosi yami siyajabula kuyizwi lomzansi ukuthi lisenza abantu nathi ngokuthi lisidonsele wena likusondeze eduze. Hawu sithi nje hawu injabulo ingenhla sihluleka nokuzibamba singabalandeli nabathandi be radio lena esilalelayo sithi akwande kakhulu kubaphathi kuyintokozo nje ukuzizwa lakho baba umphazima lapha kwizwi lomzansi. Sithanda kakhulu ke ukuthi into esenza ukuthi sijabule kakhulu ngenxa yokuthi izinhlelo zakho ziyafundisa la khona wena khona umuntu asuke ezokufunda akupheli uhlelo singafundanga. Siyabonga kakhulu baba ukulanda nje injabulo kungakhona ukuthi mhlawumbe kungenxa yokuqeda isikhathi saba lalela abanye. Ngiyabonga ke okhulumayo unodolo obanga osisi abahle abasebenzayo abanemali ekhaya kusemntu batuba.

0: endaweni yase Saint Lucia kumanje lapha enanda endaweni entshashasha ekuthiwa isegugulethu. Macekeceke wendawo le, mina ngedwa engivula lo radio la, imina ngedwa engilalela izwi loMzansi. Akavele omunye uma ekhona, phela akekho. Imngedwa ngibonge feze miya nodoloba ngosi sabahle
1: yabona nje silalelwe
0: nasenanda nawe baba kuzishayela uhora
1: nawe silalelwe nasenanda madoda kwamnandi ngendlela eyisimanga. Ya, ngifuna ukuthi sivele sijabulele nje abantu bangacabanga izinto ezimbi, bacabanga okuhle kodwa. Kuvula indawo ezintsha njengoba umuzwa nje umlaleli esho ekhuluma indaba yasenanda. Yabona ke siqala i-top 20 yethu njengamanje. Top 20 suka ngakhumbula abanye abasakazi iy'ngqalabutho zabasakazi. Ubani? suka madoda ke sothini-ke sathatha emva kwabo. Number 20 ingoma ikathi number 14 last week ubani lo? uDrake uthi-ke whisper my name.
2: Very furry.

uzinqumalo ke featuring Dala Tuxin bathi ke yeah uthi ngithathiwe umsakazo izilo mzansi sihleli nawe nje ngizolo ngisho nje umsakazo abantu bangibuza ukuthi hayibo uvelaphi ubani wena kanti how are you nena uba lo nje umuntu job uthi mphazima ngiyajabula ungena ku live wakho uthi ke ususebenzela mu umsakazo izilo mzansi yabona ke siyakhichima ngempela sibheke kuye laphana unombolo 18 ibu number 18 na last week lengoma ngizokuphathela yona njengamanje na last week ibu number 18 yiyo le

Ya mfoka kuyama yabo njengamanje nje ngihamba ngiyobheka lapha ingoma ezolandela unamba bani niqageleni kuse siya kunamba bani njengamanje siya lapha kunambolo 17 kwizilo mzansi shaka njalo madoda ngizokutshela khona manje ushawo bani nombolo 17 uma nje usengifuna ukubona ukuthi abantu sihamba nabo sihleli ndawonye nabo ngempela sibone ukuthi hayi ziyakhala la ziyakhala nombolo 17 ingoma le ekade iwunumber 15 nombolo 16 ingoma ekade iwunumber la 15 last week yabona ingoma nje biwunumber 15 last week shuthi kwenzakalani ke yobe iwunumber 16 yehlile nje yehla kancane yathi nje shenxe

Usayo featuring Sheng wasehlala nkosi. Ah, madoda, ah suka suka ngoba hey ngoba abantu kubelula nje ukuthatha ukuthi uzohamba yobulala umuntu. Hey ngoba abantu abakwazi ukubheka bathathe isimo basibhekise kubo ukuthi konje mangahle kuthiwe yimi lo bengenza njani. Inkomakele evele ihamba ngempela yangena yathi nje nombolo 15 isuka ku 25 last week yagxuma nje yazothi gaga into engiyithandayo la ukuthi asikhethi genre sidlala ingoma ezihamba phambili eNingizimu Afrika njengobuzwa nje usayo featuring ubani uSheng wasehlala nkosi angingijime manje ngiyolamba na ngiyolanda nombolo 14 ha uyabona ke lena ngiyazi abantu besifazane basukuma bame ngeenyawo uma isidlala amadoda ha ngoba niyakuthanda inikubekwa lapha esicongweni Number 14 nama buffalo nama elephant limit na la you are

ngabe kusashelwa yini khona manje bese kuvela kuthiwe nje umuhle bese umuntu avela afaka inhliziyo uthi sengiyakujola. Asho njalo uVusiqimba wathi athi ngithi ngiyashela athi hayi ngabusayihlupha emavusana sengiyakujola. Isikhathi njengamanje ihora lishumi nomuvu busuku kusele nje 1 hour ukuthi sihlukane nawe. Ngiyabona-ke khona maduze nje ngizothatha nje abanenhlanhla ngithi abangibhalele noma la ku-TikTok noma bangibhalele kuya ngizothi babhale ku-WhatsApp abanye. Ubhale nje ingoma obonayo ukuthi uma ngeke ngakufakela yona uzosuka umudanse uze uyeke ngoba usuwa usulala. Ungibhalele nje ukuthi yiphi yona leyo ngoma oyicelayo. Kodwa thina okwamanje siqhubeka nani? Siqhubeka Nazle ngomethi lutho lutho lutho lutho. Ayikho ke kutubuthweni bengimbuza nje njengamanje siqeda ukuzwa ngempela lapha ingoma ke

uSam Deep ethi Geshela ingoma lena yabona mawubona ingoma emnandi ngalesi sikhathi kanti ngesikhathi zophela unyaka ngonyaka odlule bishisa ikhotha kusho khona ukuthi ingoma yayi strong ngempela number 7 last week namanje iwu number 7 leyo ngoma emnandi kangathi shela phela sasane kangcono yangibuzeke mina ukuthi sizokwazana kanjani kangcono singathandani ngoba phela ngithi manje uma ngabe ngishela awuzukuvuma ukuthi sibonane usiyobona nje usuthi we ngoba phela abafana bayakwazi ukushela noma ngishelisa unyaka wonke elokhu eshelile nje umfana elokhu eshelile uzuthi Nkosi yami uyangithanda kunini aqala ngisale sengivuma he mhla uvumile uyokhokha ukhokhele ukuthi ubungavumi ngani uyobe usubona ukuthi ho ngaze ngayifaka kodwa ke kulungile ke umsakazo olalele izwi lomzansi igama lami ulakho kankosi sihleni nawe ngempela ngiyahamba ngiyobiza number 6 last week bihleli number 6 nakulempela sonto iwunombolo 6 Drake Janice STFU.

suka suka suka suka so liyazenzekele lelo luthando saqala sithi siyadlala sikhohlisana ngamagama olavelo lamile uthando kwasoke kwadlaleka endaweni embevundile lavelo lamile uthando sengimthanda ngempela awu ngavele kabona ukuthi lelo luthando uqondene umaqondana suka suka suka suka suka suka suka uyabona ke leyo ngoma ngempela ingoma enombolo 5 kanti nangesonto edlule futhi biyinombolo 5 ithi umaqondana ingoma le esishayelwa ngofeza yabona njengamanje isikhathi 12 minutes after 11 angihambe manje ngiye kulombolo 4 nombolo 4 wethu namhlanje usho naphi nombolo 4 hey wena hey hey yeah.

0: sigijima kanjalo ngempela ke laphana kulombolo bani sesibheke nje ngasekugcineni impela manje kwalo i-top 20 njengoba ubona nje kathi uzale ngoma ethi Stofistofoza leyo ngoma ngempela ikhona la kwi-top 10 yakho ma uthi uyabheka kahle hle number last week ibiwe number 4 nanamhlanje unumber 4 siyafuna ukuqhubeka siye laphana kunombolo 3 wakho isikhathi njengamanje 17 minutes lishayele ihora lishumi nomuvo 12 o'clock mina nawe siyahlukana yes. Kodwa singakwenzi lokho ake sihambe siye la siyobheka ukuthi ke bathini abantu uthi lona dlala ingoma mphazima ngiyaza ngiyacanga ukuthi uqonda ukuthi ngiyazalwa mina usekhaya manje hayi ukhozo lunamanga kabe ubhalile umzo uqale wathi qinisa likho emhlabeni ngathi ngiyamkhuza wasethi washintsha manje wangabe sasho ukuthi inyoni wasevele ebhalithi ukhozo kulungileke ebhuta siphume ey'ndabeni zabantu uMary sengiyibonile uMary uthi asisheshise uMary wathi ufuna ukuyolala asibone ukuthi ubani lo okhona futhi la sibone ukuthi yena uthini hayibo kanti ubani odlalayo manje kahleni ake nime nina ngikaze ngithi mina abantu abaqhubeke bacule nenza kanjani manje ukuthi nivele niqhubeke nicule ngingashonga uculani hawu ninithembe kangaka ninithembe nje kangaka hawu madod senisenda amaviena nje manje kulungileke. Angenzeka nje. Isikhathi baku 18 minutes lishayile ihora le shumi no move. Awuthi ngibothi khona nomuntu othi ufuna ukudlalelwa ingoma ethile la. Tisibone ukuthi ubani lo uthi mphazima kalanga. Ngiyabingelela futhi ngihleli nawe nje kuyolamulela lo hora ngajabule nje ukuza iphindo lakho, iphimbo lakho. Ngikulalele ngisebuhleni uSifiso Ntuli, Ntuthuli enanda emachobeni wasethi ke danko. Awu nami ngisho njalo ngithi danko. Hayi khona into engahambi kahle la. Kufanele ivalwe. Kufanele ivalwe leyo nto ukuthi sibone ukuthi yini nale edala ukuthi kube nomsindo la. Thula wena uthi tu. Thula nje uthi tu. Sifuna ukulalela la thina. Hawu. Muse ngazayithola sixabana nawe nje ngendlela angayiqondi. Yabo, andifuni ukulalela abantu bezikhulumela. Hawu, hey bantu. Ubani lo ecula la? Hawu, yini ungakhuzeki?
1: Elimsakazi wami, hayi uyarokha ngempela. Uluwa kadubeka amaqoma elendwedwe kawa-10. Hayi msakazi, ngizothi mina ngicela ukuthatha iyibongo eyi-serious, iyibongo zangempela. Ngithathe uDube, ngithathe uOmbonambi, ngithathe uMtolo, ngithathe uCele. Lezi ibongo, ibongo eyi-serious ngempela emhlabeni. Iyibongo zangempela ayizokudlala msakazi wami. Hayi ngiyabonga msakazi wami.
0: Ngabe sakho sithini ke isibongo? Ngihleli nawe emphazima uzamani yengendwedwe kwaSonkombo. Siyajabula kakhulu, okumnandi kakhulu ukuthi ndawonye njengoba ku-20 past 11 msakazo izulu mzansi.
2: Hawu mphazima. Siyakwamukela ezweni lomzansi ukhuluma noSibo waseyimangweni emawodi. Siyakwamukela ekhaya ezweni lomzansi. Feel at home.
0: Yebo. Khona olunye ulimi la ngithi yini stronga noma yini elithi sweet itweni. Shithi zizwe usekhaya. Ngiyafuna ukuthi siqhubeke manje ne-top 20 yakho siyobheka sesiya seziyangasemasumpeni. Selidumela ngamasengasemasumpeni. Mhlawumbe uyibuze namhlanje ukuthi yini wona masumpa. Ngithi wabona igula malibu.

Yabona ke mina imzuzu ngaphamba kushaya ihora leshumi nambili ayisami isikhathi siphelile ke ngempela manje sokuthi fanele ngiphume ngithathe imithwalo ngihambe uze ku DJ Mong sethi ke isithandwa sami ngiyaphuma ke manje ngidedela sizuzu ngilandela umfoko kaDebe uzohlala nawe ke 12 to 3 mina ngiphuma ngala ngoba angazi uma uyo ngixoshayo kodwa ke imafikizolo ithi ke fantuka fitness xoshelani iphathi mnandi kangaka uhlale nje nezilomzansi mina nawe sohlangana ngesontelizayo ngulakho kaNkosi umfaka mnyizana umuntu ongakanani wase nesilandene nesandleyana elimpazi makalanga ngiyaphuma manje ngithi awusale ungawucisha umsakazo uhlale nje kwimnandi bye.

0: Nanti sizongaphela ukuthi ngabe sithathana sibekana kuphi sikuphakela lapho ngasekhaya futhi ke ubuze ofisa ukubuza nawe lapho ngasekhaya umlalelo omhle kuthi ke ngo 120 ngo 222 soba naye futhi lapha ubaba ke uyidirector phinde futhi ibumbhali eseyidirector abantu abaningi ke noma ke amadrama amaningi khona le Mzansi Afrika ekutheni ke baphumelele baye phambili abanye uyababona mabona kude benza umsebenzi ke obheke ephambili kuthi ngo 2:05 ngo 10 minute past 2 sibe nalapha na inkosi yemibono sokhuluma indaba enkulu futhi ila othola ukuthi ke umuntu usebeganene ekhaya baye sicaweni kwakuhle kanje aya utholakala ukuthi ke sikuba nengxabane bakhona emndenini noma ekhaya bagcine ke sebephuma ngentukuthelo ekhaya lelo sokuthola sikubekeke lapho ukuthi buphi umngozi enibhekana nabo ziphi ingcinamba enibhekana nazo uma ngabe niphume kanjalo ke ekhaya kuphi ke okumele ke kwenziwe uma ngabe ke kunjalo qhubeka uhlelo kubunandi kube nje aya ngoba nje uyabona ngo 2223 sesuba sesiyophuma lapho sobe sikubheka ke siya lapha nalapha yasiqondisa ulimi sikunika lapho ngasekhaya ngoba kubalekile ukuthi ke idlentsundu mayiqonda ulimi lwayo sibheka phambili njalo kulungile siyakubona nje umagandja manje sizongaphela ukuthi ke ngabe ke bona ke basiphatheleni namhla
1: baba ngoku amoko athi amthatha uhlana ngezi business uphande laba makulale kuziwe kwabo wena usala phapha
2: ayikuzakale kodwa uthe ukuphi usha kuphi
1: ndi reflexa senqabeni bhuti
2: okay bese ngakukhulu ukukhumbula mkhosi yabona
1: inkosi ndiyevulela bhuti amnalo nhlelo lakho nkosi yami kwaweli izilo mzansi zendona ngokuthi phese yani sasuki kwa mapha bhuti
2: ha siyabonga mthemba god bless
1: inkosi bhuti
2: sure

0: phansi 98.0 FM ingalengahle umsakazo umphakathi kanti kwi-app yethu nje izwi 98 FM ekwazi ke usidonse ke kona kumsakazo wakho. Khumbula ke insuku ke ziyishumi neshiyagalolunye kuyena lapho uNtulikazi ku 2026 kanti isikhathi sakho 16 minutes past 12 kona kumsakazo. Njengamanje sikhona ke izihambe lami ezikhona njengamanje kona umsakazo uMagayi khona uMashimane khona kona ke umsakazo ke intokazi usuba nayo soloko sibheka ukuthi gabe ke siyakwazi ukuthi siyidonse sixhumane nayo sikhulume nayo sibheke phambili. Kulungile asenze kanje Magayi, sekubekelele emsakazweni mkhulu.
1: Ngicela ukukhuseleka kumveli Nqanga uGwemsathane uqalisiwe eBhungane nabalaleli nabaphathi bomsakazo izilomzansi. Sesikhona ke sigalelekile sithi sibonga ithuba uThixo siphe lona. Siyabingelela kubo bonke abantu, ngibingelele nakumfowethu uMashimane takamkhulu.
0: Mashimane uzazise nawe, ngiyabona Magayi ufike nawe namhlanje, zazise usuhabhinezwe.
2: Ngicela ukubingelela.
0: Yes ba.
2: Bonga ukuphiwa amaphumulo, ngibonga ithuba engiliphiwayo kulomsakazo omkhulukazi. Njoba sengishilo ukuthi ngwa amaphumulo mina oqaqeni esigodini sasoqaqeni ngizalwa khona lapha ngasemfuleni eBhuzenge.
0: Alright.
2: Yebo.
0: Okay, mtakama kulungile, siyakuzwa.

0: Ngithemba ukuthi ke uyibambile namhlanje magaye sizokhuluma indaba enkulu mlaleli lapho ngasekhaya nawe uzoba ingxenye enkulumo ngqoqo yethu uphonsa okuphisayo njengenjwayelo yalazi udaba kuyona nombolo yethu lapho ngasekhaya sikwazi ukuthi ke sikhulume ngayo nawe ethi 0638208448 kubona ke umsakazo 0638208448 WhatsApp line kanti ukuthi usinte bukhoma ngalo loqesha u 0604801 64 kulungile magaye mashumane ngifisa esibheke le namhlanje kakhulukazi ke ethinta ubudlelwane basekhaya basemphakathini buze byodlulela ke kubantu ke asuke ke sebe bambisene ke uthandweni lawo magaye
1: ungani umkhulu ngifisa ukuthi ngiqale la ekuthenini asizogeqa amagula
0: ya
1: kodwa esizokusho yilokho kokuthi Bungane Mashimane nami uqobo lwami hlobolunu lobudlelwane esikhuluma ngabo.
0: Yeah.
1: Hlobolunu lobudlelwane sinabo ekhaya. Hlobolunu lobudlelwane sinabo emphakathini. Ngoba yonke into engiyenza kunabantu abayibukayo.
0: Yeah.
1: Yonke into oyenzayo siyakubuka ukuthi wenzani.
0: Yeah.
1: Ngifuna ukuthi ngiqalela ekuthenini kuyingozi ukuthi ngazi uMashimane ngiqale ekhaya kuyingozi ukuthi ngazi uMashimane njengomfowethu ngoba kuwukuthi kukhona into engiyifunayo kuyena ngizayiphinda
0: iphinde ba ya
1: kuyingozi ukuthi ngazi uMashimane ukuthi umfowethu ngoba kukhona into engiyifunayo kuyena
0: Yeah.
1: Hayi ngoba ngimamukela ukuthi ungowakithi.
0: Yeah.
1: Nginezathu zokwenza lokhu. Nginezathu zokumenza acabanga ukuthi
0: yeah.
1: Ngiyamthanda njengomfowethu. Kanti mina ngiyamsebenzisa.
0: Yeah.
1: Ngenza amaqhinga namacebo ukuthi ngimenze acabange noma abone ngathi ngiyamemukela. Kanti inhloso yami ukuthi ngifinyelele kule nto engiyifunayo kuyena bese ngimshiya kanje
0: okay hey kusho ukuthi nginokuzenza sokukhona la wena naye
1: ve not again
0: yeah
1: ngoba yena kaboni
0: yeah
1: hleze noma ebona uzobona emva kwesikhathi uthi kahle kahle lana ngiyasebenzisa
0: lana
1: yabona
0: yeah
1: kahle kahle umfowethu hayi ngoba engithanda kodwa ingoba kukhona lento Bungane kadungena lutho.
0: Yeah.
1: Awunalutho.
0: Yeah.
1: Asinandaba nawe.
0: Yeah.
1: Sinendaba nalo. Ovuka ekseni emsebenzini. Ayosebenza ngoba siyazi makuphela isonto, makuphela i 40 night, makuphela inyanga khona oplastika abazoqhamuka. Kuwena qhamuka lutho.
0: Qhamuka umuntu mina.
1: Ingabe ukuhlupheka kwakho kuyaqeda yini ukuthi uyingane yala ekhaya?
0: Hey, yakuzwa. Mashibane ngiyakubona lapho. Hey Vuma acale lapho. Uyamuzwa uMagaye uyayithinta lento ekhaya. Lo mdlelwane obuba khona buphele. Bufana nokudlala lomjani Magaye obufile.
1: Bufile vele.
0: Bufile lo mdlelwane. Mashimane, kuthini kwakho uPaula kuleyo ndawo? Uthini ngalo mdlelwane obufana nalo?
2: Hey, baba uMagaye.
1: Baba.
2: Inkulu into ithintayo vezwa.
1: Thixo mkhulu.
2: Inkulu iyethusa ngoba awukhulumi ngento ethi just ukuthi uyakhuluma ukhuluma ngento eyenzakalayo vele
0: oyibamba
2: kumanje kumanje njoba sikhuluma la kunomuntu okhaya ekhaya osilalele uthi inkosi yami kazi labantu beziwe ngani uthi nginalolu sizi kunomuntu ongasakwazi ukuthi maqhamuka abafo abahlale nabo because of yena umuntu ohlale sekhaya uma kuqhanyukwa always mayicatshangelwa yena kuthiwa nomnikeza phela naye lokho kuzosala because of ubukeka useless ngenxa yokuthi akayitholanga inhlanhla yokuthi asebenze njenganabo but ekhona into ebuhlungu eyi-1 kwadalwa yini ukuthi umuntu uma ngabe kukhona kuncane akutholayo abone ukuthi kufaneke ngichomele omunye umuntu ngakho
0: yo
2: noma ngingathola isikhali njengamanje mina uthweni nasi isikhali mhlambe ngisicoshile into yokuqala engizoyisho ngimthole nje oyedwa ngimlima ngicapha ngumfo wethu njalo
0: yeah
2: ngiyakulela igama otshoyo ukuthi asini

0: Naki ngoba engenalutho usho ukuthi akusesiyena umfowethu.
1: Yeah.
0: Kanti ave balekile umuntu ohlala ekhaya noma umuntu oyiso. Ngoba mina njengoba ngila angazi khona abane ekhaya wenza ini.
1: Yeah.
0: Kodwa uma ungangibuza manje ekhaya kwenzakalani? Ngizothi mina yonke into iright. Ngithembe yena ngoba ngikho. Kodwa mase ngifike ekhaya umuntu wokugcina. Konke ngikuphethe ngizochomela yena ngizomtshenza hayi thatha leso skipper leso ngoba vela ngisasisebenzisa bekungeke ngithenge iskipper ngithi ngithengele wona mfethu ukuba khona kwakhe ekhaya kuyinto enkulu
2: ishi mfethu ya makaya contact ida yakazi
3: no uyazi umashimane uhamba kulento ethi awufika ekhaya Bhungane
1: yes
3: kuthiwe kwena ey mfethu awuthinto encane.
1: Yeah.
3: Akushiwo ukuthi mfethu awubambi into encane.
1: Yeah.
3: Yini njalo uhlele kulindelwe into kuwena kodwa ingekho into elethwa kuwena.
1: Yes.
3: Ingoba uyilutho. Mhlambe sincane mina ngisusa umthwalo emahlomba. Mina
0: yabo. Yeah.
3: Sincane ukukutshena ukuthi ngendlela ophansi ngayo. Asinandaba nawe. Kangako but sinendaba ukuthi sizotholane kuwena.
1: Finish.
3: Sikhuluma ngobudlelwano obuphilayo nobufile la.
1: Yeah.
3: Sikhuluma ngobudlelwano obuphilayo nobudlelwano obufile. Bufile lobo budlelwane ngoba alikhi iqiniso phakathi. Kunjengokuthi Bhungane ngikufune ngoba kukhona la ngikudinga khona. Ngithi ngingaqeda uthi ungaqeda lokho kungisiza kwakho bese ngikuphushela emuva njengezibi ngikhipha endlini.
1: Yeah. Yes.
0: Yeah.
3: Ngibhukude emanzini noma ngibhukude sizibeni esakhiwe uwe kodwa wena ngisakudingi.
0: Yadalwa
1: yini? Into njani leyo?
0: Yebo, uyabona sicakekile. Akangangokuba sifisa nanokwazi ukuthi singabathola apha abantu because la eThekwini.
1: Yeah.
0: Ngingakhuluma nje ngeTheku. La eThekwini ngumuntu okhona mina osebenza emgwaqeni isikhathi esiningi.
1: Yebo.
0: But compare uta sengiyayifunda. Akekho umuntu osiza omunye umuntu for ukuthi ngimsiza for nothing. Just ukuthi ngoba uxakekile awuthi ngimsize. Uthi ufika umuntu uzomsiza bamagaya.
1: Yebo.
0: Usuke sekukhona okubhekile ukuthi ngizotholana.
3: Angimsizi lo muntu.
0: Abantu sebathatha usizo baliphendula imali.
1: Yes.
0: Imali nomsebenzi owodwa emhlabeni.
1: Yeah.
0: Ukuthenga. Whatever mawuphethe imali
3: ufuna ukuqala uhlukane nayo ukuqala ukuze uthole lento oyifunayo
0: but awukwazi ukuthi usize umuntu ngaleko ukuthi uhlangane nani
2: izolo mzansi 90.0 FM kwala kahle umsakazi umphakathi umagaye umashumane sikhuluma ke ngobudlelwane ophilayo lobudlelwane ke obungaphili okwamanje sisathinta la ekhaya ngaphakathi ekhaya ubudlelwane sibhekayo njengamanje sina ulayini lapha ke udade wethu ke yes uTiny K sekubikela la Tiny K
4: yebo sanibonani
2: siyaphila njani ma
0: siyaphila
4: tathe siyaphila njani mina
3: siyaphilile thina sibonga ukukhuluma nawe
4: mina noTiny wakhanya lo mntu obade ukushekshela isigodi
3: ngwana
2: ngwanisa. Ya.
4: Yeah.
2: Yeah, yes, the
4: doctor. Inda family scale siyazi la ukuthi iyini ubudlelwane munye.
2: Yeah.
4: Yebo, uxhumana noma ukwazana phakathi kwabantu ababili nokungaphezulu.
2: Mhm.
4: Bese kuba khona ubudlelwane obuphilayo nobudlelwane obufile.
2: Mhm.
4: Yes. Ubudlelwane obuphilayo ilapho khona abantu belumbene bejabule futhi behlangene kungabala ukuxhumana okuningi kukhona okuvulekile khona okuvalekile
2: nazo
4: ya
2: iyakhuluma imbokodo la iyakhuluma siyela nje kunyanga yayo siya kuyona iyanga yabo Nkosi yami siyakuzwa ngwanisi mangwane uyabeka ngiyathemba ukuthi niyamthola umangwane ukuthi uyithatha ibeka uphi isamaraza kamnandi uyayiveza letha
3: ngiyabonga kakhulu ngifuna ukumbingelela makhanyile ngiyakubingelela dadethu niyaphila
4: yebo siyaphila njani baba
3: hayi siyaphila ntombi enkulu ngifuna ukuthi ngiye la ekuthenini siyavumelane ekuthenini ubudlela

0: nebukabili ilobo philayo nobufile. Bese uyayivula ekuthenini abantu mabe sebudlelana nobuphilayo ngamanye amazwi abantu abazanayo ukuthi ubani lo uyini la iyiphi indima yakhe kulobu budlelwane sikubona.
1: Yeah. Uyakubamba.
0: Usekhona ngoba?
1: Usakhona kalahlekile. Akalahlekile. Kwanezi ukhona ngithi usakhona?
2: Yes, ngegamelo lodwa nje masingagoqa ukuhloniphana umuntu umnike indawo yakhe.
3: Inkosi yami.
0: Ngiyabonga.
1: Mashumane. Yeah.
3: Uyabona sisi. Ngikubingelele nje la ukhona dadwethu.
1: Yeah.
3: Yabona leyo okhuluma ngayo. Usuvele wayigoqa yonke lento esikhulumayo. Mawuphatha igama lenhlonipho. Ayikho into engale kwegama lenhlonipho. Ungalihamba uliqede. Uqala komuntu ukuthi umuntu uyaphila inhlonipho.
1: Yeah.
3: Yonke into eyiyona uma engenasi isisekelo senhlonipho usho ukuthi lonto yakhe ayinalo iqiniso.
1: Yeah.
3: So ngihambisana nawe dadwethu. Ay. Yeah. Usuvele wayishaya isikhonkosi.
1: Emagayelo ke enyakaza kukhushuza kancane. Ngiyabona sobuyangena bantu kuyona inombolo. Kuzolo 63820844. Ngicela sisebenzise leyo nombolo ngoba kula yini sifanelekile. Zwini 063820844. Nawe ke kube khona kokuphonsayo ngenkulumo ungqoqo yethu. Magaye Mashimane Tani Cake kula yini. Ngifisa ke nje manje ngithi sesiyibekile le yasekhaya.
0: Yes.
1: Yacaca yathi ba. Ake sidluleni ke naku ke khaya yebo ke sesikhulumile ngako ubudlelwane kukhona abukho kunezimo eziba khona ngezathu ezithile ngobudlelwane okungaqinile ekhaya. Ake sidluleni ke sesimphakathini siyaphuma ekhaya manje simphakathini manje mhlambe asike sithathe sikubeke ke manje umuntu ke manje ngobudlelwane basemphakathini.
0: Ngicela ukuqala ngithi
1: ya
0: umphakathi isibuko la siyibuka khona thina. Futhi la sibukwa khona. Umphakathi isibuko lapho sizibuka khona nalapho sibukwa khona. Asibuke ngokuyikhona khona ke Bhungane. Mashimane, Makhanyile asibukwe ngokuyikhona kho ikupho kuyikhona khona yilokho esiyikho thina.
1: Yeah. Yeah.
0: Yilokhu esiyikho thina ngoba umphakathi uzosemukela ngendlela esiziveza ngayo.
1: Ne awusho ukuthi ngempela meni umndeni noma ekhaya lokho eniyiko emphakathini nizobukeka nili yonke eniyiko
0: nizokwaziwa nje.
1: Tani Cake ngwanezi.
2: Yebo, lobo budlelwane busisekelweni esiphezulu njengobuntu lapho khona izakhamuzi zibumbene futhi zihloniphana. Ukubambisana kubala izinto eziningi ukusizana kwabantu ngaphandle kokulindela inzuzo.
1: Ya.
2: Lapho kunesenzakalo esibuhlungu njengendisibonile mhlawumbe ake sithi khona odlulile kunomncwabo nihamba nonke niyosizwa. Nala kutho jabulwe khona kungaba umshado kungaba yini uyasiza lapho so se ubudlelwane obuphilayo kuphi emphakathini. Ngaphandle
1: kwenzoza. Okay, Mashimane.
3: Okunye nje sisi ukufaka lapho dadwethu okokuqala nje kunakho konke ukuzithanda wena ngaphambi kokuthi uphumele ngaphandle. Aluzithande wena ngaphakathi ukuze mawuphuma ngaphandle bethi mabekunikeza uthando laba bantu abakubona ngaphandle ubuvele wena ubalindele ngothando lokuthi ubanikeze nabo ngoba singakuhlebeza sithini sithini iqiniso lithi akekho umuntu owumuntu yedwa. Umuntu umuntu ngabantu umuntu umuntu ngesizwe
1: kunjani
3: even ngisho inkosi.
1: Yeah.
3: Izikuthwe iinkosi ngoba kunabantu.
1: Yeah.
3: Okusho ukuthi ukuziphatha phakathi kwabantu. Kukhona ukuziphatha lokho ukuthi mhlawumbe umuntu athi ngiphethe kahle mina ngoba nakhe efuna ukuvela kubantu ngoba mhlawumbe kunomhlangano womphakathi.
1: Yeah.
3: Ebese fika khona esezenza umuntu omuhle noma ekhuluma ebenjani ebenjani ebenjani. Kodwa mase kubuyelwa emumva khona lento angazi

0: thini ngesiNgisi kodwa khona lento okuthiwa umuntu mase esengemumva engemumva kwakho
1: yeah
0: akafani noma esengaphambi kwakho
1: yeah.
0: But iqiniso lithi fana khona umuntu ezokwethemba noma ususithele ethi mina emphakathini ngigabile ngosiswa lapha phesheya
1: yakhoza
0: usebenza phesheya kweilwandle uhamba ngemoto enkulu kodwa maye fika la akafiki ngo2 ngoba nakho kuthiwa la ekhaya kushoniwe noma kuyadliwa esezohlala lapha ufika nafaka iphinifa
1: yeah.
0: ezosiza umphakathi
1: yes.
0: wakubo awulekelele njengabantu bonke
1: makhaya
2: ithi lento umuntu umuntu ngobuntu
1: yes okay
2: umuntu umuntu ngobuntu ukuthi uhlezi kusiphi isihlalo akukushintsha ukuthi ungubani inkinga esinayo yileyo ukuthi ngithi ngingahlala esihlalweni sithize bese kuba isihlalo esigwinya mina kanti mina bekufaneke ngihlale esihlalweni ngoba ngizosuka kusona
1: yeah
2: ubuka umuntu mayihamba ngeenyawo umbuke mayisehamba ngemoto mayisehamba ngenyawo ngababingelela abantu mayisehamba ngemoto ulindele abantu bambingelele yini lesishintshile
1: esho
2: yini lesishintshile ukuthi wena umuntu kade sahamba nawe la
1: okushuthe ubudlelo njani lowo
2: ophile
1: okay ngibona ukwena ejani ke
0: ophile
1: bonis yabuza ubabacele la uzuneka izandla le studio benomashimani la wena uzineka nawo la
3: ngiyanizwa impela ngiyanizwa ethi mina ngiyemthande ke ugoqa njengibeke ngomini
1: ngiyakwenzela ehe
3: uyabona uma ubudlelwane kusuke buphila kwanda uthina unciphe umina
1: nakuya
0: yazana
3: lapho khona ungasho ukuthi mina ngi usebenza as i team uma usemphakathini awuthi ukuthi ube kubono wakho uthi si bone ukuthi asenze ukuthi so ukuze into iphile kumele uqale wazi ukuthi wena usukaphi uyaphi bathi ngisingisi your past is the foundation of your future kwanele wazi la usuka khona ukuze uzokwazi la ozoya khona
1: yes siyakuzwa ngwanesi uyanemba
2: ngifuna ukuya la kule nto eshiwo uMangwane ukuthi mangihlezi ngibhala ngithi ave libalekile izolo lakho ngoba izolo lakho liyisekelo sekusasa lakho ubalekile ukuthi wazi ukuthi usukaphi ukuze uzokwazi ukuthi ufuna ukuyapla uyakhona
0: yes
1: yeah
2: libalekile izolo lakho kulazi ukuze uzokwazi ukuthi uyapi la uyakhona ozwa makuthiwa hambu yosakhela ubuhlobo angithi yabo hambu uzobakha kanjani ubuhlobo ungazi ukuthi ubakhelani uzobakha kanjani ubuhlobo ungaba ngamanye amazwi mangizoyithanda noma mangifuna ukuthandwa ake ngiqale mina ngizithande mina ngizazi mina ukuthi ngifunani ngingubani ngaphambi kuba ngilindele ukuthandwa ngoba hleze ngithandwe kanti mina uqobo lwami angikwazi ukuyithanda
1: kanti awu uthanda uqobo
0: ngiyahluleka mina ukuyithanda mina
1: eh mashimane
0: kodwa mina mangiphumela ngaphandle ngibheka ukuthi ngizothanda
1: hayi hayi bakwethu kanjani
0: hloboni into ilindele
1: ukhonta ivezeli magaye ngwanezi mashimane mlalele ekhaya mo uthi magaye wenziwa yini ukuthi mesihamba ngegoloyi ufuna ukuthi ubingelele wena washintsha manje kanti babingelela abantu sahamba ngenyawo
3: ngiyakuzukusile into ngayona
1: hey nakhe yizimbokodo nakhoka
0: uphila manga
1: uphila manga
3: yes uphila into ngayona
2: sibaningi
1: oyinayimbo yes mangwane kona ufuna ukuba oh okay
3: kangelo kumthethela khulumi
2: ngiyabonga ngwane sibaningi siphila impilo yokufa
1: ya
2: ngoba siphila impilo esingakazi sayiphila futhi okungenzeka size siyoshona singakazi siphile ngoba ngithatha ipikopi kaBhungane ngayiletha kwacele ngiphila impilo kaBhungane ngifuna ukuphila impilo kaBhungane okokuqala angikaze ngize ngizikala ukuthi le

0: impilo ngizokwazi ukuyiphila isikhathi esingakanani.
1: Yeah.
0: Uya imitator, ufuna ukuzenza into ongeyona, kanti ngesikhathi ngiqala ngizama ukuzenza into engeyona, nginesikhathi engisilahlayo esokuba yimina.
1: Yeah.
2: Yes.
1: Yeah.
2: And futhi owesibili kufanele ukuqonda ukuthi ungaboyijabulela impumelelo wazi ukuthi khona umuntu okhalayo.
0: Mabuya plus.
1: Hey, mashimani.
2: Ungagijimeli ukuthi hey mina ngibiziwe emsakazweni kuthiwa ngizokhuluma nabantu kodwa ngemuva ngishiya abantu abathi like us nje uyena.
0: Yeah.
2: Uma ngiphuma la mina dadwethu ngiphuma ngithi hey ubonile ngesikhathi ngingenile abalaleli kuthiwa bebebangaka kusema ingivezela abalaleli bangaka bonke abantu bangilalela ucabanga ukuthi uyathandwa ekubeni wazi ukuthi lento yenzayo wenzela ukuthi lo muntu omzisa ubuhlungu akubone ngathi uyaphumelela. Kanti inyembezi zabantu bathi leyo mpumelelo yakho kodwa uNkulunkulu yokuphendula ngelinye ilanga. Siyakhala thina siwumphakathi.
1: Ngiyabona la babhala abalaleli ngoba ngithembele nawe iba yingxenye yekhuluma ngoxoxo yethu. Sisonke singanza ndawonye siyabamsana, siyakhuluma sonke siyaxoxa sibheka phambili. Ya mhlambe uthi ke lapha isakhamuzi ngiyabingelela emsakazweni uthi ke nathinta indaba enkulu ke ebalulekile kakhulu ke emndenini, nginizwile niqala emndenini sinemphakathini, okuyinto ebalulekile ukuthi ke ubudlelwano buqine bubheke phambili, ngabe sekhaya ngabe semphakathini. Uthi lo omunye ngiyabingelela amakhulukhulu nasezihambelini zakho uthi hayi nayithinta indaba enkulu kodwa ke ngicela ukuthatha isihlalo ngihlale phansi ngiyizwe kahle le ndaba ngoba angifuni ukuyizwa ngendaba uthembe lihle vilakazi kwamashi lapha ewaste usho kanjani.
3: Ya akese mangwane nampa abantu sebeqalile ukusibingelela sisi ongafisa ukudlulisa ngoba ngamanyamazi abantu abazohamba nathi kule ndlela esihambayo ngoba la sibheke khona sibheke kuthenini siqala ngalento enhle uNkulunkulu umvelinqange asiphe yona kodwa sisilahlekele thina njengabantu sesingabantu ngoba sihamba sizidumbu kodwa ukuphila kwethu sekuhamba kube neyikhisi ekufaneke sijombe ngoba ilento oyivezayo nesivumelana kuyona ukuthi sesilimele ngalendlela ukuthi sesifuna ukuphila impilo okungeyona, sifuna ukuphila impilo yobudlelwano obufile.
1: Yeah, so
4: nanokuthi okunye bafo
1: yebo ngwane
4: ngiyikhande isamar
1: yeah summarize and you think
4: lento lena ithi impumelelo yobumnyama iyakhazimule kanye yeso ungeke wajabulela nje impilo kaThayi usumbone njengamanje simuhle bahlahla ngiyifamise lento njengesihlahla once wazi i-truth laleso sihlahla leso limnandi but akubazi ukubaba kwenzani yayiwo lento engisho
3: wesisuthini manje
1: hayi uyalukile sibambe ngifuna ngibheke isikhati la ngifuna ukuthi ke sigcine singakhulumanga ngalawo laba babili ke manje siyongena ebudlelwane ba sithe ubudlelwane basekhaya abuqina kungabe ke ubudlelwane obufile akubudlelwane obuphilayo emphakathini ngokunjalo futhi akube ubudlelwane obuphilayo hayi ke ofile nje uMagaya kaDesh njengamanje Thani K Mashimane Magaya siya la manje kulaba othola ukuthi ke bahlangene babili ubudlelwane ke lobu babantu abathanda naye. So asingene nikona ke njengamanje sele maphethelweni ayinkulumo ngqoqo yethu lobo budlelwane abantu abaningi bayakhala ufica umuntu uya kulabantu abakhansene nje abantu ukuthi usibanibani udescendent ngicela nihlanganise ukuze ke siqhubeke siye phambili nothando lwethu. Ngifuna siyithinte siyibheke le ukuthi ngempela uma siyibuka uma ngalungisa izinto uthothi kuneyingane la esizele iyiphi inkinga ngempela engabhekana nathi nezingane kusasa.
3: Okay
1: yeah
3: ngicela ukungena

0: ngizongena bese ngibamfishane.
1: Koloke.
0: Into yokuqala la ethi kodwa uNkulunkulu. Uyazi kululu ukuthi umuntu akhiphe igama elithi ngiyakuthanda.
1: Yeah.
0: Kodwa angachaza ukuthi yabona mhlambe masingabuye lemuva khona lento okuthiwa khona ongithandelani that line lwamuqa lo ongithandelani.
1: Yep.
0: Isikhathi esiningi namhlanje sinalento yokuthi ngizothatha izolo lami ngilibeke phambili ukuze ngibone lento engiyifuna kuwena. Angathi ngizongithini
1: please.
0: Kanti bekufaneke mangiza ebudlelwaneni bokwakha ngiya kumuntu ngiyozethula kuyena one i-accounter le yanto yokuthi ngiyazithanda yini mina. Okwesibili ngiyazihlonipha yini mina. Okwesithathu ngiyazazi yini ukuthi yini engiyifunayo.
1: Yeah.
0: Ngoba igama elithi ngiyathanda i-pin code noma i-password okanye i-pattern amafoni asevulwa ngayo. Wonke umuntu usho njalo kanti ufuna ukufeza inhloso zakhe.
1: Yes, akazile.
0: Omunye umuntu aqala bheka ukuthi ufake iwashi elinjani. Uhamba ngani? Uza ngani la uza khona? Yabona? Mazingasekho lezi zinto ngizoqhubeka yini ngikuthanda.
2: Okay.
1: Mashimane, ngoba ungakayi Mashimane, ngoba moyi beka kanjalo magaye, kunobungozi abantu noma esingabazi thina esingahlangabezana nabo kusasa, ngokudlala ngomunye umuntu, yena etshela ukuthi uhlele kuye kanti awuhlelwe nakuye. So ngamayamazi lo muntu ongahleli komunye omunye ehleli, wena ufana nomuntu ngempela ke ongazazi ukuthi ubheke kuphi, udlala ngengane yabantu. Mashimane.
2: Yeah.
1: Hey baba.
2: Nakhuluma kabuhlungu yazi.
1: Yini kwani khona udlala kabo? Janike uyasizwa kalapha.
3: Angithe khona ngiyamizwa ngilindile.
1: Okay Mashimane.
2: Hayi ngingakusho nje mina kodwa.
1: Yeah.
2: Ukuthi la ebudlelwaneni leli gama elithi ngiyakuthanda.
1: Yeah.
2: Igama eliyingozi. Liyingozi akangangokuba lelo gama liyambulala umuntu. Mase kubuzwa nahlangana kanjani? Bathi uyangithanda. Kwenzakalani? Remember ukuthi umuntu esifazane. Ngizokhuluma umuntu esifazane. Umuntu esifazane uyinyama yomuntu wesilisa.
1: Yeah.
2: Uma umuntu wesilisa ethi inyama yami ngilandele, iyamlandela. And nginombuzo engingakaze ngiphendule umuntu.
1: Yeah.
2: Esikhathini samanje mawuthi uyabuka wonke umuntu ngokwesifiso sakhe, impilo yakhe ufisa ukuyiphusha yaphambili. And akekho umuntu ofisa ukuphusha impilo nomunye umuntu. Ngisho bethandana behlezi endlini. Uyaphuma eyosebenza, aphuma eyosebenza. Mhlabe xabana athi umuntu mina nginezinto zami. Hayi nami ngiyisebenzela. Angidingi lutho lwakho. Ebese ngibuza umbuzo wodwa. Yini le yafakwa uNkulunkulu phakathi komuntu wesilisa nowesifazane? Lo yenza ukuthi thanda ungathandi. Uzomdinga. Shu.
0: Yeah, uMangwane usilindile.
1: Elindile. Yalandile intokazi gale.
0: Simbingelele la Mangwane. Ngalezene mntase khaya.
1: Uthini kwakho ungeza? Noma ungenelela kule nkulumo ngqo.
3: Yabona nje le nto lena mfuthu. Idinga nje ukukulayo.
1: Nansi ya.
3: Ukuthinyelela ngene ngendlala kancane. Kodwa ke ngizozama ukuthi ngisho kinje. Le nto le iwukhondo lolalukhona vele kwakudala.
1: Yes.
3: Kuya ngokuthi wena ukholelwa ini. Abanye bathi alukho uthando ukusekela lokho nje abantu babethwalwa kudala ushelwe inkani ufake ukuthi ugcinise ikhanda lomuntu ngaleyo ndlela.
1: Yes.
3: Abanye bathi lukhona whereby umuntu afike akushele lenhloso ahambe yolobola bese ke kugcina sekushadwa kube nabantwana. Indaba ithi kisala la ekutheni sibona ubukhazikhazi bomshado nijabule na uthande luthandwa yisisekelo senjabulo nokuzwana phakathi kwabantu ababili. Ngoba ngingaphuma la eminyango ngihleke kanti endlini kushubile.
0: Ungwane uhamba kulento ethi
1: ya
3: so into engani lapha nje kusekuseni ngicela ukuma lapho
1: Alright. Ngiyabona abalaleli la.

0: lendlela uyiqala unezinto zakho. Ngalesi sizathu ukuze ungasebenzisi umuntu umsebenzisele entweni efunwa uye kanti awukho kulento yena ayifunayo. Angathi mfuna kuphinde.
1: Uyiphinde umlane la iphinde
0: baba. Ukube bengihlehla bengizoyimuva ngithi mina yithi mawuyiqala lendlela yothando kamathandana. Uyiqala unezinto zakho ukuze ungezosebenzisa umuntu kungabo wesilisa noma wesifazana. Ungezosebenzisa umuntu ekutholeni izinto ezifunwa uye kodwa ungekho kulokhu yena akufunayo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ngoba lokho kuyayilimaza lento mangwana akhuluma ngayo lento yobudlelwane obunjani ophilayo.
1: Yeah.
0: Ngoba uma niphilelana ngiyakuthemba uyangithemba. Kuze kufike la uthi khona yami ifoni ayithinti.
1: Eish.
0: Awume ngeke kulungile ngiyithinta ifoni yakho but wena ngiyakuthinta. Ubani obalekile ifoni nawe?
1: Khona izinto esingasathintwa la. Kodwa sithi si
0: buyaphila, buyaphila yini lobo budlelwane.
1: Lo njalo. So nemfihlo.
2: Ukuze uphile mawusane imfihlo.
1: Mashimane.
0: Ngiyakuhlonipha o uyangihlonipha noma siyahloniphana.
1: Ya. Izophila lento ibheke phambili.
2: Phela into ebalileke kunakho konke. Ukuhloniphana. Kulungile ngangivezela lo wesifazana.
1: Yeah.
2: Phambi kwabantu. Ukuthi hayi ngiyamhlonipha mina baba kwami kanjani. Mina why phambi kwabantu ngifuna ukubukwa ngayo.
0: Angimhloniphi ngani?
2: Angimhloniphi ngani mina? Sho. Angimniki ngani indawo yakhe njengomuntu wesifazana. Sikuphi isikhathi lapho yena azoyiqhenya khona ngami? Yebo abantu besifazana bayizingane. Ngeke sikuphike lo.
1: Isi singasho kuba ingane ngane kana.
2: Asisho
1: ukuthi ingane. Okay, ngiyafuna ucacise lapha yisa.
2: Angisiphela khona le igama elisebenzayo. Isho ukuthi umuntu usemngakanani.
1: Yes.
2: Nanamhlanje na nje. Sathi mangihlangana na ngithi baby.
1: Yes.
0: Naleli lokuthi wena njengoba mawubaba.
1: Umqedele magaba, umnyaka aqedele. Yes. Kube kaba.
2: Igama elithi baby. Angithi ubaby.
1: Yeah. Yini? Yeah.
2: Ubaby ingane. Angithi. But mina ngibiza umuntu ongakanani.
1: Omdala.
2: Omdala ngobaby. Yini na? Indoda iwumnikazi womthetho ekhaya. Indoda umnikazi womthetho.
1: Yeah.
2: But umuntu wesifazane umanage umthetho. Indoda yawushaya umuntu wesifazane umanage.
1: Okay.
2: Ngoba mina ngafika ngithi la ekhaya akuchanywe egcekeni. Kusho mina.
1: Okay.
2: Ngisho kuba einganeni nomngane. Ubani ozomela ukuthi la ekhaya angachanywa ngempela egcekeni? Umama la ekhaya ngoba uyena ohlala la ekhaya.
1: Ya, uthite munye umthetho obalekile kakhulu futhi ngempela ke okuyingozi nokuchamela noma ukushobinga egcekeni. Ngezathu ezithile, babesho kamakhehlo, "Phumela kaphandle, ungachamela ebaleni, ungachamela endaweni ukuthi ngoba kuzoba 1 2 3 4 and 5."
2: Singayi lapho kuningi.
1: Yebo, kulungile. Asikho ke lapho, kulungile. Mangwane, sesifisa ukuthi semaphethelweni. Mhlambe elakho impengetse selekthini kuyiphetha. Ungathini ngempela ke ekugcizeleleni? Eqineni kobudlelwane kubantu abasuke besondelene.
3: Mina ngizame nje ukuba iSABC ningathathi hlangothi.
1: Hey hey hey. Okay, azikuyekho.
3: Yeah. Ekungathathi hlangothi kwami ukuthi kunalento ethi indoda ayikhali ikhalela amaphakathi.
1: Eish, boom.
3: Leyo nto leyo ayikho.
1: Ayikho.
3: Nanokuthi kunalento ukuthi angiwazi ngesiZulu kuthiwa overpower. Yeah. Ukuthi hayi mina ngindoda ngikakwenzeka ukuthi ngoba kuyafana ukuthi akengithi sisebudlelwaneni. Mina ngiyamazi umuntu wami ukuthi akanalutho. Indoda le yena fanele masesiso babili ngisho ngabe silandliwa khona. Ngazi ukuthi ngizonika yena ikhadi. Siyazana thina. Ukhokhele.
1: Yeah.
3: Uzothi uba nokhokhile uyena savana sobalini.
1: Yeah.
3: Hayi ukuthi mina ngoba nginakho sengizovela ukuthi hayi ningibone nje ubondliwa yini as if manje la uthandwe yini wena ngoba ngizozothila.
1: Imangwana yini edala ukuthi lokho uqhambise ukuveze kumuntu wakho ukuthi kuba ngathi uyena okhokhile kubeni kwamandla akho. Ngifusa nje uyiveze.
3: Ingoba kunalento lena ethi uma umuntu wesilisa

0: kubonakala ukuthi kukhokheni kuba sengathi yena uyani siwani uyanyuza uyanyuza kanti futhi kuyameshisa naye isithunzi kuwudla imali yentombi yena akasebenzi uyabona kubalulekile ukuthi umsekani nazani ukuthi okay njengamanje akanakho ukuthi mina nginakho asibe nezinto ezilinganayo kube yikho kuyenu nina nini obabili naye ngokunjalo akungathi ukuthi ngiyakondla imali ekhanda ikhishwe yimina kanjani cha asinakuza lokho akube yikho yenu maseninodwa kodwa lapha kwande uthina hhayi umina njengoba ngikhe ngachaza ekuqaleni
1: kunento oyivezile enhle kakhulu ukuthi nina nobabili niyazana yabo so lelo gama lelo lelo nje liveze enye into kunina nobabili enithandanayo ngokwenza lokho enikwenzayo mashumane ngeke uze khona ukushisa
0: nenzela umphaka
1: yes mashumane
2: ehene ngilana dadwethu ngiyakuzwa konke okushoyo ngiyavumelana nawe idlana la ilele khona mama isekutheni nani bobhuti
1: yes yes
2: isekutheni indoda ngaso sonke isikhathi kulula kuyona ukuthi kwehlisa isithunzi phambi kwabantu ngokukuthethisa ukukuthembisa izinto let's say ithembise ukukubeka isandla ne kodwa kunzima ukuthi vume ukuthi mina umama wakwami siyabambisana naye kwadalwa yini lokho ukuthi indoda kubukhona ukuthi ngivume ukuthi mina njengoba ngila akwabe ngila umama wami ungivulelula yini ukuthi ngize ngifike la.
1: Yeah.
2: Bengeke ngize ngifike la.
1: Ungakuvezi
2: ngeke ufuna ukuveza mina ngaso sonke isikhathi. Imini isikhondla khondla.
1: Uyazi kanjani wevezayo? Kubalekile ukuthi abantu bethu nabo sibaveze okuhle abakwenzile.
2: Iveze umuntu wakho ukuthi mina mina mase kuthiwa ngikutshena ngami namhlanje ungathuka mangase ngikuveze ukuthi impilo yami nabantu engiphila nabo noma nomuntu engiphila naye uso ngisukaphi
1: yeah
2: ungifice iphi
1: yeah
2: ngikuphi mina ngiyayiqhenya ngomuntu ongenzela into enhle
1: ngilungile asela sizokuthi bathini msiya kumagaya
3: eh shebaphe na shephungani nezambeli zakho ezingivakashayene inkosazana lenitho ndza ngolayinda
1: kusiyazwa
4: baba
3: siyabonga ngikhuluma noNgcobo executive la insizwa futhi umalani insizwa eh ngiyayithanda lenikhuluma ngayo yokuthi kuya kubi
1: yeah
3: ukuthi umuntu ongazazi ukuthi usukaphi ubheke phi uphikelele phi ngoba leyo nto iyagcina uzithole sewuhleka ubala uzithole sewuhleka nento engafanele uyihleke ngani ngoba uncenga ukuphila kanti mo umuntu nje kubalekile ukuthi engathi ungazazi ube nalento ekuthiwa istand ukuthi ngimiphi nento engiyikhulumayo ngimiphi mina nje abantu abaningi bayokutshela mina kuhlale kuthiwa nje uNgcobo lo nenkani kwasha kwacima mina ngivuma vumi noma yini ngoba yonke into ongitshela yona mina ngifuna ukuthi ube nestand so uthi mase ngibuza ukuthi lento uyithathaphi ukwazi ukungitshela lento ngiyisusele kutheni ingako ngiyikhuluma kanje so ke ngihlale ngiwancenga amadoda ukuthi ake simeni madoda ukuthi uyindoda uhlekela noma yini uhlekela ukuthi kuphile kushonilanga ngoba awazi ukuthi usukaphi uyaphi awukwazi ukunqaba angifike lapha le ndaba le ayikhuluma usisi yokuthwala kwentombi
1: yeah
3: ukuthwala kwentombi kundlela zintathu
1: yeah dadu yes
3: ikhona intombi ethwalwa kube yiyona eshoyo ukuthi ngicelani ngithwale ukuze sifike isimo esithile okunye ithwalwe intombi ngesimo sokuthi ihlule ukukhuluma yona okwesithathu intombi niyayithwala ngesimo seqhikiza layo kundlela zintathu ukuthwala kwentombi so nje ngithi into eniyikhulumayo ake ngiyibonge kakhulu ngiyayizwa mina kodwa nakho okunye ngizovala ngako futhi
1: yes baba
3: bengifisa sengathi ngakugcizelela ukuthi uma nithi ubudlelwane ophilayo bengicela mina ukuthi odadewethu kulesikhathi samanje
1: yeah
3: sekujwayelekile ukuthi udadewethu athathe ukuhlangana nensizwa ifuna ukwakha na umuzi kodwa kunezinto ezingasaphelele mhlawumbe isidwaba sikanini asaziwa la sadlalwa khona uthothi insizwa noma ngabe ifuna ukubuza lokho ukuthi isidwaba sikama wakho nje kuba ngingasasifici nje sasendlalwe kwenzekani uthola umuntu wesifazane ukuthi ungakhulumi ngale yonto mawungithanda ngithathe ngale kwaloko ungafuni yeke futhi musa ukubuza lezo zinto awuzele lezo zinto ngithathe njengoba uthe uyamthanda bengifisa ukuthi ngathi ngabe

0: ngizelele nayo nto ukuthi leyo nto umuntu mesezoyenza ngoba ephoqa ngaleyo nto isilondo esingana nikuse ubudlela nophilayo nilobo noma cha ake ngibonge baba imesha
1: asha follow up dada ngikulungile siyabonga ngoba umkhulu uNkulunkulu abe nawe lapha magayibe siyakwena sesele emaphethelweni ba
2: mfethu ngicela ukubonga usukulwa namhlanje lokhulu
1: kakhulu
2: kufana nokuthi sithinte inkaba yomuntu
1: yeah
2: njengoba udadewethu esethi ngathi kungayo isihloko sayo iyodwa ingoba kuneyizathu ngoba kunezi amamuzi babu maphola ba into ayithintayo izinto ngoba maningi amangcwaba ngizosho njalo maningi amangcwaba akhona ikakhulukazi kulento esiyibiza ngobudlelwane sinabo singabantu sihlezi ebudlelwaneni but uyabona ukuthi sihlezi phezu kwamaliba kahle kahle ngoba kuneyimfihlo ekhona akukaze kwaba ubudlelwano obuhle obakhelwe phezu kweyimfihlo akukaze kwaba ubudlelwano obuhle obakhelwe phezu kokuthi kuthiwe ungakubuzi lokhu thatha lokhu okuphambuka kwakho ungakubuzi lokhu
1: yeah
3: ayi mina ngibonge nje
1: thina lakho lokuphethe yes
3: engingakusho kodwa lobo ubudlelwano bokugcina nje sikhulume ngapha
1: yeah
3: ngizoshiya nje umyalezo omncane mhlamba uyosiza abantu abaningi angiqondise endodeni angiqondise kumuntu wesifazane umyalezo nje inhlonipho inhlonipho iyona nkonzo enkulu yengane yamakholo abukho ubukholwa bengane ngaphandle kwenhlonipho inhlonipho ayibona ubula kepha ingubuhlakani ukungahlonipho obungubula inzuzo yenhlonipho isibusiso isibusiso ke mina ngasebenza isibusiso ngithi ngisebenzele isibusiso kanti ngisebenzele abantwana bami namhlanje kunabantu abadala abangakwazi ukwenza lutho othi mayihlangane nami ngamkhelela amanzi engasakwazi ukufika empompini athi mntana nami inkosi kubusise usebenza siphi isibusiso lesa sibusiso lesana asisebenzela so sengiye egameni lokuthi inhlonipho nanoma kuthiwa kubi kanjani empilweni yakho kunjani ungalikhohlwa igama lokuthi ngiyazehlisa ngiyaxolisa ngingumuntu nami ngiyawenza amaphutha njengabanye abantu uhloniphe umhlaba ukuze uzophila isikhathi eside
1: ya yizo lomzansi lele nani elibonzo lafa Chanike nawe Jesu siphethe imbenge nawe mntakama ushiye nombolo yakho
4: ngiyabonga kakhulu elokugcina nje ngingalisho ukuthi ikhaya alibi sivikelo hayi inkundla yimpi ya bese kuthi ukuwa komunye akungabi isidlo sasekuseni
1: ya namandla ya utholakala laphi ke ku Facebook bakho bakwazi ukuxhuma ngoba ke nawe ke ungumuntu obahambelayo abantu ke ubalekelele uba advisor lapha nalapha
4: ngiyabonga ngitholakala ku Facebook ufike ubhale nje ukuthi Thule Time uzongithola bese kuthi ku TikTok intombi yokuthembu kuzothi ke ku WhatsApp u 083 865 2700 hayi ukweshelwa kodwa ukuqashwa
1: ya ubeya kahle dadi siyabonga dadi wethu uNkulunkulu abe nawe siyabonga sho mashuma nombolo yakho mkhulu
3: inombolo yami ithi
1: 063 abathathu
3: yebo 83
1: 72 uyiphinde mkhulu
3: 063 222 83 72 ubonga ukuphiwa loyo wakwamaphumulo ku Facebook ngingubonga ukuphiwa maphumulo omile nje kanjalo
1: ozimele nje okay so akukho ke mashimane insizwa yakithi uNkulunkulu abe nawe uqhubeke phambili ngomsebenzi omuhle okwenzayo magaya
2: nganomkhulu ngiyebonga kakhulu mfethu ngizosho nje ngithi ngitholakala ku 071 241 00 071 241 2400 071 241 2 4 3 5 1 no zero babi.

0: 5-1-0
1: ngicela nawe ibhunga ukuthi nje ngicabanga ukuthi ngesonto elizayo ngizofisa ukuthi sithinte kakhulu indaba yasemlazi ngoba kunenkulumo esishile yasemlazi.
0: Okay, usigwelete emlazi. Uyasikweleta emlazi kulungela. Oyivale kancane nje siqhubeke siqedele laba amagaya ukuze siqedele mfethu ngoba isikhathi siyashala. Oyifinqe indaba yakho ngoba fanele sidlule kokunye njengamanje baba.
1: Cha ke siyabonga kakhulu thina nje siyikhaya lethu community project. Abalaleli mfethu bayasithinta, siyabonga kakhulu. Kodwa ngicela ukuthi singene kakhulu kuyona ngesonto elizayo. Mangabonga nankinga mfethu. Ngiyabonga kakhulu khulu Mashimane ukuba kanye nathi. Ngiyabonga kakhulu kusisi uMakhanyile Bunga nomkhulu
0: zandla edlule ekhaya sithi halamuzi mhlambe ubashiye benako lokuthi yini mhlambe lofisa ukuthi emlazi kanjani. Okay. Halamuzi meske uyayishiya
1: ukuthi halamuzi emlazi kunenhlangano njoba ngangishilo ngathi emlazi sengizongena ngenhlangano yomphakathi isungulo umntwana omncane ona 18 years kwaqondana nokuthi ke owakacele sibonga unqobile ibizwa ngokuthi Spanner Care Foundation.
0: Okay.
1: Balapha ya kwazethu sigcimeni sakwazethu emlazi ke inhloso enkulu kakhulu ukuthi umsebenzi siyowenza emlazi umsebenzi ohlanganisa umphakathi masithi umsebenzi ohlanganisa nje umphakathi kusukela kwabancane kuya kwabadala njengabantu abenza imisebenzi emphakathini kubalekile ukuthi sikwazi ukubambisana
0: kulungile
1: baba.
0: Sobonga sohlangana nje nawe ngokuzayo nayo magaya sobe sinayo siqhubeka nayo ke udaba sibheke phambili. Mashimane siyabonga mkhulu uNkulunkulu ke abe nawe Thani K siyabonga kakhulu kuyiwe phambili emlaleli ukuthi ube ingxenye le nkulumo ngqoqo yethu ehlala nje unganyakazi kuona umsakazo wakho. Siyabonga nakuwe uloku khona ezwini. Siyaqhubeka nohlelo njengamanje sihamba sakuyenye inkulumo nobaba uMagaya uDr Mnyati sokhuluma indaba enkulu ke futhi namhlanje ethinta ke yona ke inhlawula ke senze kanje sport into zethu ke ziyasivumela yini ngale ndlela kufanele zihambe ngakhona ngala ngakumina right. Ake ngibone ukuthi zihamba kanjani sizavuma sizavuma nakanjani lungile simdonsa kanje uMagaya musungikhafula musukuyenza lento yenzayo
2: sicathulisa umzansi noqhawe hadebe kuyizwi lomzansi FM.
3: Asibingelele mfokhadebe sibingelele nakuba nakumlaleli wezwe lomzansi sibingelele nabaphathi insuku zishumi nesishagalolunye eminyakeni yenkulungwane yembili namashumi amabili anesithupha. Namhlanje ke kuyisonto nje ekuseni ngithi ake sibheke lolu daba olukhulu kakhulu udaba lenhlawulo. Inhlawulo ke ixhante imkhakha eminingana kakhulu. Kodwa ke ngizoke ngihlahlele igaba neigaba ubuze abantu bakwazi ukuqonda ukuthi ngabe kuhlawulwa nje kusuke kwenze njani. Kubalulekile ke lokho mfukadebe ukuthi masikuhlahlela sikuhlahlele umlaleli akuthole kupackageiwe ukuze akheze kokwantsile. Mfukadebe inhlawulo yokuqala abanye bathi kukhona lokuhlawula lokhu ukuhlawula umuzi womuntu uma wena ukhululelise intombazane yakhona noba intombi yakhona ngoba kunomehluko. Ukhululelisa intombazane, intombazane umuntu osuke esenengane bese kuthi intombi umuntu osuke engakabi nangane. Uma umuntu ekhululiseke intombi nto okokuqala umuzi womnumzane uyagezwa kuqala kugezwe namantombazane ekade ehamba nale ntombi nto noba amajongosi ekade ihamba nawo phela. Kubalulekile ke ukuthi kukhishwa imbuzi leyo mbuzi eyogeza umusi. Kukhishwa imbuzi yamantombazane ekuyileyo mbuzi yokugeza intombi bese ke kukhishwa

0: kuhlatshwa inkomo yesidirhi lehlatshelwa ngaphandle komuzi uma kukuthi umuntu ukhulise intombi into bese ke kuba umqhoyiso okuyinkomo kamama kube imvuma okuyinkomo kababa
1: yeah
0: uma sekukhishwe zonke ke lezi zilwane zifika lapha emzini nomuntu imbuzi yokugeza umuzi ikhulekwa ngaphandle kwegceke kukhona lokho sekwaba lichilo nehlazo osekwenziwa manje ukuthi uma kulethwe ingezamuzi sekuzoba nedili likamkhipheni la ekhaya kanti ingezamuzi ayikhulekwa lapha ehlahleni Emvalo kokutshelwa abafana nansi imbuzi iphuma kasibanibani abayilethile baphinde emuva ngaleso sikhathi bangaphuzi ngisho amanzi akulowo muzi kanjalo noba sekulethwe inkomo le yesidiki lebulawela ngaphandle nawo komuzi idliwe nje madlakadlaka ngoba inkomo le yokugeza amahawe insizwa zala ekhaya igeze even nemisamo yala ekhaya ngokuthi ithongo lalapho lonile kuqala ke kwezinye indawo kwakuba leyo nkomo ehlatshelwe entabeni insizwa iphatha amahawu idliwe lapha entabeni iqedwe nya bese ke insizwa ziphuma sezima kubo lapha nalapha leyo nkomo esidiki leyo nkomo bese kuthi umqoyiso Abanye bathi umqhosi uyabulawa uyahlatshwa umqhosi uyafuywa ngoba inkomo kamama layo asuke ehlawulwe ngayo ethotshwa ngayo inhliziyo kuvalwa izinseke ayitholile kade ebeletha lo mntwana osuke sekhulelwe ekhululiswe lapha ya Kubalulekile ukuthi ke uma Seyikishwe zonke lezi zinto kusuke sekuqediwe kodwa akusho ukuthi mawusuhlawulile ingane isine usunelungelo lokuthi uyithathe ibekini wenza amasika khona Kunesiko lokuyilobola ingane Nakuba unina ungezomlobola Bese kuba khona ke inhlawulo yesibili uma ukhulelisile uma ukhulelisa nje umuntu osenengane vese wakhulelisa umuntu osenengane embili nobe intathu kushuthi nje engaphezwe yodwa ingezamuzi awubusayikhipha kufana futhi nokukhulelisa intombazane enakele kodwa ingane ingenayo ingezamuzi awubusayikhipha kodwa ukhokha inkomo yemvumo kuphela inkomo kababa le nkomo ekuthiwe yesephulo kuphela abantu abaningi ngibone bengena ogibeni bengena esikhisini bengena entweni abahlawulela imizi yamanye amadoda okudala ukuthi ithongo labo likhale uma likhala leli ithongo labo bese kubhidlika konke ingane ingene esidwini sokubangwa zidalwa ngoba kwenziwe okungalungile kuyo inhlawulo ke masiphumile nayo lo ngane uyakwazi ke ukuthi uyilobone uma kukuthi uyizele nje yesibili noba yesithathu noba uyizele nje entombazaneni kodwa enakele kodwa engikabi nengane shuthi kuphume nje ihle kuphela yiloyo nhlawulo-ke eqondene ngqo nokukhulelisa emzini amanye amadoda ekufuna niyilandele nabasemzini bayilandele kubo kwentombazane Bese kuba khona inhlawulo yesibili

0: Inhlawulo yesibili-ke ithanda ukuthi abanye bangayithandi. Ake ngiqale ngendoda. Uma ngikhuluma ngendoda, ngikhuluma ngendoda emane nje ithi siyigcacelwe. Imane iphume, ishiye umuzi ewakhele ithongo lawo namakhehla la ekhaya. Nangalo mfazi agcace naye. Mayushiya lo muzi uthola ukuthi ihamba iminyaka ibe lishumi. Uma kwenzeka sibuya le ndoda isadlandla mfana. Le ndoda phela kufanele mayifika la ekhaya. Ikhiphe imbuzi yenhlawulo ezobuyela ngayo emsamo. Bese fika ibeki ixolisa ukufulathela umuzi wethongo la ekhaya. Ixolise ukuthi yashiya umfazi la ekhaya. Umfazi mhlawumbe azongena ngisho ogibeni ukuthi azame ukukuqadola ngaphandle nakuba mhlawumbe engingavelanga lutho. Uyangezwa?
1: Ngiyawuzwa.
0: Mfokadebeke-ke kuhamba kuhambeke leyo mbuzi-ke masihlatshiwe ngaphakathi ekhaya seyixolisile umnumzane. Ihlatshwa amaqede iyadliwa. Bese kuba khona imbuzi yesibili yokuzibuyisela-ke manje kulo muzi wala ekhaya esezoxolisa nakumfazi wakhe. Bese umfazi ehlisa umoya ngoba usekwenzile konke ubaba wekhaya. Hayi ukuthi indoda ithi kathi iphungukile. Isiyabuya nje siyohlaba inhlali. Mangithi-ke uyohlaba inhlali mani ihlale nje kube ngathi akwenzekanga lutho nhlobo. Ngoba lokho kusuke kuyinkinga futhi kusuke kuyinto engafanele yenzeke noba yinini. Ngoba iy'ngane ziyabhuqeka la igcekeni ithongo selinolaka. Libona umuntu ade ehaduluka ey'ntabeni. Esebuyela la ekhaya kodwa futhi kube ngazuthi akenzanga lutho. Bese liyalwa. Bese-ke kuphoqoka iy'ngane la ekhaya yishone. Ezinye zibe namashwa. Ezinye zigcine seyikhubazekile. Uma kungenziwanga lokho. Ngakho-ke amadoda aphungukayo. Kufanele ngokomthetho akuqonde ngqo ukuthi ubhunguka kuyicala ethongweni. Ukulahla umuzi kuyicala ethongweni. Ngakho ke amusa ukuthi mawubuya bese ungabusaxolisa kwabaphethe. Abakusingathe khona uhaduluke intabeni. Ngoba befuna ubuye futhi uzoqedela ukwakha umuzi ababe kulekelelile wawakha uwakhela bona. Bese kuthi nansi-ke futhi inhlawulo-ke yesibili ewela-ke manje kumama noba kowesifazane osuke egcacile la ekhaya. Leyo nhlawulo yesibili inhlawulo leyo umama uma kwenzekile wabanjwa ukuthi uphingile la ekhaya. Kusho ukuthi uqome kodwa indoda ibikhona nenyongo futhi la ekhaya. Lo mfazi ke bakwethu uphiniselwa kubo. Uma efika kubo ufika ke manje kuthulwe udaba lethulwe udaba abakubo sekufanele bakhiphe imbuzi ezohamba nenkomo ezobuya lenkomo lembuzi igeza umuzi nalenkomo ezogeza umuzi. Ayibisafuywa ke lenkomo ngoba lenkomo phela isuke ilibheka elashawa la ekhaya. Lelibheke elashawa la ekhaya libheka lelo elibuyiswayo ngoba usegangile phela owesimame la ekhaya. Kubalulekile-ke ukuthi-ke uma-ke esebuye naye nenkomo asekho ilungelo lokuxoshwa kwakhe ngoba umuntu osichelwe ngenyongo akaxoshwa egcekeni akakhishwa futhi. Kodwa okungenani wena wesilisa uhlala naye ngokwehlukana kodwa wakhe umakhela.

0: umuzi la uzokuthiwa igama hadebe kodwa oshathele kamnyati la wena ndoda unesibopho sokuthi uma kufanele kushiswe impepho la ekhaya leyo mpepho ifanele ishiswe nguwe ngoba umfazi wahlawula la ekhaya okunalokho futhi ke okuba yilo icala uma esehlawuliwe navuma abomndeni wakini wena ndoda nawe wavuma ukuthi ke umgcine usubaleka futhi aza akhe amahlamvu qadolo ngaphandle ngenxa ukuthi wena usamdubile kanti inhlawulo isho intethelelo uye bese kubakhona umuntu oshadile kodwa hayi egcacile uhlawula kanjani ke yena lo muntu phela usuke engakakhishwa kubo uhleli umntombazane lapha emzini ngakho ke makwenzeka kuba nephutha alenzayo yena nje kulandwa imbuzi kuxoliswe iphutha lenzile kuphela kodwa inkomo kayiphume ngobani ubengakabulawa kubo okuningi ubekwenza ngaphansi kwesisekelo sakubo nakuba kade ehlala emzini la elotsholwa khona sibalulekile ke le zinto ukuthi ke mase siyibambe kanjalo ngononina kutholakala ukuthi ke kufuna zenziwe phela kuba khona ke enye yeyinhlawulo eyenziwa umuntu osuke ekhulelise umfazi womuntu ogcacile wazwathola ingane hey ijulileke le ngoba ufika umfazi alanda inkomo yokuhlawula ngoba usuke sebanjiwe nawe wena owenzile uletha inkomo la ekhaya yokuhlawula ukuthi wena ulalile nomfazi womuntu wazwathola ingane kodwa kusho ukuthi leyo ngane eyakho akusho ukuthi usungenza noba yini kuyo
1: yeah
0: ngoba ekugcineni konke uzohlawula nje kuphela futhi ongasafaneleke ukuthi mhlambe ke abantu abafana insizwa zala ekhaya sithatha isinqumo zokuthi zikubulale zikushabalalise ngoba wena usuhlawulile kubalekile ukuthi ke nawe ke masukhulelisa umfazi womuntu hlawula kodwa uma ukhuleliswe ingoduso yomuntu awuhlawuli kubo kamkhwenyana kubo kamkhwenyana wakhe lo ingoduso kodwa uyakohlawula kubo nakuba kade sehleli ngokukhiphita lapha emzini uhlawule kubo ngoba usukuhlawula ingane ongaphindi uye koyithenga okumehluwe lawo le osukuyithola emfazini womuntu nje ke lo ngane usuke uhlawula ukuthi ulale nomfazi womuntu kodwa ingane izobuya la ekhaya ibe liveza ndlebe la ekhaya kubalekile ukuthi ke niqaphelisise lokho ungathi nginengane yami leyangane kasibanibani kanti wena kwakumfazi womuntu egcacile usudala ingane ibe nokuhlupheka okungayiwa kubalekile kakhulu lokho uma kuhlanganiswa bese kwenziwa ngendlela efanele ngoba usukulimaza kwazona iingane uma usuzofohla nawe wena ngane otholakale ngaleyo ndlela yokuba yilongwe musu ukuthi masuthola uyihlo bese ufuna ukuthi uye kuye kuye ngoba usukusuyilimaza ikusasa lakho ngoba usuzobangwa idalwa zibe ntathu kuzoba idalwa zala unyoko ashadela khona kube idalwa zala unyoko ayizala khona konokolume kube sidalwa zakubuka yihle ngoba usuyimbanda kanye nazo inhlawulo ke leyo ke eyenziwa

amaviyo athi intombi zangakithi bona umsasa wakhe izolo mzansi 98.0 FM. Ngiyanibona niloko ngenile lapha ya ngizoshiya nje inombo zabo abafethe bebekhona. Ngiyabona ke niyayidinga neya Dr. Mnyadi la. Sibe ngakhulu nje kuyena uDr. Mnyadi, sibonge nakomashimane, sibonge nakucele nomangwane. Ebesi nabo kanti ke uDr. Mnyadi obeqeda nje ekhuluma ithi 0833 4686173 akwazi kululeke nje kwezithinta zona ke isintu 0834686173 Dr. Mnyadi ke lowo ozokwazi ukuthi umxhume mayelana nesintu ufise nje ukuthi ke akululeke lapha nalapha ya. Kanti ke undoso omkhulu Magaye inombolo yakhe 071 243 5100 uzokwazi ukuthi akuthinte uyakululeka naye akugqugquzele into eyiningi 071 243 5100 uzothola ucele ethi 063 222 8372 uyena lapho mashimane besinaye ohlilweni uzokwazi ke naye ke umxhume uzokululeka nje lapha nalapha yamola hle ithemba lahleke bithemba uzokuthatha kubeke ke empilweni siyazi ke singabantu ukuthi ke sigcina sisilahlekela ke ithemba ngenxa yezimo esibhekana nazo ke empilweni 083 865 2700 Tani K kumangwane lo ke futhi ebesinaye naye ke futhi ungumeluleki kakhulu ke akululeke lapha nalapha ya ubuye lo ithemba empilweni uqhubeke nohambo ugcina ufikile lapha yakhona ngoba siyazi ukuthi ke kulomhlaba sikwona kunzima impela kodwa kubalekile ukuthi kumele ube nenkani empilweni ubheke phambili. Mangibuya ngala kuphila dlozi ngibuya ke nodlongolo yabona nama voice note anginawo lapha ya ngiyabuya.

0: madoda uphila dlozi uhamba lapha no sonqonqo no phesi dlamini bathi ma ye bona umsazi wakho izwi lomzansi afro soul ke lo izwayo bona umsazi wakho izwi lomzansi nale bonzera FM njengamanje siyahamba sakuyena lapha ke udlongolo enye insizwa ke madoda le insizwa le yona ezochaza ngifusa ukukhulu angifuna ukukhuluma ngayo kakhulu yona ezozikhulumela asambe sekuyona nje sikubingelele ebhuti siphinde singamukele umsazwe
1: ngibingelela umsakazweni
0: ba
1: ngibingelela nabalaleli ekhaya
0: inkosi yami dlongolo omkhulu siyabonga nje ukuhlonipha umsakazo sibonga nje kakhulu uthatha usibeke ubani ke ubabudlongolo esukaphi nezwe
1: udlongolo umbhali nomfundisi ale chashalazi abuye aqondise imidlalo yaka TV ngokuhlala uSemlaza
0: oh lapha eMlaza okay yes Dlongolo ungathula ini wakho mhlambe mongathi kushintsha kancane lapho buye ke ngathi uyahexiza kancane
1: oh okay
0: nako ke mongama kanjalo nje Dlongolo siyakubona ke indawo eyiningi siyakubona ko playhouse sikubona ko city hall sikubona nasezikoleni sikubona endaweni eyiningi emkhulu ko bet center kuningi esikubona kukhona ukwenza ukuthinta kakhulukazi ke bona ke ubuciko noma iart awuthatha usibeke ifika nini lento enhle kangakuwe
1: ngibonge lento iyafika ngisafundiswa ngifunda ngithi grade 9 ngifunda high school eSwelihle
0: okay
1: kanti uma ngabe kwenziwa ama talent search nama talent day othisha bacelini bathi Mr Dlongo sicela usenzela nje something kuyadanswa noma ubhale noma kule kusukuthi uyisikesh ubhale ngesikesh ngaqhubeka lapho ke ngase ngihlangana nokukhona ubhuti kuthiwa uSifiso Mabaso the late Sifiso Mabaso akasekho emhlabeni waseyaqala ke wangitraina ke ukuthi okay njengoba unalo italente ngeke kube nesenti kuphela funeka utrainwe waseyangitraina ke kuze kube manje njena ke ngaqala nje kuye ngama-90s 1998 2000 elokhu engitraina nje yes
0: Wow. Dlongolo kulandelile entweni eyiningi mkhulu. Awazi ukuthi ngiyazi ngawe. ikole eyiningi ke usizile kakhulu nabaningi sibabona kubabona

0: ayona namhlanje.
1: Siyabonga umfowethu, siyathola ukuthi amakhono akho noma ke ayikhona lento kuwe. Khona nabanye ke ngalandela ngathi uphinde uculise futhi.
0: Ha ukucula into emizi yakhulu kuyona. Kukhona umuntu ongisizayo obu sisinokubonga wakalithuli, yena umuntu ongisizayo mina ngingibinga kakhulu ebaleni nasekuqondiseni imisebenzi.
1: Awusuka madoda. Lungile, hle naye ke ubabudlongolo insizwa lapha ke emlazi lapho ikhona. Babudlongolo siyazi uma wenza into kuwe kuba namashalenges abakhona kuloko osuku kwenza, mhlambe awuthatha usibeke kuyinqinamba mhlambe wahlangabezana nazo kuzube la ukhona namhlanje ukuze nomunye ezoqaphela ebheke phambili.
0: Oh ngiyabonga. Inqinamba engaba nazo angizamanye basebe nazo inqinamba zala sekhaya. Ngoba kwakwaziwa ukuthi ene mawufunda kufanele ube udokotela, ube yiloya, ube yiphoyisa. Ukuthi nje i-art, kuthiwa nje i-art into yosikhotheni, ngeke uphile wena nge-art. So ama-challenges iwonakala lapho ngoba ngazi ngikhaya for 3 years. Yeah, noma ngangiyithanda le-art le.
1: Yeah, mfowethu.
0: Kwakuhamba isikhathi ekhaya, ama-challenges nawo. Yena ngoba suka khona la kufanele khona manje ubuyele ekhaya ngoba khona izinto just start abantu abamnyama ezi zinto ebeyidingeka ekhaya.
1: Yeah.
0: Manje kwabakhona lokuthi athi ngizama ubuyele ekhaya, ngazama ukubuyela ekhaya kodwa abuye futhi nahamba ngoba manje lento eyinentshisekelo ngaphakathi ngiyayidinga lento le ngoba ngiyimvele ngangazi ukuthi ne noma sifa sifundise abantu abamele uzalwa uzala ukuthi lokusukufuna kuyikhono lakho lelo nami ngingaphushi ngone ikhono ngalo ama challenges ngakwazi ukuthi ngiwaface.
1: Wabekezela kunzima kodwa wathi inkosi uzoba nami wagcina ufikile lo yakhona. Yazi uzofisa ukwazi omunye ngoba izingo sokulona ubalile abantu abaningi obalekelelile namhlanje babeka isinkwe etafuleni emakubo. Uzothi omunye ngiyafisa ukwazi ngoba nami lesi sigaba kusona ngiyasifisa. Kwathatha isikhathi esingakanani ukuze ubabudlongolo abe kuleli izinga. Ngoba uyazi mfowethu ukuthi ke uma uyidinga into oyidingayo no 15 years yaphela. Laphezulu omunye uphele yabo. So mhlambe kwena how many years mhlambe uzabalaza uzofike la ukhona njengamanje. Ukunika nje umuntu ukuthi empilweni kumele ubekezele noma ngathatha isikhathi singakanani.
0: Mina kwangithatha u-15 years ukuthi ngilokhuzane ukuthi ngiqale ngibone ukuthi kukhona okwenzakalayo kodwa wonke nje lesi sinye isikhathi bekunzima kakhulu. After 15 years ngabona-ke sengiqala sifo i-artist zingihambele o-plouse yo-bed center o-stable theatre zingihambele ngisho kogoli ngisho phesheya ko-Netherlands yabona ukuthi okay hayi lento siyaphila-ke manje but kulo 15 years nje bengisadukuza ngisayifuna mina ukuthi mina ngubani yini le engiyifunayo. Kuyabekezelwa bona la kuzezi le.
1: Ya ngiyakuzwa mfowethu. Ya, siyabonga nje kakhulu ukuthi ke ube khona emsakazweni uzokhuluma ngawe. Nokunika nje omunye umuntu ukubaluleka bokubekezela entweni ethinta i-arts ngoba abantu abaningi bafu. Kakhulukazi ke ngizokusho lo kwabanye bebabazali bethu mfethu njengadusha. Bavane bathi yini lento eyenzayo izokuthatha ikubeke kuphi le. Babize ngento umsebenzi lona.
0: Yeah.
1: Umsebenzi mfethu ongaphinda ushintshe isimo ekhaya, isimo sibe mnandi nge-arts. Yabona.
0: Exactly.
1: Mfethu la kule sigaba sokusona ngiyazi ukusona kodwa khona isigaba osabheke kusona mhlambe ungathini kuloko kwena ubheke kuphi engqondweni yakho njengamanje yebo usufikile la wadla ngendlela odle ngayo ngomsebenzi wakho usafisa ukufika ufinyelela kuphi kusuka kulesi sigaba sokusona manje
0: ukuthi iphupho yami likhulu kakhulu especially umlazi iphupho yami lisemlazi ngobani ngobomthetho saba ngisekho la saba ngishade ngisekho kwezinye iy'ndawo kuthi angazi ngathi umlazi njengoba i-biggest second biggest township in South Africa and futhi iyala ngoba manje iGoli ihlona osoyothi bahlole kaningi kodwa futhi emlazi asina ama-artist amaningi ayaphuma aya ngaphandle kuthi umuntu

0: ukuthi waye iyathile egoli kanti cha abantu basemlazi sizihambe siye ko KK komasho kodwa thina ilo sizana ilo mushethi likhulu mina isifiso sami ngifisa nokuthi ngingathi nje uNkulunkulu angangigcina kuze kube khona iArt Center khona la emlazi ngikwazi ukuthi lolu lwazi enginalo ngidlulisele kubantu bazokwazi umuntu athi ephuma esikoleni ntambama abuye aye Art Center ngoba manje uma ufunde ufuna nomqondo ubuye uthole ngathi into yokutraineka umqondo abuye umntwana azozenza azoyihlatsela azoyiculela azoyiactela ntambama ekuseni uyahamba esikoleni abe nje ayibhebhize umntwana ngoba ayikho into eyenzakala umuntu azacanga ukuthi hayi kumnandi ukuthi ngivele ngiyoyibhemela nje ngoba manje ayikho into engizoyenza uma kuchuthwa khona i-Art Center emlazi ngibakuhle kakhulu isifiso sami yileso nje uNkulunkulu uma sengigcine ngithola amandla noma kube khona umuntu cha akwenze i-Art Center ngingajabula kakhulu ibona nje okuyilokhuzana yami okuyiphupho lami ngomlazi
1: Dakama. Ngiyazibalalele ulalela umlaleli njengamanje ulalela umuntu omusha njengamanje umuntu omdala ugogo umkhulu ofisela ingane yakhe naye ukuthi igcine ibonakala ku TV igcine ifika leya khona ngearts yayo mhlambe ungathini kakhulukazi ke kulona ikhono ukuhlanganisa nemfundo kumuntu othanda iarts
0: ngiyabonga mfethu ngizocela ukuthi kuba fethu laba aba privilege ngiyisimane privilege ukuthi ne bayithole imali ukuthi bambe ufunde yini ku performance art ufundela for 3 years
1: good yes
0: kodwa amathoda awunayo imali zange ukuthi ubheke afweni imali yokushini ukuthi balance something sikhona nathi intuba sikhanda ukuthi ngifike kuthina abafethu send something sibona ukuthi ngizokushoma ngisakho ne show ekhona e Playhouse zama lo 25 ibele zama lo 50 rand ukuthi ufike ubuka lo show kima lo show iphela uhlani lo show noma umuntu ukuthi manje nenza kanjani lento uthola ukuthi ne uthola nje ulwazi ngoba imali ukuthi uye ko DUT uye ko UK and awunayo nami nje for this mina ngiyiseleke kodwa sengiyakwazi ngikwazi ukuthi ngifundise umuntu ophuma e-DUT for 3 years mina ngazange ngiye e-DUT but umuntu yabuya azemethi njengoba ngicela ungisiza la khona into engingayibu ithi mina ngizokusiza ngobani ama-workshop bengiwahamba ama-shows bengiwabuka bengingahlali ekhaya bengingasho ukuthi imali anginayo yokuya esikoleni so ngihlala ekhaya bengenza namhlanje ngiyakwazi ukufundisa ikabawo academy ngifundisa ey'ndaweni ey'ningi ngifundisa le komhlaba yalinda enkosikhawini ko-Peter Maritzburg o-Drakensberg ngihambe ngifundisa leyona le art but mina i-art angiyifunde kodwa ngiyakwazi yonke izinto zakhona kwi-art in and out ye-art i-theory practical ngiyakwazi
1: Yo. Siyabonga mkhulu muhle umsebenzi wakho kubonile endaweni eyiningi. Labe bethu ke umsebenzi emingaka mfethu ngithi ngiyabheka uke Playhouse. WTH usezikoleni uhlanganisa uyenza kanjani lento uyihlanganise uyenze futhi iphumelele. Kungabukhona le bantu abakhala khona ukuthi ha Dlongolo awufikanga Dlongolo. Wenza kanjani mkhulu?
0: Idinga lento iqala othandweni nokuhlonipha abantu ke umuntu mayethi Dlongolo siza uma ungene hawo uthi unamalini qala ubheke ilokho lo muntu njengoba efuna usizo kuwena yini le ayibonile kuwena abantu abenza umsebenzi owodwa kodwa kubantu abanokhetha ukuthi ngicela ungisize ngizokwazi ukuthi ngihambe ngifike ngisebenze Playhouse ithi Playhouse sosebenza mhlampe ngithi ngicela ningine 2 hours kubani safanele ngihambe ngiyemafukuzela ngiyekulize ngane for 1 hour emva lezi ngane mfuna ngisuke manje ngiye Comtech ngiya khona ngobani ngifuna ukuthi abantwana la bakwazi ukuthi bayincele lento ilight zikwabo ngoba ngeke babe nawo amandla ukuthi bafike so isikhathi ngiyakwazi ukuthi ngisi-allocate for bonke abantu ukuthi abantu bagculiseke and futhi sengiyenza ngenza show ukuthi umuntu athi umuntu hawu Dlongolo futhi lento lena ngoba iyabiza wena wayekho ungabizi ukuthi mina no ngelinye ilanga ngiyosizwa wena
1: khehla lami yo mfethu futhi ngiyazi ke abantu abasha kakhulu abayithandayo noma abathandayo lo mkhakha mfowethu mhlawumbe abantu abasha ungathi yini le kufanele baqhele kuyona.